0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programa Mate.
1: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate dito po sa DZRJ Radyo Bandido TV. Ngayong araw po ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Hulyo 2026. At syempre, kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
1: At ito naman po si Ate Elby. Good morning.
0: At syempre, sana ay samahan niyo po kami ngayong umaga, alas 8 hanggang alas 6 ng umaga. Ate Elby, bati ka muna.
1: Yes, binabati ko po ang mga senior citizen ngayon na nakaabang para po sa ating GSIS later. Gusto ko pong batiin si Nanay Estelita Ligeralde kasama ang kanyang mga senior citizen sa mga GSIS pensioner at sa Bohol.
0: Mm-hmm.
1: At kasama na rin po sa Cebu. At of course, dito po sa NCR, sa mga kasama natin, sa mga kamate natin na mga senior citizen, mm-hmm, at mga iba pang mga basic sectors. Good morning po sa lahat.
0: Okay, no? At ngayong umaga po, no, muli po nating pagpapatuloy po natin, ano, ang pagbubulgar ng mga dokumento, pagpapakita ng mga,
1: yes,
0: lehitimong dokumento, ano po, upang patunayan ang katotohanan po ng ating pag-aaring lupain at kayamanan para po sa mamamayang Pilipino na sa matagal na panahon po ay patuloy nilang itinatanggi at itinatatwa. Siyempre, malinaw po na ang layunin niyan ay upang solohin ang kayamanan na dapat sana ay pinakikinabangan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Okay, so simulan na po natin. So, siyempre, ang ating pong simula ay yung pong ating meme. So, tingnan po natin ang ating meme ngayong umagang ito. Ayan, no? So, medyo maliit. Pero anyway, at least nandiyan po, no? Editorial. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan, no? Ayan po, no? CIDG final report. Okay. So, yan po ay isang dokumento, ano po, na medyo lihim, ano? Confidential yang dokumento yan, pero nagkaroon po tayo ng access dito at ito po, no, nais lang po nating ipakita ang ilang pahina ng dokumentong ito. Ayan, nakalagay po diyan sa ilalim, mo, the CIDG investigation proving OCT-01-4 is existing.
1: Existing.
0: Ibig sabihin, hindi ito'y
1: pag-isip lamang.
0: Ito'y pagpapasinungaling doon sa sinasabi ng mga politiko na pagka binabanggit natin yung OCT-01-4, sasabihin nilang, wala na yan. Hindi totoo yan. Fraud yan.
1: Yes.
0: Likhang isip lang yan. No?
1: Yes.
0: Kung likhang isip yan, di nag-imbestiga po ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa panahon po ni Major General, former Major General Magalong, ano po?
1: Okay.
0: Benjamin Magalong. Disinsana, ang report niya, sasabihin niya, wala itong ganitong dokumento. Hindi po eh. No? Sa naging kanyang investigasyon, kinumpirma po ng CIDG nung panahon na yan na-confirma sa court litigation ang katotohanan ng OCT-01-4 ng apat na ulit. Oh. Tapos itong mga politiko natin, no, na mga sinungaling, sasabihin nilang hindi totoo.
1: Hindi nag-exist.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Okay. So, ito po ang ating editorial ngayong umaga. So, basahin po natin. Okay. So, antayin po natin lumabas, no? Editorial. Ayan po. Okay. Ayan. Editorial, Mate at DZRJ, 8:10 a.m., July 4, 2026. CIDG, kinumpirma ang katotohanan ng OCT-01-4. No. Pagka, ano yan, CIDG, scientific investigation po yan. Ibig sabihin, hindi po sila
1: basta-basta.
0: Kasi CIDG yan eh. Hindi sila basta-basta magsasalita nang walang ebidensya.
1: Yes, walang proof.
0: Walang proof, okay. Ang editorial na ito ng Mate ay may kalakip na dokumentong ebidensya sa anyo ng isang opisyal na pag-uulat ng CIDG sa pumuno ni dating Police Major General Benjamin Magalong bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, mula December 2013 hanggang July 2015. Okay. Next. Ngunit kung ito ay i-Google, search, ang sagot ay di umano nangyari na nagkaroon ng opisyal na report ng CIDG mula sa investigasyon ng katotohanan ng OCT 01-4 dahil ang OCT 01-4 umano ay isang peking titulo na ginagamit umano ng mga land scammer upang makapangloko ng mga tao. Yan ang pamamaraan nila, Ate Elvie, no?
1: Yes.
0: Pag sinearch mo sa search engine, wala kang makikita.
1: Especially sa Google. Yes.
0: Tinanggal ni lahat nila. Yes. Para sabihin na hindi yan totoo. But may report? Physical na report ang CIDG kung hindi totoo, di ba?
1: Tinry ko rin yan sa ChatGPT. Ganon. Pero pag may i-insist kang information, may libanggiting kang information, lalabas din.
0: Pero hindi buo, parang katparanggot lang, ano? Okay. So, tuloy natin. Sa bagay, ganito naman talaga ang gawain ng mga sakim at sinungaling na mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan upang may pagpatuloy nila ang pagpapasasa sa lahat ng mga benepisyong maaari nilang mapakinabangan mula sa OCT 01-4, lalo na ang walang katapusang kayamanang nakalakip nito na sana ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Next. Ngunit sadyang kahit ano ang kanilang gawin, kailanman di nila maaaring lubusang maitatago ang katotohanan, lalo pat mayroong mga nagsisikap magsaliksik upang malaman at makita ang mga lehitimong legal na dokumento na magpapatunay kung ano ang tunay na mga katotohanan. Tulad na lamang ng isang confidential na ulat ng CIDG sa pamumuno ni dating Police Major General Benjamin Magalong na pinamagatang CIDG's Final Report, Validity and Enforceability, Decision with Compromise Agreement, Original LRC Civil Case Number 3957-P, and Executive Summary, Summary of Narrations of Events, General Magalong Letter to Supreme Court Administrator Maydas Marquez. Documented lahat yan.
1: Maydas Marquez.
0: Di ba? Mula sa dokumentong ito, inihayag ng CIDG ang malaliman nitong isinagawang investigasyon kaugnay sa resulta ng isinagawang litigasyon ng CFI, Court of First Instance, Pasay City Branch 28, noong 1972 na kung saan nilitis ang katotohanan ng OCT 01-4 ng mahigit isang dekada mula 1957 hanggang 1972. Yan ba yung hindi totoo? Sa pagbabalik tanaw o background report ng CIDG, malaliman nilang hinalukay ang pinagmulan ng OCT 01-4 na mahusay naman nilang naisagawa at nalaman ng CIDG mismo ang apat na ulit na pagkakataon sa pagpapatunay, verification ng katotohanan ng OCT 01-4 mula pa noong 1903. Sa ulat ng CIDG, ipinahayag nila na ang mga desisyon ng Korte Suprema sa katotohanan ng OCT 01-4 ay pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata na nangangahulugan na di na ito maaaring baguhin pa kahit na ng Korte Suprema mismo dahil ito'y pinal na. Nalaman din ng CIDG na ang pagtatanggol ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa OCT 01-4 ay siyang tunay na ugat na dahilan kung bakit siya ay na-impeach at ginamit lamang ang isyu ng SALN. Okay? No. Kalakip ng editorial na ito ng mate ang isang pahina ng CIDG report na may titulong Backgrounder. At dito mismo makikita ang mga nabanggit sa editorial na ito bilang patunay na ang mate ay palagi ang may dokumentong basihan sa bawat paksa na tinatalakay. Sa pamamagitan nito, patuloy na nananawagan ang mate na ang katotohanan sana ay huwag nating itatwa, lalo na kung may dokumentong ebidensya na magpapatunay dito. Dahil ang paniniwala sa tunay na katotohanan ay siyang unang pinakamabisang hakbang upang sama-sama nating unti-unting mabago ang ating kalagayan at tuluyang makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. Mm-hmm. Ayan ang ating editorial ngayong umaga, Ate LB. So, yes, maliwanag, nice. Ano? No. So, dyan nalaman din natin, di ba Ate LB, na mismong ang CIDG ang nagsabi, no? Na ang mga desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pagkumpirma sa desisyon ng Court of First Instance noong 1972 na pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Nang ibig sabihin noon, Ate Elby, ano, mga kamate, ang ibig sabihin noon ay pinal na desisyon na ito at hindi na maaaring baguhin pa magpakailan pa man.
1: Estoppel.
0: Estoppel and res judicata.
1: Res judicata.
0: Ngayon, dahil estoppel at res judicata na siya, kahit ng Korte Suprema, ay hindi na pwedeng baguhin yan. Kaya dito rin sa ulat ng CIDG ay sinabi nila at natuklasan nila na ito pala ang pinakaugat, ha? Kung bakit si dating Chief Justice Renato Corona ay in-impeach, pinag-initan. Anong connect nun? Kasi po, kung ating pong babalikan yung ating mga naipaksa na dito sa ating programang MATE, noong 1974 decision po ng Korte Suprema, no? Narinig niyo na po yun dito, ano po? Inakusahan po, ano? O ibig sabihin guilty po, ano? Ang Macapagal administration bilang the greatest land grabber. Yes. 1974 decision po 'yan ng Korte Suprema. At yung 1974 decision na 'yan, ano po? Ay pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. So ibig sabihin po niyan, ha? Maging si Chief Justice Renato Corona at ang kabuuan ng Korte Suprema ay wala na pong kakayang baguhin o burahin ang desisyon na yan noong 1974. Pero meron pong hiningi ang dating Pangulong GMA. Ha? Dahil 2009 po yan nung hilingin. Ano po? Ha? Dahil nandun po, no, batik po yan ano, sa pangalan ng Macapagal, kaya nais po ng dating Pangulong GMA na burahin, ha? Sa record ng Supreme Court ang desisyon noong 1974 dahil batik nga naman, ha? Sa kanilang pangalan dahil ang kanyang tatay na dating Pangulong Diosdado Macapagal ay guilty bilang isang the greatest land at bullion land grabbers. E ngayon, dahil sa prinsipyo po ng estoppel at res judicata, hindi po kayang pagbigyan ni Chief Justice Renato Corona ang kahilingan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dito nagsimula ngayon. Kaya, pag ganon, nagkaroon ng power play, in-impeach ngayon. 2009 nagsimula, in-endorso, siyempre, 2010, bago ng presidente, si Pinoy na, kaya sa panahon ni Pinoy, na-impeach si Renato Corona. Sino po ang nagsasabi niyan? Ang nagsasabi po niyan ay ang CIDG mismo, hindi po tayo, no? So ito po. Ipakikita ko po sa inyo, no? Yung backgrounder report po, ng CIDG na kung saan sila po mismo ang nagsabi niyan, no? Kumbaga inire-relay ko lang po sa inyo. Ito po yung backgrounder. Tingnan po natin. Ayan, no? Ngayon, medyo maliit siya, no? Niretype ko yan, Ate LV, ha? Para mabasa natin. So, ipapakita po natin yung niretype ko. Okay. So, ang part 1, ito po. Ayan. Part 1. The ownership of the Acopiado estate covering vast tracts of land had undergone appropriate judicial process under the requirements set forth by the Land Registration Act 496 of February 1, 1903, which ratified the Spanish title Título of Propiedad de Terrenos, Royal Decree 01-4, into a torrens title, that became OCT number 01-4. Then it was validated first time an indefeasible title upon confirmation by the Land Registration Court for the approval and issuance of its degree 297 on October 3, 1904 and October 7, 1910. Documented. Si IDG po report yan, ha? Hindi po namin gawa-gawa yan. No? Yan, malinaw po. Okay. Part 2. It was furthermore revalidated second time and found no error by the Cadastral Court on March 14, 1914 as called for by the Cadastral Act 2259 or Cadastral Proceedings of February 11, 1913. The Acopiado Estate's ownership was again revalidated third time by the Honorable Solicitor General after submission of its proposal in behalf of the Republic of the Philippines, which was accepted and entered into by the heirs of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado, owner of the land evidence by OCT 01-4, TCT number 407, TCT number 408 and 409 and 498, and judiciary approved in the above-mentioned decision with compromise agreement rendered on February 4, 1972. Mm. Okay. Tuloy-tuloy lang tayo. No? Part 3. Oh. Which the Republic of the Philippines is now barred to question by the principle of estoppel and res judicata. A court decision that has been entered in the Book of Judgment in 1972 can no longer be the subject of annulment or modification even by the Supreme Court. In fact, reflecting such issue to contemporary events, this is one of the grounds of Chief Justice Renato Corona's impeachment in reference to PAL, no? Philippine Airline employees and cityhood cases resurfacing the debt from the dome. Ayan. Ha? So, si IDG nagsabi, hindi tayo, di ba? Na isa. Ha? Yan ang dahilan kung bakit na-impeach. So, tuloy natin. Part 4. To stress the issue of ownership over the subject of lands has already been adjudicated through the petition filed by the Republic of the Philippines in 1964 for reconveyance, quieting, and annulment of all the titles from OCT 01 to 100,000, yes. Utilizing Don Gregorio M. Acopiado title, OCT 01-4, TCT number 407, 408, 409, and 498 against spurious claimant. Oh. So, pinaba-invalidate lahat nila.
1: Yes. So, halimbawa katulad doon sa province na pinuntahan ko, na ang kanyang OCT, original certificate title is 595. Mm. Actually, kung iisipin mo at intindihin mo ito, sakop yung 595 na yon.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, yung titulo na yun ang yung kasi nakatitulo doon sa pinaka ano yan ang pinaka main na titulo eh. So ibig sabihin kung iintindihin natin to, kahit yun 595 hindi yun totoo.
0: Yes.
1: Pwede kong i-contest yun.
0: Yes. Yes. Ngayon, sino nagsasabi? Ayan po. Imbestigasyon ng Criminal Investigation Detection Group.
1: Paano nga, kasi baka yung ating mga listeners hindi masyadong nakakaintindi, no? Nabasa kanina na magmula sa OCT 01 to 100,000, ibig sabihin po, pag ang title ng lupa ay, this is the way I understand
0: OCT,
1: it.
0: OCT,
1: like halimbawa, OCT 410 o OCT 300, 300, hindi po yun.
0: Invalid lahat yan.
1: Invalid yan. Hindi yan totoo po.
0: Yan.
1: Kasi nakalagay dyan, malinaw na nilagay doon, di ba, na to 100,000.
0: Invalidated.
1: Hindi na po.
0: Okay. So, ituloy natin.
1: Okay.
0: Part 5. In 1965, during Marcos' regime, there were some proposal amendments to the compromise agreement set forth by the FAS Makapagal administration. Okay? Which finally resulted on the decision with compromise agreement dated February 4, 1972, penned By then, Branch 28, CFI Judge Enrique A. Agana, Pasay City.
1: Hmm.
0: Okay. Tuloy. Part 6. The court declared certification of the title 01 to 100,000 yeah. null and void.
1: Mm.
0: Ab initio. At the start, hindi sila, invalid sila. Okay?
1: Mm-mm.
0: And cancelled en toto as stated in Fer 11 of page 124 of the said original LRC civil case number 3957-P decision with compromise agreement. This is not the anomalous docket case LRC civil case number 3957-P entitled Wilson Orfinada et al. Versus heirs of Macario Rodriguez et al. Initiated in 1957, subject of CA-GR number 70014, which in its expense, the decision rendered on December 11, 2009 was the validation of a copiado's title for the fourth time. Ayan.
1: Fourth time na siya talaga.
0: Diba? Number 7, part 7. Conclusively, the ownership of those properties covered by titles from 01 to 100,000 after having been canceled were likewise adjudicated in favor, no? Ibinalik, ha? Adjudicated in favor of the copiados as confirmed in the same page 124 up to 125 of the said decision, which read as follows: ordering the Honorable Register of Deeds of the place where the said land covered therein by this original certificate of title should be reconveyed and be transferred to in favor of Don Anacleto, no? Anacleto Acopiado or his successor in interest, Roberto P. Acopiado. Ayan po ang backgrounder ng... So, mga ilang page din yung ano, no? So, yan lang muna inilagay natin yung backgrounder kasi nakalagay doon na confidential, no? Hindi pwedeng expose. Pero at least backgrounder lang naman yung ginamit natin, ano? So, ayan. So, maliwanag po, no? Ngayon, yan po yung sinasabi natin ngayon kung bakit palagi po natin iginigit, ano po, na totoo po ang OCT 01-4. Noong nakaraan po, ipinasilip po natin sa inyo ang ilang bahagi ng transcript of record.
1: Transcript of record.
0: Ng litigasyon sa OCT 01-4 sa Court of First Instance, Branch 28, sa Pasay City. At nandun po, ano, sa transcript of record na yon, ang mga testimonya ni Father Jose Antonio Diaz. Na patuloy din nilang sinasabi na hindi raw totoong tao yon. Fiction na. Ngayon, kung hindi totoong tao yon, ba't takat pag-testify sa korte? At meron siyang transcript of record. Di po ba?
1: Yes.
0: Tapos, ito pong ngayon, patunay na pagpapatuloy po ng pagpapatunay natin na totoo ang OCT 01-4. Dahil yan po ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group. Di ba?
1: Yes.
0: So, napaka-importante, napakahalaga na mga dokumentong nagpapatunay sa ating nais ipahayag na katotohanan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Gano'ng kahalaga ang katotohanan na ito? Mahalaga po ito dahil kinabukasan po ito ng mamamayang Pilipino. Lalo po ngayon. Masyado na po ang paghihirap na dinaranas natin. Di ba? Samantalang naghihintay lamang ang kayamanan na ito para pakinabangan nating lahat. Pero sinosolo nila. Ayaw nilang ibahagi sa atin. Mas ginugusto pa nila na patuloy po tayong maghirap samantalang sobra-sobra naman kung tutusin ang kayamanan para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Di ba, TLB?
1: Yes, oo.
0: Kaya nakakalungkot, ano po? Andyan po ang mga dokumento, kaya ang ating pong panawagan, no? Sa lahat, sana po yan, ano po, no? Bigyan po natin ng halaga ang mga ebidensya nito, ang katotohanan nito, lalo't may mga legal, lehitimong ebidensya, dahil ito po yung pag-asa natin. Pag-asa natin dahil kung ang karamihan ng mamamayang Pilipino ay mamumulat sa katotohanan na ito, ay maaari po nating obligahin ang mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan na gumawa ng paraan at implement po ang mga nakaakipat na kondisyones sa annotation ng OCT-01-4 na kung saan ang kayamanan at lupain ng bansang Pilipinas ay dapat pakinabangan ng mamamayang Pilipino. Di ba, Helby?
1: Yes. Oh.
0: Kaya ibig sabihin yan, ano po, kung yan ay para sa mamamayang Pilipino, at naobliga po natin ang mga politiko na nagtatago nito na ilahad ng tunay na katotohanan, tayo po ang makikinabang. Na dapat lang naman, dahil yan po. Ngayon, ang nakalagay po dyan, no? Sa report akopyado, no? Pero sinasabi po natin sa mga legal na dokumento ay hindi po talaga akopyado na ang may-ari niyan. Dahil may mga dokumento po, no, na hindi nasa liksik marahil ng CIDG. Tulad po nung tinatawag na Gift of Love noong 1948, kaugnay din po yan sa OCT-01-4 at yung Bilateral Minefield Breakthrough Successor Agreement noong 1950 at yung 1952 document po, yung Last Will and Testament, na kung saan dito po sa dokumentong ito ay tinatanggalan na po ng otoridad, kapangyarihan, pagmamayari, ang mga Benitez, Taliano, at akopyado, madrigal akopyado, akopyado sa OCT-01-4. At ito ay inililipat na sa pangalan ni Tiburcio Villamor Marcos. Pero hindi na po mahalaga yan sa paksa ngayon dahil ang nais po nating pahalagaan sa paksa ngayong umaga ay ang patunayan na totoo ang OCT-01-4.
1: Yes.
0: At yan na yung report ng CIDG. Okay. Ngayon, sa tutuloy-tuloy na pagpapaliwanag, ay malalaman nyo naman po, no? At sa bagay, natalakin na po natin yan na meron pong tinatawag na Last Will and Testament.
1: Yes.
0: Na kung saan ay tinatanggalan na po ng otoridad, kapangyarihan, ang mga kopyado at talyano sa pagmamayari, pangangasiwa ng OCT-01-4. Ipinakita ko na po yan at po pwede po natin ipakita ulit kung meron pong nais mag-comment at nais makita, di ba?
1: Contesto.
0: Pwede po natin.
1: For sure yan, Kuya Selby. Yes. Kasi sa panahon na ako'y nag-iikot sa ibang area ng NCR, marami po talagang claimant na under-occupyado talaga, sa totoo lang. Particularly sa Marikina City.
0: Ngayon, yung pong mga occupyado title, ano? Kung yan po ay na-process before 1952,
1: yes,
0: valid po yan.
1: Valid.
0: Dahil meron pa silang karapatan.
1: Authority.
0: Kasi tinanggal ang karapatan nila
1: after
0: 1952.
1: After 1952.
0: August 11, 1952. Oh. So, pagka before August 11, kahit na August 10, valid pa yon. Kasi August 11 sila natanggalan, 1952.
1: Halimbawa, Kuya Saldi, nakabili ako ng lupa. Tapos ngayon, na proseso yung ownership, yung pagkaano ng August 15, 1952, hindi na valid yun.
0: Oo.
1: Kasi August 11, 1952. So, dapat before 11.
0: Oo.
1: August 11, yun.
0: Yan, no? Oo. So, yan, malinaw po yan, no? Kaya, kung nakikita nyo po, no, yung nakalagay niya, akopyado state, ano po, meron pong karugtong na dokumento niyan na nagpapawalang visa na sa pangasiwa ng akopyado sa OCT-01-4. Pero mahalaga po, napaksa po natin dito ngayon, no? Gaya na po sinasabi ko po, no? Ay yung pong pagpapatotoo sa OCT-01-4. Diba, DLB?
1: Yes, oo. At saka, Kuya Saldi, nagtry ako ngayon lang. Ngayon lang, habang nagdi-discuss ka, pumasok ako sa ChatGPT, no? Na sinabi ko sa kanya, nagbabanggit ako na tungkol doon sa stop pill at saka sa jurisdikata na nga. Alam mo, ang sabi niya, critical reality check, ayan. Open-close parenthesis, CIDG/LRA view. Nakalagay dito, there's no official record anywhere in the Philippines of a competent court decision that validates OCT-01-4 as a genuine title covering the whole country. the first that if you have a decision, it must come from a court of competent jurisdiction, regional trial court, court of appeals, supreme court, ayan. Be registered in the entry of judgment and result in an actual title entry in the registry of deeds, LRA. Then pangalawa nakalagay, CIDG/LRA will reject it unless you show hanggang sa ipting na mo, very tricky, no? Talagang ano to, kumbaga well ano siya informed na CIDG/LRA will reject it unless tingnan mo, you show. I-re-reject daw hanggang ipapakita mo yung certified true copy of the final decision, entry of judgment from the court clerk.
0: Tingnan mo? Ayan, na?
1: So, ano talaga siya, no? Talagang ano siya, kung unless daw maipapakita mo. So, ibig sabihin, very tricky kasi kung yun lang naman para ang paraan para ma-justify mo na totoo to, na kailangan ko lang ipakita yung certified true copy of the final decision. You see that?
0: Eh, yan yung pinakita natin noong nakaraang Sabado, yung transcript of record ng CFI. Ang CFI po, yung Court of First Instance, yan na po ang regional trial court ngayon.
1: Yes.
0: RTC na yan ngayon. Binago na ang pangalan. O ngayon, meron tayo, di ba? So, ibig sabihin, sila na rin nagsasabi na totoo talaga. Ayaw lang nilang aminin. Kaya para sa mga hindi pa mulat na mga kababayan na mahilig din magre-research sila, yan ang makikita. Hindi talaga totoo yung sinasabi nila. Di ba?
1: Fraud, nakalagay sa early na sagot ni ChatGPT is fraud daw. Kaya nga, ngayon, parang naisip ko, Kuya Sildi, just to justify, no, because this is between the CIDJ, CIDG at saka LRA. So anyway, ang mga nangangasiwa kasi talaga sa kalupaan is LRA. So siguro mas maganda kung magre-research din tayo sa side ng LRA. Kung talaga ba, di ba ang nakalagay dyan na dapat i-implement talaga ng LRA to ira-record. Pero nakalagay dito na ang LRA din daw, parang hindi nila in-implement. Kumbaga parang ano siya.
0: At saka ano yan, pag LRA yung pupunta ka sa LRA, sasabihin, ay wala yan. Hindi totoo yan, sasabihin nila nga. Yan ang problema. O, di ba? So, pero, given na, no, Ate Elby, no, at least, tayo dito sa Mate, meron tayong ipinapakitang physical document na itinatanggi nila. Yung pinakita nating CIDG report, eh, galing sa CIDG, tapos sasabihin nyo wala. Di ba?
1: Tapos nakalagay dito, Kuya Salvio, under Philippine law, res judicata only bars re-litigation between the same parties. It does not bind the Republic unless the state was properly impleaded and the judgment is registered in the land records.
0: Kita mo? So, pinapalusot nila, no? Ngayon, in between din naman. Bakit? Kasi yung decision ng 1974, Ate Elby, ang guilty roon, ang government, Makapagal administration is guilty of greatest land grabber in the history of the PO. Gobyerno yun di ba? So, ibig sabihin, hindi talagang barred ka. So, ibig sabihin, at saka dito sa report ng CID, di ba? Sinabi din na, the government is barred, di ba? Basta natin yan, so part 5 ba yun? Na the government is barred. Sa pakikialam sa OCT-01-4.
1: Oo, kasi parang ano din, ang pagkakaintindi ko din kasi Kuya Saldi talaga, our government, no? The Philippine government should be the tagapangasiwa lang talaga sila. Imamanage nila.
0: Yes.
1: Tayo din as a Philippine, talagang kahit sa mga taxes natin, no, tagapangasiwa, kaya nga may sweldo sila eh. Kasi sila rin yung magmamanage lang sila, hindi yung ibig sabihin na parang, anong nangyayari kasi ngayon, parang inaangkin nila na parang lahat na lang authority na sa kanila na. Parang mas ano pa sila sa taong bayan.
0: Oo, samantalang, kumbaga, manager lang sila. Yes, as a government, binigyan na nga sila ng karapatan na i-manage. Pero huwag niyong ariin, huwag niyong solohin. Yes, kasi hindi sa inyo yan. Yes. Yun yung gusto namin iparating sa inyo. Mm-hmm. Di ba?
1: Yes. Totoo yan. Totoo yan.
0: Kasi, problema, kahit hindi sa inyo, ibinebenta ninyo.
1: Oo, tapos sila ang nagdi-desisyon. Yun ang yung ano.
0: Di ba?
1: Buti sana yung decision making nila ipabor doon sa mga marginalized community, yung kahit papaano may consideration ng government natin.
0: Oh, hindi naman.
1: Kahit na magdesisyon kayo, kung ikabubuti naman ng inyong mga kasambayan,
0: kasambayan ng
1: Pilipino, okay lang. Pero wala eh. Kung sino yung mga nakatira ngayon na 20, 30, 40, 50, 60, 70 years, sila pa yung pinapaalis, sa totoo lang.
0: Oo nga. Di ba yung ano, yung CDA, di ba? Yung conversion, yung BCDA, Basis Conversion Development Authority, BCDA, di ba?
1: Oo, BCDA.
0: Yung kaya nabenta yung Taguig, di ba? Yung Bonifacio Global City, di ba? Kasi military ano yan eh, camp yan eh, di ba? Ang malinaw na nakalagay po dyan, ano, sa OCT-01-4, no? Yung mga military camp, ano po, ibinigay talaga yan.
1: Sa mga nag-serve?
0: Sa mga bilang kampo ng sundalo. Mm. Okay? Pero maliwanag po ang conditions niya na kapag ka hindi na yan gagamitin sa original na plano, ha, noong ibinigay yan, gaya ng pagiging kampo, ha, dapat isoli yan sa OCT-01-4. Hindi po sinabing ibenta.
1: Mm.
0: O, ang problema, ibinenta. O, di ba? Sino ang nakinabang ng benta?
1: sa kanila.
0: Sila lang, di ba?
1: Kung sino yung nakaupo.
0: Ang alam ko, panahon ni Tabaco yan, no? si BCDA, di ba?
1: Oo, si Henry.
0: Tabaco, Ramos.
1: Ramos pala.
0: Yung natugirang sabi nila, boy benta raw. No? Kasi nga, benta rito, benta ron. Oh. No?
1: Tsaka it's happening now also, no? Parang nangyayari ngayon na may binibenta na naman. Balita ko lang na may nabasa kong article na ang ating paliparan yata is one of the airport.
0: Parang, ayun sa naiya, no? Yung lote na naman.
1: Binibenta na naman yata.
0: Nung binerify ko yan, ano naman daw yun? Fake polls. Parang fake news.
1: Kasi ang ano kasi, kung talagang kung yung sa mga nagbebenta ng ganyan, instead kasi na maging mas magaan ang buhay nating mga Filipino, mas maging mabigat. Bakit?
0: Yes.
1: Kasi pag yan ay mapaprivatize, wala yung ipinagkaiba sa tubig natin. Na dapat kasi itong tubig talaga, kahit saang country, the reason why, for me ha, bakit ang cost of living dito sa Pilipinas, sobrang taas, hindi siya pantay sa sweldo natin. Kasi kung mapunta ka sa Thailand, I was with Thailand for almost 3 years, no?
0: Ah, okay.
1: Ang cost of living talaga nila, talagang, alam mo, sa part ng Asian country, ha, gusto ko talaga ang Thailand. Bakit? Kasi katulad ng mga natural resources, katulad ng tubig, ang tubig po dapat talaga ay minamanage ito ng government.
0: Dapat.
1: Para hindi siya mahal. Kasi once na mapunta yan sa mga oligarko, na mga ganid, lalong maging mabigat ang buhay natin. Kasi ibibili na lang natin ang pagkain, ibabayad ba natin sa ating mga konsumo? Konsumo sa tubig, konsumo sa electricity.
0: Mm-hmm.
1: O katulad din ng solar thing na yan, solar panel, pwede naman palang ano. So at least kahit papano, hindi na talaga tayo ngayon mahirap ang magbayad ng thousands of pesos para sa electricity.
0: Sana.
1: Na po pwede naman ma-convert yung mga solar panel na nakalagay lang sa ibabaw ng bubong natin. Balita ko, itatax na naman daw kung sino yung mga gumagamit ng mga solar panel na yan, no?
0: Wala naman silang ambag.
1: Yes, lahat na lang tax, lahat na lang babayaran. Na parang
0: ambira, no?
1: Grabe, di ba?
0: Parang sa kanila yung sikat ng araw, ano?
1: Kailangan kayong magbayad ng natural resources yun, eh. Wala kayong ano dyan, hindi naman kayong gumawa, hindi naman yung, di ba?
0: Wala naman kayong ambag sa pagtayo ng solar lang isang individual, di ba? Private yan, di ba? Inalagay sa bubong niya.
1: Sa tubig naman, alam mo, nag-ano kayo ng mga machines para lang mag-purification. Yun lang. Magkano lang yun? Hindi yung, katulad
0: pati
1: ng electricity
0: mismo,
1: natin, di ba? Paulit-ulit yung mga charges na parang hindi na yata

0: ang lupang tinitirikan ng yes. iyong bahay. Pero ang dami po, ha? Ang dami pong mga Pilipinong walang lupa. Kahit na sa mga probinsya, na kung saan ay nandun na yung, dun na sila sinilang, mga ninuno nila, dun na nakatira, hindi pa rin
1: yan.
0: Daw nila pag-aari yung lupa.
1: Isa pa yan.
0: Pagka
1: yan
0: darating yung mga land grabber na may pera, paalisin.
1: Yes, totoo.
0: Dahil sa kanila daw yun.
1: Alam mo, diba? Very common yan, Kuya Saldi, yeah. ngayon sa probinsya. Kasi parang magmula nung na-introduce itong smart city, parang ngayon kahit sa mga, sa gilid ng mga baybay ng dagat, binibenta na din eh. Parang inaano na ng mga smart city na yan, na, which is hindi talaga siya healthy sa environment
0: yes.
1: natin, no?
0: Eh, nakakaawa. Hindi lang natin namamalayan, ano po? Yan pong mga smart city niyan. Eh, isang uri po yan ng sophisticated jail.
1: jail.
0: Jail. Kulungan po yan. Nakala no? nyo ay very mal. Pero sa totoo lang, eh, kontrolado ka dyan. Dahil lahat po yan, ang gamit po dyan, eh, digital lahat. Ha?
1: Yes, totoo.
0: Lahat ng access dyan, digital lahat. Once na ikaw ay kumontra sa kanila, lahat ng iyong mga asset, ano po, eh, mapipreeze. Dahil digital lahat eh.
1: Oh, parang sa dumadalas China doon. Sa China doon ngayon, gano'n na eh. Oh,
0: diba?
1: Na parang halos lahat, malalaman kung magkano ang pera
0: yes.
1: mo, magkano kapag, yung ginastosan mo sa pera
0: at
1: mo.
0: At pag ikaw ay pinaginitan ng gobyerno, freeze lahat ng iyo.
1: Yes.
0: Asan? Eh, digital eh. Asan na? Wala ka na.
1: Oh, wala ng freedom, no?
0: Wala ka alam ng, pag, na, wala alam ka ng pag-aari.
1: Maliban dyan, yun yung freedom.
0: Na. Kaya nga. Kaya yan po yung smart city, ano po? Yan po ay isang uri ng modern jail.
1: Modern jail. Yes. O, tingnan mo.
0: Akala nyo po ay maganda, pero sa totoo lang, ang layunin po niyan ay to control you completely.
1: Oo.
0: Habang nakikain kasi na, okay lang. Pero oras na masita mo sila sa maling ginagawa, eh, isang pindot ka lang. Eh, wala ka ng asset. Gutom ka na, ha? Kaya yung pong mga ginagawa ano po ng mga nakaupo ano po sa poder ng kapangyarihan ano po eh pag-aralan po natin palagi ano po. Hindi ko mo maganda ang kanilang paliwanag eh dapat alamin po natin ang nasa likod niyan, di ba? Ano yung pinaka layunin? Dahil kung ang usapin man lang ay yung magkaroon ng maginhawang pamumuhay, Ate Elby, ano? Eh para sa akin, maibalik mo ang kalikasan sa dating anyo niya, kahit na hindi na yung kabuuan, kundi 90% ng ating kalikasan ay maibalik mo sa natural, tulad ng mga puno, eh tingin ko ay maginhawa po lahat ang ating kabuhayan. Dahil unang-una, hindi na tayo magiging aksaya sa kuryente kahit presko dahil maraming puno, ha? Tubig ganun din dahil magiging sagana ang tubig sa mga ilog kung may babalik ang mga halaman. Hindi ba?
1: Yan ang
0: ngayon, pagkain, walang problema dahil lahat ng puno halos ay namumunga. Sino pang magugutom? Di ba, Delby?
1: Yes.
0: Kaya, yun po, ano? Ang pagsira ng kalikasan, lalo na yung pag-develop ng mga smart city kuno para sa kapakanan ng mamamayan, ay mga huwad na kaunlaran po yan. Ano po? Yan po ay mga huwad na development. Hindi po yan totoong magpapaganda ng kabuhayan ng mamamayan. Bagkus, yan po ay, gaya ng sinabi po natin, ay mga modern facilities po yan ng mga kulungan, ng mga modernong tao, kuno. Ha? Dahil dati, natatandaan ko, nung hindi pa tayo moderno daw, ano po, eh ang mga tao po ay may kakayahang mag-analisa, ha? 'Di ba? May kakayahang magsuri at may kalayaang magsalita. Pero ngayon, wala na pong kakayahang mag-analisa dahil ipinipid na lahat, ano po, ng kanilang sistema sa social media kung ano ang dapat isipin, paniwalaan ng mamamayan dahil ginagawa po nila 'yan mula pa doon sa mga pag-aaral, ha? Sa mga elementary school. Ha? Kumbaga, ini-input na nila ang mga impormasyon na dapat maging traits ng isang tao. Kaya ang nangyari, paglaki, nawawalan na ito ng kakayang mag-analisa.

0: sunod-sunod na lang. Oh, yan po ang Paul's development na itinataguyod. Kaya, ito po yung aming trust ngayon na po, ginagawa, ay ipakita po sa inyo ang bagay na ito, kalakip ng mga ebidensya, na sana'y makatulong ang mga ebidensya na paniwalaan nyo naman po yung mga katotohanan na aming ipinapahayag dahil meron namang ebidensya.
1: Yes.
0: Diba? Dahil marami pong nagsasalita ng iba't ibang opinion, ano po? Marami pong nagsasalita ng mga katotohanan daw. Pero sana bago natin paniwalaan ang mga bagay na 'yan, hanapin niyo po ang mga ebidensya.
1: At huwag kayo basta-basta maniwala sa isang kapirasong papel lang o pang dalawang kapirasong papel. Dapat talaga masubaybayan niyo ang buong kwento. Yeah. Paano naging ganun yung pinakita sa iyo at compare dito po sa sinishare namin sa inyo.
0: Yes, ano? Tulad ngayon, ano po? Kaya po tayo nagkakagulo dahil sa pinlarangan ng politika, di ba? Dahil kabi-kabila po ang mga akusasyon, di ba? O, pero ang tanong, ipakita po ang ebidensya para hindi po tayo nagkakagulo, di ba? Halimbawa, sabi, kurap ito. Si patunayan nyo na kurap yan. Patunayan ninyo na kurap yan, di ba? Ngayon, pag napatunayan, hindi parusahan. Hindi pa nga nalilitis, nagkakaroon na po tayo ng mga opinion na hindi, politically motivated yan. Paggigipit lang sa amin yan. Kasi kalaban kami, parang ganon. No? So, mga bagay na yan, dapat lapatan po yan ng ebidensya. Ngayon, sa kabilang panda naman, yung nag-aakusa, patunayan nyo rin yung akusasyon ninyo. Diba? Kaya sa halip na tayo po'y gumawa ng mga aksyon para pigilan ang legal na prosesong ito, mas maiging i-advocates po natin na ituloy ang legal na proseso para malaman kung ano ang totoo. Diba?
1: Kasi Kuya Saldi, ang pinupunto kasi rin ng karamihan, ilang beses nang ginawa ang impeachment na yan. Yeah. Pero ang flood control until now, wala pa rin natatapos. Kaya yan ang reklamo ng karamihan talaga.
0: Okay, na
1: ang impeachment, ilang beses nang ginawa yan. Ilang beses na nilang inano yan. Hindi naman natuloy-tuloy at may mga aberya sa Supreme Court. Ang gusto nila, kung ipost lang impeachment, okay lang. Ipost din sana ang flood control. Hindi haharangan ng kung sino-sino sa House of Representatives at saka sa Senate.
0: Ngayon ang ATLB, hindi pa naman tapos ang flood control. No? Tuloy-tuloy naman lang. May nakulong na nga si Jinggoy, di ba? Tapos mayroon pang siyam na senador daw nakakasuhan. Flood control din yan. No? Hindi naman, tuloy naman eh. So itong impeachment, ibang issue naman yan. So alangan naman ding, hindi, ito muna, wag muna. Hindi, din gano'n.
1: Pwede naman isabay lang. Pwede naman isabay lahat yan. Basta importante.
0: Kaya nga sabay-sabay naman, di ba?
1: Ang alam ko, natigil ang flood control hindi, kasi nagkagulo doon sa minor sa inyo. Majority black o ano ba yun? Sino ba yung kung sino ng Senate diba, President? Sino ba Senate President kayo kay Saldi?
0: Si Gatchalian.
1: Ah, talaga?
0: Alam mo, ang Senate kasi, hindi naman yung investigation eh. Ang mahalaga investigation sa korte. Kasi kung sa Senate lang tayo sa Congress, sarswela lang po 'yan, ano? Dahil ang tamang proseso na sinasabi po natin, litigasyon sa korte. Okay? So 'yan pong ituloy sa korte. Ngayon kung sa Congress lang 'yan, lang 'yan eh, grandstanding lang yung iba diyan, karamihan grandstanding, ano? Nagpapasikat, ganun lang 'yan eh. O tapos, wala, nga. Kasi nga, naman siya korte.
1: So, ibig sabihin,
0: wala siyang karapatang mag-desisyon.
1: Okay. So, ibig sabihin, ang Senate pala natin, walang desisyon, walang karapatang mag-desisyon. So, bakit nakapending lahat ng problema sa Senate? Di ba, yung flood control, nasimulan dyan na nagkaroon ng committee hanggang sa nagkagulo sila kung sino maging presidente ng Senate.
0: Kaya nga.
1: Ang impeachment ni BP Sara din, nandyan din sa Senate na kiso gito ganyan. Yung pala, wala naman pala, nako.
0: Basahin nyo ang ang Senate ay recommendation lang. Maniwala yan ang DLB. Kaya yung sinasabi, totoo yun. Walang kapangyarihan ng Senado na mag-desisyon.
1: Tama
0: kahit
1: din.
0: Na buklatin mo yan ng lahat ng institusyon, recommendation lang po
1: yan.
0: Ang Senate.
1: Yes.
0: Kaya ang Senado po, sa totoo lang, kung tatanong, aksaya lamang po yan ng panahon. Ang proper venue is court. Yan po yun.
1: Tama. Agree ako dyan, Kuya Saldi. Agree ako dyan.
0: Ngayon, hindi naman natigil sa korte yan eh. I-demanda na nga sa mga korte itong mga blood control na ano to, eh, di ba?
1: Oh.
0: Na ipinakialaman ng ano, ombudsman eh. At least yan, proper. Mm. At least yan, may desisyon.
1: Yes.
0: At pang nag-desisyon yan, ibabato yan sa Sandigang Bayan at sa Sandigang Bayan maglilitigate yan. Oh, yan yung proper po.
1: Yun na yun. Hayaan
0: na sila. Kung ang hihintayin nyo po palagi, yung sasabihin nyo, Senate, ba't hindi ituloy? Oh. Eh, sa totoo lang po, pag-aaksaya po ng panahon yan.
1: Yes.
0: Dahil hindi po trabaho ng Senado ang mag-imbestiga.
1: Yes.
0: Ha? At kung magkakaroon man po siya ng inquiry,
1: hindi na trabaho.
0: At kung magkakaroon man po ng inquiry, ang end game po niyan, eh, recommendation lang sila.
1: Mm.
0: Irerekomenda lang nila na ganun.
1: Analysis, doon sa ginawa nila investigation, analysis
0: ngayon,
1: sila.
0: Ha? Pupwede bang sabihin na resulta yan ng investigation, yung bang tinatawag na beyond reasonable doubt? Hindi po. Dahil hindi naman tunay na korte ang naglitigate yan. So, hindi mo ma-100% na beyond reasonable doubt ang resulta.
1: Yes. Oh.
0: Kaya walang kwenta po yan. Ha? Pag-aksaya po yan ng panahon, ng pera, ng bayan. Oh.
1: Yes,
0: at ginagawa po tayong mga uto-uto.
1: Kampi ng delaying dito, kampi doon. Delaying tactics na daw, yung parang ano ba?
0: Di ba?
1: O kisa sa mas marami pang dapat na pag-isipan, yung ating mga health centers, wala na pong mga gamot, at yung ano... Tapos lahat ngayon ng mga medical assistance, kailangan mong mag-key-in lahat doon sa, ano ba yung bago na naman ngayon, na kailangan, lahat na lang ng data information, lagi ng bago ng bago. Na in-interview ka na 2 years ago ngayon, mag-interview na naman to A to Z. Parang,
0: kaya nga, no? Kaya nga, sinasabi natin, Ate Elvie, no? Mga kabate, no? Mga kababayan, ano po? Eh, yun nga po, inuulit na, kaya ito pong ginagawa natin, ano po? Na pagpapahayag ng may ebidensya, yan po yung gusto natin. Dahil ang mga ebidensya lamang po ang magpapatunay na totoo ang isang akusasyon.
1: Yes.
0: Ah, halimbawa po, yan, mga tumanggap ng maleta, ang problema kasi ngayon, Ate Elvie, ano, kapag ka, pagka hindi ka umayon doon sa narration ng kabila, may maleta ka na rin. Very unfair naman yon. Tulad ko halimbawa, sasabihin nyo may maleta na naman ako kasi gano'n. Ganun ba yon? Eh, napaka-unfair na mga akusasyon niya. Kung mo hindi umayon siya, sabi mo, may maleta ka na. Di ba? Tapos ang maleta, bakit? Ipinakita ba yung maleta? Binuksan ba na may perang laman at binili? Hindi naman eh. Ipinakita maleta, eh, ano bang laman ng maletang yan? Yun ang sinasabi nating ebidensya. Ang maleta po, hindi ebidensya. Ang ebidensya ay kung ano ang laman ng maleta, ipinakita ba? Hindi nga eh. Sinasabi, laman, pera? Oo, okay na yan. Sige, pera yan na laman. Sinabi mo yan eh. Asaan ang prueba mo na perang laman yan? Meron ba? Wala po. Ha? Alam niyo po sa korte, ha? Kahit na inamin mo o inamin ko na ako ang pumatay, ha? Ililitigate pa rin ako sa korte at sasabihin ng korte, patunayan mo na ikaw ang pumatay. Hindi po pwedeng umamin ka lang. Tama ba ako?
1: Tama.
0: Oh.
1: Kasi halimbawa, ikaw yung naglagay ng... Ikaw yung naglagay ng pera mismo doon sa maleta. Ako nagsasabi kasi ako mismo
0: naglagay. Di picturean na, iyan mo. Oh, eh, kaso wala eh.
1: Testimonya na
0: kaya nga, kaya nga ang testimonya nga, dapat may kalakip na ebidensya. Dahil napakadali pong mag-fabricate ng salita.
1: Di ba may mga evidences naman pinakita?
0: Maleta nga.
1: Maleta. Tapos
0: yung mga... Asan ang laman? Pinakita ba yung laman? Hindi nga eh. Hindi. Yun ang problema, Ate Elvie. Dapat ipakita mo yung laman ng maleta na ebidensya mo. Hindi mo ipinapakita, eh, nung laman niya. Eh, mamaya, damit lang yan, kung ano. Eh, dali, ang daming maleta sa divisor, picturean ko. Chico, ikrap ko ngayon, ang daming maleta, ito yung ibinigay. Ha? Ganito, anong laman yan? Di ba? Okay, anyway. bago tayo uminit na uminit sa paksa, okay? Magkaroon lang po tayo ng maiksing paalala, alas 9 po ng umaga. So, magbabalik
1: po
0: ang programang Mate. Happy anniversary, baby! Got you on my
2: Hi there, RJ here. I really think RJ Bistro could be the longest lasting music lounge ever in the Philippines. We are celebrating our 40th year anniversary. On Wednesday, July 22, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, featuring the clones of It Bulaga, Franz Joseph Vincoy as Julio Iglesias. Moonlight Lady. Baron Carl Serrano as Pavarotti. Jazz Hara Ungi as Karen Carpenter. Marty Linyan as Air Supply.
3: Here I am.
2: And of course, Jerome Everdom as Elvis Presley.
3: Hallelujah.
2: And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
4: Happy anniversary, baby!
5: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Okay. Coco, stick.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
5: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mate Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, July 4, 2026. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
4: At si Ate Elby po.
8: Ayan po, no? At kanina po, no? Ang ating tinalakay nga po, no? Ito po ang muling pagpapatunay po ng OCT-01-4 sa pamamagitan po ng report ng Criminal Investigation Detection Group sa pamumuno po ni dating Major General Benjamin Magalong. Ano? Kaya nga po ito palagi po nating ina-advocacy po, no? Dito sa ating programa, ano po, na paniwalaan lang po natin, ano po, ang mga pahayag, yes, na may ebidensya, ano po. Ha? Gaano man kasibir, kalala ang mga akusasyon na yan, ano po, dapat mga ilangan ng ebidensya. Okay? So, yan po kasi yung tamang proseso. Ano po? Ipakita ang ebidensya. Pag walang ebidensya, mananatiling opinion at akusasyon lamang po yan. Very, maging fair po tayo. Ano? Huwag po tayong maging unfair. Kasi madaling mag-akusa. Pero, ang kalakip niyang patunayan mo. Okay lang mag-akusa ka. Sabi mo, magnanakaw ka, patunayan mo na magnanakaw. Ganun lang po yun. Halimbawa, total, mainit po tayo sa maleta. Ano? O sige, maleta ka. Sige, ipakita nyo yung maleta na may lamang pera na inaabot ninyo. Okay? E ngayon, kung sabi nyo, hindi nyo nakuha kasi alangan naman kulang kasi pag nanakaw yan, kasalanan mo yan. O diba? So, ibig sabihin, nagkakusa ka, purebahan mo. Ngayon, kung ang dahilan, hindi mo makakuha lang kasi delikado yan, kasalanan mo yan. Kaya wag malahimik ka, wag kang mag-akusa kung wala kang ebidensyang maipapakita. Yun lang po tayo, yun lang po yung Mate. Ano po? Ngayon, kung walang ebidensya, patunayan mo. Kasi nga po, gaya na sinasabi ko po, ano, Sa korte, kahit na ako po mismo umamin na ako ang pumatay, eh patutunayan ko pa rin na ako ang pumatay sa korte. Iko-cross-examination ako. Ha? Anong oras ka nandoon? No. Bakit mo siya pinatay? Anong motibo mo? Oh, 'di ba ganoon? Anong ginamit mo? Anong oras mo pinatay? Oh, 'di ba? Ganoon 'yon. Hindi yung ako ang pumatay, hindi pwedeng ganoon. Kailangan may ebidensya. Ganoon din 'yon. Kapag kayo na kayo magnanakaw, eh patunayan mo na magnanakaw siya. Oh. 'Di ba? Ano ang mga proof? Oh, saan ang ebidensya mo na yung pera ay nasa kanya, naninakaw, na nawawala? 'Di ba? Mark money kumbaga. Oh, 'di ba? Siyempre, pagka withdraw po sa banko yan, may mga serial number po yan. Bago po yan eh. Hindi, pakita ninyo na yan, withdraw sa banko ganito, oh, may serial number. Marami pong ano eh, maraming paper trail. Oh. Ilabas po ninyo lahat yan. Oh. Ngayon, pag nailabas yung napatunay, oh, di ikulong nyo lahat yan. Kahit na si BBM yan, kahit na si Romualdez, ikulong lahat yan basta't may ebidensya. Pero pag wala, eh, maghinay-hinay po tayo. Okay? Anyway, basahin lang po natin, no? Bago po tayo mag-ship ha, sa ating paksang susunod, batiin ko lamang Ate Elvia, no, itong ating mga listener. Okay. Angel Loredaha, first Sabado ng July morning, kabandido Kuya Sally Lennon at Ma'am Elvia, have blessed weekend. God bless Malolos Bulacan. Angel Loredaha, July 4 today, Philippine-American Friendship Day. Yan pong July 4 ano, sa mga Amerikano, Ate Elvia, napakahalaga niyan. Dahil yan po yung tinatawag na American Revolution noong 1776. July 4th yan. No? Yan po yung Independence Day ng Amerikano. Kaya para sa mga Amerikano po, eh napakahalaga po ng July 4. At yan po, kaya yan po ang ginawa nilang American and Friendship Day. Okay. Angel Loredaha, LPA sa labas ng PAR, magiging super typhoon, tatawaging Inday ayon sa PAGASA. Angel Loredaha, asahan ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, July 7, 2026. Asahan ng presyo ng mga ano yan, rollback ba o ano? O price hike. Leonard Ferrer, Abaga si Ja, hindi ko maintindihan, no? Anyway, thank you. Angel Loredaha, abangan sa Lunes, July 6, 2026, impeachment ni BP Sara Duterte. Sa DCRJ Radyo Bandido Special Coverage. Yes po, ano? So, tune in po kayo. At yung 2 to 4 po, ano? Ang mati po ang upo, ano? Lunes at Martes. Ayan, ano? So, samahan niyo po kami. Angel Loredaha, Dan, like and share, kamate. Thank you. Job Lioro, good morning, Pres Aldi Lennon at Ma'am LBS Canyel at sa lahat ng mga kamate. At God bless sa ating lahat.
1: Good morning.
8: Okay. I'm Sorjales, good evening po. Okay. Tess Jose Bobadilla, bless, happy, healthy, good morning, Brother Saldi, Ate LB. And to all kamate, God is in control, keep safe and healthy, God bless and protect us always. Thank you Lord, God Almighty, listening sa radio. O, sa radio naman nakikinig, ano?
1: Ah, talaga, oh, pwede nga naman talaga.
8: Oh, eh, radio to.
1: Yes. Okay.
8: Cecilia Escaniel Castillo, uy, sinto, good morning
1: oy,
8: po sa inyo.
1: Ay, si Ate Cecilia.
8: Ah, si Ate Cecilia, okay. Good morning. Lads, you, good morning po Sir Saldi, Ma'am LB at Sir Tengs, DCRJ Radio Bandido, Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Jaime Samoya Bernante, thanks for the update. Good morning, Tropang Mate, Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 8 na mate, na makinig makialam, karapatan mo. Yes, no? Ran Santinas, listening.
1: Makinig makialam, karapatan mo.
8: Yes. Milagros Parayo, good morning po Sir Saldi. Sagana sa Biyaya, correct. Sagana sa Biyaya, isa yan sa meaning ng song na Hotel California. Ano yun?
1: Hotel California.
8: Ano ba? Ah, sabihin, ganun ba yun? Okay. Sagana sa Biyaya, Eagles yun, di ba? Kawawa lang talaga ang mga walang alam sa katotohanan. Yeah, oh, no? Sagana sa Biyaya, God bless everyone from Tokyo, Japan. Oh, nasa Tokyo, Japan po. No?
1: Si Sagana Biyaya, sa Japan pala.
8: Sa Japan siya.
1: Hi, Sagana Biyaya.
8: Rose Rayolanda, good morning po. Yan. Jaime Samoya Bernante. Ibig sabihin, Sir Saldi, mula noon, naging republika na ang Pilipinas, ang mga politiko noon, walang totoong serbisyo sa taong bayan, puro sariling interes para sa pamilya, sariling interes para sa negosyo, lamang mula noon pa ang ginawa ng gobyerno, puro pamimigay lang ng ayuda. Pwede. Ayan, ha? Leonard Ferrer, aha ka? Okay, hindi ko mabasa. Okay, so yan, no? At LB, baka meron kang ano, baka meron kang
1: babatiin?
8: Oh, baka meron kang
1: yes,
8: message sa'yo.
1: Yes, babatiin natin si Lolo Berong at Lula Idang Kendosa Clan. at yung batch 95 elementary school. Mm-hmm. Ayan. So, hi po at hi na rin po sa Victoria Jimenez Candlemakers Construction Workers Association sa Calapi, Bohol. At sa Karkar, Cebu, Yupadi Bantay Pamilya. Mm. Good morning po.
8: Ayan, no? Shirley Uyang, ay nakahabol. Good morning, Sir Saldi. Ma'am LB. Okay, magandang umaga.
1: Good morning.
8: Okay, so yan po, no? Yung first part ng ating programang mate. Ngayon naman, ano po, ay tutunguhan naman po natin, no? Ang paksa, kognay po sa issue ng GSIS, no?
1: Yes, pero, GSIS.
8: Pero bago niyan, ano, no? Eh, meron po yatang nagtanong, no, kay Ate Elby, yes, kognay sa ating paksa noong
1: nakarang
8: Sabado, no, kung saan ay may sumulat kay Ate Elby na na kung ano ang dapat gawin kung ang kanyang asawa ay may maling ginagawa.
1: Oh, maling ginagawa. Okay. Yes, from Zarina Sky. Hi, Zarina Sky. Ito yung tanong niya, Kuya Saldi. Would you mind explaining how to start filing a case, most especially if you are from a province like Pampanga.
8: Mm-hmm.
1: Ayan. So, ang tanong niya kung paano daw siya mag, what we call this one, paano daw siya mag-file, Kuya Saldi, kung sakasakaling nagkaroon ng problema, no?
8: Mm-hmm.
1: Actually, halos lahat ay kailangan talaga natin ng dokumento kung paano siya mag-file.
8: Ang issue pinag-usapan dito, Ate LB, yung sulat na binasa mo nung nakaraan, ano?
1: Yes.
8: Na kung saan ay yung asawang babae ay inireklamo yung asawang lalaki na nasa kabilang barangay ba yon?
1: Oo, yes.
8: Na merong kinakasama ng,
1: yes,
8: iba. Tapos itong mga anak niya, pinababayaan niya.
1: Oo, pinababayaan niya. Yeah. Walang sustento. So actually, yung episode natin last week ay tungkol talaga yung sustento ng mga bata. Mm-hmm. Kasal o hindi kasal, kailangan talaga, sabi nga na binasa natin na magbabago man ang feelings mo, pero hindi magbabago ang batas. Mm. May ang yung tungkulin, especially ng padre di pamilya, hindi talaga mawawala yan.
8: Mm-hmm.
1: Kasal man o hindi kasal. Kailangan talaga nating, ibig sabihin, kailangan nyo talagang gampanan ang inyong mga tungkulin sa inyong mga anak. So, yun yung naging episode natin last week. So, ngayon, ang yun ang tanong ni Sharon Sky, no? Na hindi siya nagbanggit kung ano. Sa tingin ko, hindi ko siya nakita. Hinanap ko rin siya dyan . Sa ano natin, sa mate natin.
8: Baka sa radyo lang siya nakikinig.
1: Oo, baka po. Pwede, no? Pero nag-message sa akin ng personal.
8: Kaya, sa number mo?
1: Sa messenger ko.
8: Messenger. Baka hinanap yung
1: ano mo. Nag-request message siya. Tapos inanon ko.
8: Ayan,
1: Ayan. So, ang ano natin, Sharina Sky, ito ay disclaimer po. Hindi po ako eksperto na lawyer. Hindi po kami mga expert na lawyer dito or... Ano, ang atin naman ay karunungan na galing po sa ating mga sariling karanasan at sa ating kaalaman at sa mga batas po na inihayag para sa atin, para po maintindihan natin kung paano po natin maproteksyonan yung ating mga karapatan.
8: Mm-hmm.
1: So, ang masasabi ko po sa Rina Sky, ang kung kailangan mo talaga magsampa, no, kailangan malaman mo yung third party. No, kung talagang napakaseryoso nito, pwede po kayong lumapit sa PAW, pwede po kayong manghingi ng tulong para po magkaroon kayo ng sariling abogado.
8: Mm-hmm.
1: At bago po kayo lumapit sa isang abogado, siguraduhin po ninyo na yung third party, kilala talaga ninyo Kuya Saldi sa nakatira.
8: Okay.
1: At kumpleto po kayo ng mga pictures, mga combo, conversation, yung mga ebidensya talaga na talagang po pwedeng magpapatibay ng kaso na gusto mo. Ayan. Tapos, kung kinakailangan talaga, parang kasi sa akin, parang ang iba kasi kuya, nagdumidiretso sila kuya sa fiscal, no, ng syudad, ng munisipyo. Hindi na sila dumadaan ng barangay.
8: Uh-huh.
1: Pero, ang iba naman, dumadaan sa barangay muna, magre-report sa barangay, tapos ang barangay complain, isa yan sa mga magiging evidences mo na talagang dumaan ka sa tamang proseso. Na dumang ka sa barangay tapos bago ka pumunta sa fiscal.
8: Yes. So, kasi parang meron, no, yung may certificate ibibigay ang barangay na certificate to file action.
1: To file action, oh, yes. Diba? Actually, ganon. Kailangan yan .
8: Medyo na kailangan, di ba? So, kailangan talaga barangay muna, di ba?
1: Pero sa nabasa ko dito, sa aking pagsasaliksik, ito tungkol dito sa third party at talagang may sapat na ebidensya. Yung iba naman, hindi na dumadaan sa barangay, dumidiretso na sa fiscal. Kasama ang lawyers, magbibigay ng sinumpaang salaysay at saka yung mga ebidensya, ayun, automatic na po talaga yun. Mm-hmm. Na ano, magkakaroon ng litigations. Ayan.
8: So sa tanong niya na kung saan po pwedeng mag-file, pwedeng sa barangay muna, ano? Saan barangay?
1: Sa barangay, kung saan sila nakatira. Halimbawa, asawa niya, nakatira sila doon sa barangay ng 5-10 years. Po, pwede po kayo kasi kilala ng barangay ang inyong asawa at may record siya. Ayan, yung CBMS natin, no? Yung community-based monitoring system. Lahat kasi tayo nakatira sa barangay, may mga records tayo. So, po, pwede po, kung halimbawa, nagpunta siya sa iba o wala na siya, basta doon kayo dating nakatira at nakilala din siya ng barangay, po pwede po kayo mag-start doon. Para tama po yung sinabi ni Kuya Salde na magkaroon ng action to file.
8: Certificate to file action.
1: Then after that, diretso na po kayo sa fiscal o kaya diretso kayo sa PAO, pwede kayong kumuha ng assistance. Kasi doon sa recommendation talagang i-assist kayo ng PAO. Maganda rin kasi na meron tayong nanggaling tayo ng barangay para talaga ma-accommodate tayo ng PAO. Kasi nanggaling tayo sa barangay at meron tayong recommendation. And then, diretso na po yan sa fiscal. So, dapat meron po kayong katibayan ng kasal. Ito isa sa mga dokumento na kailangan mong dalhin. Marriage certificate, of course, mga litrato ninyo na talagang nagpapatutuo na kayo po yung mag-asawa. Tapos, pagkakakilala sa ikatlong tao, sa yung sa third party natin, no? Meron kayong mga detalye about doon sa tao, babae man o lalaki. Tapos, katibay ng pagtataksil. Ayun, pangatlo yun, yung, ano yung mga meron kayo, may picture ba kayo, o ano, kung ano man, conversation ba, video or audio ba na meron kayo. Tapos, of course, pag nandun na kayo, sinumpa ang reklamo, sa Rina Sky. Tapos, iba pang mga papers, mga ID mo, or ano pa yung mga, pwede pang isabihin ng iyong abogado kung ano pa yung pandagdag, okay? Ayan. So, okay. So, yun na yung ano natin, yun na yung dugtong ng question natin doon sa nakarang episode. Ayan. Yeah. So, ayan. By the way, bago tayo pala mag-start sa GSIS, no? Parang naka-online na yata yung ating...
8: Ayan na.
1: Guest speaker. Ayan, naka-online na siya. Ayan. Sige. Hi, magandang umaga po, Madam Estilita Ligeralde.
9: Good morning din po, ma'am.
1: Yun. Ayan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng ating interview. Gusto lang po namin kayong tanungin, Madam, kung...
9: yes po.
1: Oo, na ano po bang masasabi natin ngayon dahil ang balita ko po, Madam Ligeralde, na kayo po ay spouse po, survivor po kayo ng isang GSIS pensioner at opo, balita ko po ay kayo po ay nakakatanggap lang po ng 50% po ng
9: yes po. Opo. Yes, ma'am.
1: Sige po, ano po yung masasabi natin na Madam Ligeralde regarding po dito sa 50% lang po Kuya Saldi ang natatanggap instead ng 100 kasi wala siyang minors eh, walang minors. Ayan, so ano po ang masasabi natin, Madam?
9: Thank you po, ma'am. Ako nga po si Estilita Ligeralde. Ako po ay isang survivor ni Ginoong Bonifacio. Sorry, ma'am.
1: Opo, okay lang po.
9: Nagiging emotional lang po ako. Okay po. Ako po ay isang survivor ng aking asawa na si Ginoong Bonifacio Ligeralde. At ngayon po, siya po ay magdadalawang taon na, ano po, ngayon po July 15.
1: Yes po.
9: So, ibig ko po sabihin, sa loob po ng dalawang taon na ako ay isang survivor, hindi pa po ako makamove on. Saan hindi ako makamove on? Doon po sa pinakang survivor ako na natatanggap ko po ang kanyang pensyon. Ngayon po, sa kanyang pong pensyon, bilang survivor ay 50% lang po talaga ang aking natatanggap. Kaya napakahirap po sa isang survivor ang ganoon. Talagang hindi ka po makaka-move on. Dahil ang isip mo po ay, bakit ganoon? Ano ang nangyari? Bakit nagawa nila na survivor ka na nga ni.
8: Yes.
9: Ibig sabihin, ay ang ibig ko kong sabihin ay makatulong, hindi po yung gano'n na 50% lang po ang aking ang nakukuha. Hindi lamang po ito para sa akin. Kaya po ito inilapit ko ay hindi lamang po para sarili ko. Ito po ay para sa lahat ng survivor.
8: Sa lahat ng mga nagre-receive ng 50%.
9: Opo. Mm-hmm. Mm-hmm. Dahil at bilang katulad ko po, isa po akong mahirap. Wala na po akong hanap buhay.
8: Yes.
9: Okay po. May mga anak po ako. Pero ang nasa isip ko po, talagang ang isang magulang hindi dapat umano sa kanyang anak. Okay, yan, natulong naman po ang mga anak. Pero ang iniintay ko po, yung pusan
8: pero
9: noo,
8: iba talaga yung
9: ako magsasabi na, hoy, bigyan mo ako ng ganong halaga. Mm-hmm. Yun po ang inakahirap ng aking loob. Oo po. Ang sabi ko nga po, hindi po ito para sa akin, ito po ay para sa lahat na survivor. Oo po, oo po. Wala na po akong minor. Siyempre, sa edad ko po, ha? Edad ko po, 70 years old. Sa palagay po baga naman, ay meron pa akong mga minor na anak. Wala na po. Meron pong minor, pero mga apo. Oh. Pero hindi po nakasaad rito yung mga apo na gano'n. Ano po?
8: Yes,
9: kaya,
8: po.
9: Kaya, naglakas loob po ako na lumapit sa inyo.
8: Ayun, salamat po. At, maraming salamat sa tiwala po.
9: At ang alam ko po, baka po sa inyo ako makakahingi ng tulong.
8: O yun.
9: Ano po, makarating ma'am, sa mga kinauukulan na ito.
8: Ma'am Estelita, si Saldi po ito. Ano po yung particular na tulong na nais po ninyong ihingi, particular kay Ate LB?
1: Oo, particular na tulong.
8: Ano po yung particular na tulong na nais po ninyong ihingi?
9: Ay, salamat po Kuya Saldi. Mabuti po at maganda pong katanungan yan para sa akin. Ang akin po talagang purpose, ang target ko po dito bilang isang survivor ay dahil nung ako po ay lumapit, bakit ganon? Sabi ko po doon sa pinakang opisina ng GSISD ni, sabi ko, bakit ganon? Bakit survivor ka na nga? Ay ano, ay ang 50% lang ang natatanggap. Ang sabi po sa akin ay wala po tayong magagawa dahil
8: kasi
9: yan po
8: batas
9: ay
8: na
9: batas.
8: Siya.
9: Una pong na-aprobahan yan ay sa Kongreso. Yan po. Ang sabi ko naman po, okay lang po. Hindi po masamang sumunod sa batas.
8: Yes.
9: Ako po, madali akong sumunod sa batas. Pero ito po ang aking katanungan, Kuya Salding.
8: Mm-hmm.
9: Bakit po kita ay mayroong batas na ganyan?
8: Mm-hmm.
9: Bakit na-aprobahan po ang ganyang batas?
8: Na
9: imbes na makakatulong,
8: yes,
9: ay hindi at nakunan pa.
8: Oh.
9: Saan napunta? Saan po napunta yung 50%? Sino po ang nakikinabang? Ang sagot po sa akin ay ganito. Nandun daw po yun. Oh, ibig sabihin, basta yun ang sagot po sa akin. Nandun po yun.
1: Nandun lang. Nasaan daw po, madam? Saan daw po doon?
8: Nandun lang.
9: Ay, sige. Nandun lang po. Ibig sabihin,
8: nasa magandang
9: ang nakakaalam nun, ay yung gumawa ng batas na sa, basta ang nakakaalam ay yung GSIS. Yun po ang sagot sa akin. Nandun lamang po yun. Kaya po, ang purpose ko po ay, bakit ganun?
8: Sige
9: po. Bakit na-purbahan yung ganun?
8: Kalampagin po natin
9: pwedeng,
8: sila.
1: Yes. Ano? Mga ngalampag tayo.
8: Oo. Alam niyo po, Ma'am Estelita, no? Sa akin pong pananong kasi, no po, marami pong legal na batas na hindi naman moral. Ano po?
1: Moral, ano yan?
9: Opo.
8: Legal but not moral.
1: Oh,
8: karamihan
1: non-moral
8: po ng batas ganyan. Ano po?
1: Mm-mm.
8: Yung legal, batas nila, pero yung moral kasi batas ng Panginoon yan eh.
1: Oo.
8: Batas ng Diyos yan eh.
9: Oo,
8: kaya
9: po.
8: Dapat po, lahat ng batas dapat, legal at moral.
1: Oo,
8: hindi yung
9: yes, po.
8: Legal
9: oo, po.
8: But immoral.
1: Oo.
9: Yes.
1: Kasi hindi nga naman, hindi na instead na nakakatulong, no? Kasi
8: yes,
1: kung titingnan natin ngayon, sa mga survivor nga naman ng GSIS, hindi lang po marami po sila eh. Kasi majority. Siyempre, imagine, karamihan kasi sa mga GSIS na sa government, di ba? Medyo karamihan sa kanila talaga. Kung sasabihin nating 10 ngayon ng mga survivors, karamihan talaga, majority talaga wala ng mga minors. Kasi at, medyo maedad
8: syempre,
1: na
8: sila. Mga senior na yan eh.
1: Senior na nga eh.
8: Ako, ang alam ko rin, pati sa SSS yata.
1: Ganun na rin?
8: Yan yata yung ano, policy.
9: Ay, SSS po, wala po.
8: Okay, sa SS, po. Parang ganun din yata, pagka survivor ka, kalahati na rin lang.
1: Ah, ganun ba? Hindi. Parang hindi, nakaka-receive pa rin yata si, kasi na natanong ko din sa kanya kung ano yung SSS. So far sa SSS, kompleto naman.
8: Hindi.
9: Oh, kompleto po.
8: Galing din kay ano yun, sa kanyang.
1: Ah, iba ang, yeah, sa galing sa kanyang.
8: Hindi, sa kanyang namatay na asawa.
1: Yes, opo.
8: Uh-oh. Ah, ganun ba? So, uh-oh, sa SS pala, hindi ganun.
1: Hindi ganun
8: sa GSIS. GSIS. Oh, may problema nga ang GSIS, pagka ganun.
9: Opo, GSIS lang po.
8: Ayun. At least maganda po yung ipinaabot nyo niyan. Ano, yan po yung pagpapatunay. Ano po, sa matagal ko nang haka-haka talaga, no, Ate Elby, ano,
1: yes,
8: na marami pong legal na batas pero immoral.
1: Oo. Kasi kaya rin napilitan si Madam Estileta na magsalita. Kasi this is not, sabi nga niya, hindi to para lang sa kanya. Ibig sabihin, sa buong Pilipinas, sa lahat po na marating nitong ating programa, na lahat po na tumatanggap po at nagiging survivor po sila, recipient po sila ng pension, ng GSIS pensioner na 50% lang kasi wala silang minors, nang hinayang sila doon sa 50%.
8: Oh, naman.
1: Senior citizen, wala na naghanap buhay, nag-iisa sa buhay. Tapos 50% na lang nare-receive na dapat nga, kung walang minors, dapat ipigay na sa kanila automatic.
8: Yung, lalo pat nakasanayan na nila yung budget na yun na 100%. Yes. Tapos bigla mo tatanggap, wala naman silang additional income.
1: Yes, totoo yan.
8: Eh di,
1: walang
8: ano
1: additional
8: na
1: income.
8: O, diba? Panibagong adjustment ulit. E paano kung hindi na talaga kasya? Dahil,
1: siyempre, alam mo
8: dahil
1: sa
8: inflation, pamahal ng pamahal ang bilihin.
1: Maintenance, sir, Kuya Salvin, kung yung isa sa mga ano natin.
8: Ay, maganda po yung ipinaabot ninyong concern, ano, Ma'am Estelita, no?
9: At
8: sana'y maging
9: po
8: daan itong aming programa.
9: Pasensya na po kayo, naging emosyonalaan po talaga ako.
1: Opo.
9: Dahil talaga pong hindi pa po ako makamove on talaga. Sa loob ng 2 taon po, 2 taon na po ang aking asawa ngayong July 15. Now po, hindi po talaga ako makamove on.
1: Sana po, maging healthy po kayo, Madam Estelita, at maraming salamat
9: po
1: sa pag-share po ng inyong sentiments regarding po sa ating GSIS.
9: Ma'am LV, thank you po. Nawa po. Sana naman po, ay magawa ng solusyon.
8: Kami po yan, mag-iingay. Siyempre, at least ito, no, meron na nadagdagan ulit yung aking haka-haka, ebidensya ulit, ano,
1: yes,
8: na sa matagal na pano, naniniwala akong maraming legal na batas. Legal nga, ano, legal, dahil ginawa ninyo, pero ang question ay moral ba yan o immoral?
1: Yes.
8: Kasi iba-iba yun eh, di ba?
1: Yes, totoo. Hindi siya nakakatulong. Ang tanong nga ni Madam Estileta, sino gumawa ng batas na ganyan na hindi naman nakakatulong?
8: Yes.
1: Mas nakakaano pa siya, nakakaano ng dibdib na dapat ang gobyerno nandyan para sa atin. By the way po, Madam Estileta, mang huling message po natin, pwede po kayong manawagan kung sino po, saan po kayo pwedeng manawagan? Panghuling mensahe po natin.
9: Sa lahat po ng kinauukulan ng aking mga mensahe, nawa po naman itong aming mga problema bilang survivor. Dalangin po namin na magkaroon ng magandang resulta, magawaan ng solusyon,
1: yes,
9: para naman po maging maluwag ang aming kalooban bilang isang survivor.
8: Okay.
9: Salamat po. Una po
1: maraming
9: sa lahat,
1: salamat
9: kay Kuya Salvi at kay Ma'am LB.
8: Okay, maraming sa salamat po.
1: Maraming salamat po, Madam Estelita Ligeralde.
9: Opo.
1: Senior President din siya
9: po
1: sa kanilang barangay.
9: God bless po. We love you.
1: Salamat po. Bye-bye.
8: Ayan, no? So, narinig po natin ang tinig ni Ma'am Estelita Ligeralde ng
1: Marinduque. Santa Cruz.
8: Ayun.
1: Ayan.
8: No, yan ano, tamang-tama yan, no, dahil medyo may contact naman tayo sa senior citizen, di ba?
1: Yes,
8: party list.
1: Isa pa yan.
8: So siguro mas maiging isulong yan, ano, as a legislated law, di ba?
1: Actually may na ano tayo dito na talagang nagkakaroon naman ng amendments. Pero bago pag-usapan yung amendments, for the sake sa mga nakikinig sa atin, simulan muna natin kasi parang kailan ba talaga nag-start itong kailan nag-start? I-ano natin yung ating slide kasi para ma-discuss natin yung timeline ng GSIS.
8: Ah, yung ating ano, yung picture na isa pa, no? Oo.
1: Kung AJ? Kailan talaga nag-start ang pag 50-50, no? Number 2 ang iuna mo, ano? Number 2 yung may number 2.
8: Pakita natin yung slide ano sa screen. Okay, para at least
1: ayan. Okay. Yung number 2 tayo.
8: So yung isa muna. Ayan, oh, yan. First payment 50-50 yan.
1: Ayan. Sa timeline, ayan, ang timeline, ayan, the first one. Ayan ba 'yon? First,
8: a key clarification, the 50% rule is not from a recent bill. Ayan,
1: yes. Sige, Kuya.
8: It is current law.
1: Oo.
8: And the pending bill, you refer to seek to change it so the spouse gets more whole amount when there are no minors. Who imposed the 50-50 split? Current 50 basic survivor pension comes from Republic Act number 8291, GSIS Act of 1997.
1: So, yes, 1997 pa to.
8: Matagal na, no? It consolidated Senate Bill 2013 and House Bill 8561. Principal authors, sponsors, Senate led by Senator Plas Ople, principal sponsor. Co-author included Senators Ernesto Maceda, Edgardo Angara, Franklin Drilon, etc. House led by Representative Danilo Suarez, among others. Yun.
1: Yes, but before that, Kuya Saldi, meron pang tinatawag na, before 1997, meron pang 1977. Mm-hmm. Actually, before that two. Bill. Okay. Oh, yeah, before that, meron pa tayong PD 1146. Presidential decree.
8: Ayan.
1: Na nag-set talaga siya na 50% structure.
8: Ayan.
1: No? RA 8291 nag-i-expand lang siya.
8: Mm.
1: So bill to give whole amount to spouse if no minors. Ito na ngayon na parang hindi pa yata napupush na meron tayong House Bill number 7009 filed by Representative Rolando Ledesma Macasait. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. SSS-GSIS Pensionado Party List. Ayan. It proposes amending RA 8291. Mm. Ito na yon. So, surviving spouse gets 100% or full entitlement when there are no qualified minor.
8: Mm. Ayan. Ito yan na yung yun. Bagong proposal.
1: Yeah, yan. Ito yung bagong proposal.
8: So, na tinatrabaho naman na. No? Yeah,
1: tinatrabaho.
8: Sino yung nagpo-propose ng bagong ano yan? Bagong proposal na yan na 100%?
1: Si Representative Rolando Ledesma Macasait. Ng Pensionado Party List.
8: Ah, Pensionado. So, siguro pwede makipag-collaborate dyan ang senior party list, ano?
1: Pwede.
8: Kasi karamihan naman na may pension talaga, mga senior,
1: mga
8: diba?
1: Senior din naman, parang iisa lang sila, isang group isa. Lang sila.
8: Ah, may ikipalat meron na nagsusulong ng ganyan, no?
1: Yun nga lang, kaya lang, medyo matagal na po
8: so,
1: ito.
8: So, alam mo ba yung pinakadahilan bakit, ano yung grounds, bakit ginawang 50 split? Since 1997 ang pension, pag namatay na yung talagang nagpe-pension at sasaluhin ng asawa, beneficiary, ano ang kanilang dahilan? Bakit in-split?
1: Yes, Kuya Saldi. 1977, before 1977 pa, ito ginawa na 50-50.
8: Ah, okay.
1: Kasi
8: tapos,
1: presidential
8: na-implement lang 1997, ganun.
1: Yes, na-implement na siya mula pa 77.
8: Ah, 77. Oo. Okay, so matagal na pala talaga. Oo.
1: Kasi ang ano dito, Kuya Saldi, yung ano, parang ang 50% to the minors at saka 50% to the spouse.
8: Ah, ito nga pala, May 30, 1977, no?
1: Oo.
8: Panahon pa ni Marcos pala.
1: Revised GSIS Act of 1977.
8: Ah, okay.
1: Signed May 30, 1977 by President Ferdinand Marcos,
8: yes,
1: no? Parang i-ano niya ng 50-50% to surviving spouse, tapos 50% to incapacitated children kung may minors. Kaya lang, ang problema kasi ngayon, karamihan talaga kasi, kadalasan, majority, meron mga minors siguro, hindi natin ano, pero majority talaga wala eh, walang minors. So, sa katulad ni Mrs. Lee Hiralde na wala na nga siyang spouse kasi nawala na.
8: Mm.
1: Tapos may mga maintenance pa siya. Siyempre, may mga pangangailangan siya na iba talaga yung nandiyan yung asawa mo. Dahil pwede namang, kasi ongoing yung pagtatrabaho ng spouse. Ibig lang nawala. So, yung limit ng kanyang kakayahang mag-spend o i-support yung kanyang mga maintenance, i-sustain yung kanyang mga needs, medyo nag-decline. Because, ayon pa nga sa kanya na ang mga senior kasi, Kuya Saldi, kahit yung mother mo, no? Mm-hmm. Hanggat kaya niyan, hindi yan magdadaing sa mga anak. Hindi yan mangihingi.
8: Mm-hmm.
1: Oo. Binibigyan naman siya, pero iba talaga yung dapat na nare-receive talaga niya, yung talaga yung galing sa husband niya.
8: Pero ang gusto kong malaman sana, ano yung dahilan, ano? Ano yung pinaka-ground? Bakit in-split yung, ano, yung...
1: 50-50.
8: Bakit ginawang 50-50?
1: Parang nga doon sa minors. Na, halimbawa ako, asawa ko ng isang GSIS pensioner.
8: No.
1: May anak akong elementary pa. Oh. So, automatic yan. Kung
8: hindi,
1: yung mga...
8: hindi. Okay nga eh. Okay na. Ang ibig ko sabihin, bakit hindi na lang 100% kung ano yung pinepension nung namatay, yun din ang ipepension nung beneficiary. Bakit ginawang 50? Eh, may minors na nga. Di dapat sana mas dagdagan pa. Eh, ba't inati pa?
1: Hindi kasi, ang nangyari kasi sa GSIS, di ba pag nag-fill up ka ng form mga children ka, kumbaga, makaka-receive ako galing sa GSIS, yung mga anak ko rin makaka-receive.
8: Ah, so 50-50.
1: Oh, 50-50. Na talagang mismo
8: makaka-receive ng kaya 100 pa rin.
1: 100 pa din.
8: Kaya lang, dahil wala ka ng minor,
1: 50
8: na lang. Yung 50 wala na kasi wala ka minor. Okay. So, ibig sabihin, nire-release din pala ng 100% yung pondo.
1: Oo.
8: Kaya lang, hindi pinibigay doon sa tao dahil para sa minor to.
1: Kasi wala na
8: sa wala minors. Ka ng minor, 50 na tatanggapin mo.
1: Oo.
8: Eh, nasan nga yung 50?
1: Oh, yun na nga yung tanong nila.
8: Ayun. Saka ako naintindihan pala.
1: Yun yung tanong ng mga GSIS survivors na kaming mga walang minors, saan po napunta yung 50?
8: Ayun.
1: Gusto rin namin malaman kung saan yung 50. Kasi okay lang kung yung may minors kami. Eh, wala. Katulad ko, wala.
8: Kung may minors, okay lang kasi buo pa rin. Ano?
1: Yes.
8: Ayun. Naintindihan ko na. Okay. Ako pa lang hindi makaintindi. Okay.
1: Tsaka ang dami nila, no? Ang mga survivors natin for GSIS. Ang dami nila, Kuya Selby. No,
8: questionable nga yan.
1: Questionable nga naman.
8: Na
1: bakit, bakit hindi na lang ibigay? Kasi walang minors. Eh. Automatic 100% ang ibibigay doon sa survivor, sa spouse.
8: Kasi ibig sabihin niya, kapag ka may minor, isang bata-bata pa.
1: Yes.
8: Pwede pang magtrabaho. Pag wala nang minor, so yung senior na yan. So hindi na kailangan, wala nang kakayang magtrabaho.
1: Yes.
8: O diba? Di, dapat buo na ibigay sa kanila.
1: Buo naman talaga dapat. So medyo matagal na naka-pending ito. Siguro, ang pinaka-the best, no, para po sa ating mga, for the sake po, sa ating mga listeners, sa ating mga GSIS recipient, siguro, ang pinaka-the best talaga nito, makipag-coordinate tayo dito kay party list representative na nagsusulong po nitong bagong bill para po maibigay sa atin yung 100% po. Itong si Representative Rolando Ledesma, Hi Kong, sana makarating po ito sa inyo, makasait ng pensionado party list na siya po ang nagsusulong nito ngayon sa, meron siyang House Bill 7009 na sana makuha nga, maibigay, maidagdag doon sa ating mga spouses ang 50% pag walang minors. Pangalawa, ang pwede po nating magawa is siguro mag-petition letter, di ba Kuya Saldi? Mag-petition letter tayo galing sa Marindoke, galing sa Pampanga, galing sa Cebu, sa buong Pilipinas.
8: Pwede.
1: Lahat po ng GSIS
8: pensioners.
1: Pupwede po tayong, kahit mga senior
8: beneficiaries,
1: citizen,
8: beneficiaries
1: na magpetition po tayo at pupwede po nating i-consolidate lahat yan. Since na meron naman tayong pinag-usapan natin dito, pupwede nyo pong i-message kami dito sa DZRJ, of course, sa MATE, na meron po kayong natapos na petisyon. Ano po bang petisyon? Susulat lang po tayo na congressman o kanino pa dapat natin isulat sa ating mga sariling congressman.
8: Pwede naman ikaw yung gumawa ng petition, then parang online online mo, tapos
1: sa bagay po, pwede nga.
8: Signature. Ganun lang, online po, online petition. Tapos i-send sa kanila para pirmahan nila online.
1: Tapos magana sila, pwede yan. Good idea,
8: diba?
1: Kuya Saldi, thank you. Mag-online petition po tayo.
8: Para mas madali.
1: Para
8: hindi na kayo
1: mag-online. Yes, totoo.
8: Online petition, pwede yan.
1: Medyo kailangan talaga take dito. May mga apo naman tayo at mga anak na pwedeng tumulong sa inyo.
8: Sa, sa parte nila.
1: Pag,
8: pero ikaw, take ka naman, di ba, TLB?
1: pag pinadala ko yung link, buksan ko ninyo mga nanay, mga lola, mga lolo, na pagbukas ng link, pwede po kayong pumirma doon at pwede po kayong mag-message na kayo po ay sumusuporta sa petition na gagawin natin. Mukhang may assignment ako ngayon. Dagdag sa assignment ko to.
8: Okay lang yan.
1: Ayan, yun lang po. At nagpapasalamat po tayo no, sa ating mga seniors na medyo nakikitaan natin sila na active na sila ngayon. No? Mm-hmm. Sa kanilang mga karapatan. No? Na katulad po nito, nagsasalita po kayo at yan po ang kailangan natin ngayon, mga lola, mga lolo, mga senior citizen. And not only for senior, no? Dapat nananawagan din tayo sa mga PWD, sa lahat po ng mga basic sector, sa mga solo parents na kung ano po yung nakikita nating gap, you know, gap between us and the government, between you and the government. Maganda talagang kahit papano po nababanggit natin, nasasabi po natin ng mahinahon, at maayos sa ating pong mga local government units. So, hindi lang naman dito sa Mati tayo pwedeng magsalita. Pwede din po nating i-share yung ating mga sentiments, yung ating mga petition letter, kung ano may problema natin sa barangay, sa ating mga grupo, sa mga basic sectors. Pwede po nating iparating yan sa ating mga local government units po. Mm-hmm. Ayan lang.
8: Ayan. At least, yun, maganda na magkaroon tayo ng online petition. Ano? At malay natin, no? Dahil kung marami yan, eh baka maraming magka-interest ng mga legislators ba at i-endorse sa Kongreso at gawin ng particular na batas.
1: Talagang ipa-finalize na kasi actually may nagsusulong na eh, may nagpa-file na eh.
8: Ayun. Ibig sabihin, kumbaga itong petition na to parang suporta lang support ayun,
1: na, yes, suporta na lang talaga.
8: Ayun.
1: Kasi medyo matagal na rin to, na-track ko siya.
8: Siguro kailan pa yan? 19
1: 3 years na to.
8: 7 3 years,
1: bali, ano, itong HB, House Bill 7009, parang medyo matagal na din to, na pending lang siya. Kaya dapat talaga medyo i-push.
8: Ayan.
1: Kaya katulad ngayon, no? Dapat talaga marami pang magsasalita. Yun nga, mag-online petition tayo.
8: Ayan. Okay, so good, ano? At kahit pa paano, naisingit po natin yung mga ganitong issue, no? Kahit dahil ito yung mga, kumbaga, kailangang matugunan dahil ngayon yan eh, no? Kumbaga, kailangan ng mga lalo mga seniors, so, ano?
1: At least isa lang yung narinig natin, nagsalita. How much more dun sa mga rural areas, sa mga probinsya pa na mga GSIS?
8: Di ba, sabi mo, presidente siya ng senior. Yeah, so, marami sila.
1: Oh, marami ngayon. Actually, marami sila nakikinig ngayon.
8: Ah, ganun ba? Ay, maganda
1: sa Marinduque, Santa Cruz. So,
8: magandang umaga po. Diyan nyo sa Santa Cruz. Ano po? Sana po'y pati ito pong ating advokasya ng pagpapalaganap ng katotohanan ng OCT 01-4 makarating sa inyo, no?
1: Yes.
8: At sana ay isa kayo sa mga susuporta, no?
1: Yes.
8: Sa pagsusulong ng katotohanan na ito.
1: Yes, pwede. Mm-hmm. Oo.
8: Dahil ang kailangan lang po natin talaga dito paniwalaan po ng mamamayan kung ano ang katotohanan, di ba? Kasi hangga't hindi po natin niyayakap at sinusuportahan ang katotohanan, talagang hindi lalabas ang katotohanan.
1: Yes,
8: at habang hindi lumalabas ang katotohanan, patuloy po tayong magiging

0: of her people, ibig sabihin sa iba pang mga GSIS pensioner sa kanyang lugar, no, sana magaya o makita nila, no, ang kalagahan na ganito, napakasimple lang na tinawagan lang siya at nagsalita, sana marami pa tayong mainganyo ng mga basic sectors magsasalita din tungkol sa kanilang mga karapatan.
1: At saka inuulit ko yung nabanggit mo kanina, Ate Elbe, no, yung dapat sana kung gagawa man ng batas, sikapin po nating maging moral din, di ba?
0: Oo.
1: Kasi napakarami pong batas nga, legal nga siya, kaya lang ang question moral ba yan?
0: Imagine Kuya Saldia, kung ilang GSIS pensioner, 1,000 na lang sa isang buwan. 1,000.
1: Lahat ng kalahati, nasaan na?
0: Yung 50 na lang, na walang mga minors, nasaan na?
1: Tapos sasabihin lang sa pwede sabihin sa report na may minor yan kasi dati naman may minor, di ba? Ayan, tuloy-tuloy pa rin.
0: Pero nasaan napunta yung alam mo na, di ba? Yun na parang double ito ngayon ko lang din nalaman tong tungkol dito na pati pala yung mga pension na yan, di ba? Tama naman yung katanungan nila, saan ito napunta? Saan ito nilagay? Kasi once na magbigay ng budget ang national, talagang kompleto yan.
1: Nandiyan na. Naka-appropriate na yan
0: Yes.
1: Kaya kadalasan, ang ginagawa po ng mga agencies, sinisikap nilang ubusin yung budget na yan. Para pag nag-report, pwede nilang magdagdag. Kasi pagka hindi naubos yan at sinole, ang susunod na budget mo, maliit na. Hindi mo naubos .
0: Mali yan. Baliktad ang nangyayari.
1: Pero ganun ang ginagawa ngayon. Di ba? Kaya, actually, yan ang actual na nangyayari po. No? Yung pong mga budget ng mga government agencies, pagdating po ng fiscal year, kung tawagin, yung katapusan ng kanilang schedule ng paggastos, kailangan ubos. Hanggat maaari, may utang. Hanggat maaari, ubos. At kung pwede, may utang pa.
0: Talaga?
1: Para pagka humingi ng budget sa susunod,
0: alam na, lalakihan na.
1: Lalakihan. Ngayon, kapag isinoli mo, hindi mo naubos, nagtipid ka, may sobra, ang susunod na i-appropriate sa'yo, kung magkano yung nagastos mo, nabawasan ka ng budget. Kaya kadalasan, ang mindset po ay kailangan ubusin yan. Mas maganda nga kung magkaroon pa tayo ng utang para pagdating ng susunod na budget, proposal natin, mas malaki yung budget natin.
0: Oo.
1: Diba?
0: Talaga namang
1: yan ang kalakaran talaga.
0: Oo. Kasi katulad ngayon, kahit sa mga senior ngayon, nag-70, wala, hindi pa rin nakalista doon sa social pension.
1: No.
0: Pero walang mga pension yan, ha?
1: No.
0: Nagtataka lang din, isa din yan sa gusto kong pero nakausap naman natin si, si Kong Ompong ba yan?
1: Si Kong Kong Ompong, So, at least, meron naman po tayong contact sa senior citizen na party list. So, pwede po nating i-endorse ang concern na ito.
0: Na
1: direktang galing po sa ating kababayan, sa ating mga kababayan na talaga apektado po ng pension ng GSIS.
0: Ayan, oo.
1: Okay, so ano pa ba yung iba pang issue na na ating maaaring ipaabot, Ngayon po sa darating na Lunes ay impeachment ni ibig sabihin na magsisimula na po ang impeachment trial ni Vice President BP Sara. Ngayon, ang para sa atin lamang po sana po ay magkaroon po ng tamang proseso ang lahat upang malaman po ang katotohanan. Dahil lang ang naman po dito, ang talagang suliranin dito kung bakit po tayo nagkakagulo ay may mga akusasyon na dapat patunayan. Diba? Kasi kung may mga kusasyatas na patunayan at napatunayan, walang gulo Kasi may katibayan, diba? Kaya, ang nais natin po ay sana magkaroon po ng isang tamang proseso, kapag yung legal na proseso, magkaroon ng consumption ng legal process, upang sa ganon, lahat po ng problema maayos. Kasi naniniwala ako, Ate Elbe, na kapag ka tanggap natin ang katotohanan na may ebidensya, walang gulong mangyayari. Kasi may ebidensya .
0: Siyempre may ebidensya. Hindi natin pwedeng i-ano yan. Once nang ma-proven na yun lang na, magiging patas naman. Magiging patas ang lahat. Kaya din nagkakagulo, kasi yun nga, may mga bagay din na gusto rin ng mga mamamayang Pilipino na kung paano tinututukan ang impeachment ni BP Sara, ganun din sana tutukan ang mga anomalyang flood control, and hindi lang po flood control.

0: people, no? Ang dami-dami pang mga nangyayari. Yun ang dapat sana para maging ano. Kasi kung talagang, kung may kasalanan at na-proven na talagang isa sa kanila guilty, then ikulong sila.
1: Alam mo, yung...
0: Hindi naman tayo dapat mag-ano sa kanila.
1: Alam mo, Ate LB, ang nangyayari kasi rito, no? Yung kung bakit nagkakaroon ng isipin kung alin yung priority at kung yung least priority, ano? Ano na rin yan, eh? Sa coverage din yan, eh. Kung ano yung kino-cover ng ano ng mass media, ng social media, kung ano yung tinututukan, yun yung parang nagiging priority. Pero sa totoo lang, sabay-sabay naman yan. Kaya lang hindi lang gaanong natututukan ng media, ng social media, hindi lang gaanong napapag-usapan. Kaya ang nangyayari, parang iniisip ko yon na parang nawala na. Pero sa totoo lang, kung bubulat-latin mo, ano po? Yung pong ombudsman ngayon, tuloy-tuloy naman yung mga kasong sinasampa kaugnay sa
0: blood control.
1: Okay, kaya lang, naman. Hindi lang siya na-highlight. Ngayon, ang na-highlight kasi itong paparating na impeachment case ni BP Sara, kaya ang mindset ngayon ng tao, ba't nga inuuna yan, dapat ito muna. Pero kung tutusin, sabay-sabay naman po yan.
0: Oh, kasi yun din ang question ko din dyan. Kung may coverage yung impeachment ni BP Sara, bakit walang coverage yung paglilitis, litigation ng flood control?
1: Kaya nga,
0: fair din yan. Kung paano tutukan nga ng coverage yung impeachment, dapat tutukan din yung ano, kasi yun ang pinaka-major na ano.
1: Alam mo, ang media ngayon, mainstream media is commercialization na eh. Kung nasaan ang pera, nandoon. Sabihin na business yan eh. Kung alin yung mas kaagatin ng mas maraming sponsor, doon siya. Yun eh. Kaya minsan, talagang namimili po ano, ang mga mainstream media kung alin yung tututukan at alin yung hindi. Dahil, tinan nga eh, kumbaga commercialization eh. Kumbaga, kung ano yung gusto ng tao na mas maraming manunod sa kanila, dahil habang mas maraming nanonood, it means money. Kasi ang tinitingnan po ng sponsorship ay kung ilan yung nanonood dyan sa isyung yan. Diba? So, commercial pa rin eh.
0: Sikat kasi si BP Sara.
1: Yan. No?
0: Kaya ibig sabihin, i-commercialize nila ang impeachment. Pero hindi nila alam na sa kalubluoban ng mga mamayang Pilipino, sambay ng Pilipino, mas gusto nilang tingnan yung litigation ng flood control. Na pinipilit din kahit papano ayaw kino-cover. Alam mo yun, ayaw nilang magiging transparent. Kasi kung talagang you are transparent for your people, maraming nagtatanong. Kaya marami na nga rin ngayon eh. Hindi, this is not about color, ha? Para sa akin ngayon, Kuya Saldi, with all honesty, ha? This is not about color na eh. O DDS, or Pinklawan, or Dilawan na eh. Kaya ngayon nga, kung binibigyan ng coverage at binibigyan ng importansya ang impeachment, the same also with the ano, the coverage dapat nabigyan ang flood control. Yun lang sa akin. Patas lang ako.
1: Okay naman yun, no? Okay naman nawaga. Kaya lang, syempre, sino ba tayo para sundin kaagad, di ba? May sarili ding mga interest yan, mga yan.
0: Yes. So, yan ang katotohanan. May sarili din silang interest.
1: Okay, what we can only do is pakiusap tayo sa kanila. Kaya kung hindi tayo pagbigyan, bahala kayo sa buhay niyo. Di ba? So, ganun lang yun. Di ba? At least maliwanag.
0: Maliwanag, okay. Yes.
1: Okay, at least alam natin na yan ay commercial, yan ay negosyo. So, bahala lang kayo. Basta tang sa atin, hindi po tayo titigil na mag-expose. Marami pong mga dokumento.
0: Sa mga dokumento.
1: Na maaari po nating ihayag dito sa ating programa Cognize sa OCT-01-4. Okay, so 9:55 na. So, unti-unti na tayong mag-joke time na tayo. Okay. Ang joke nga.
0: Si Johnny, hindi talaga pwede kalimutan si Johnny.
1: Siyempre. Ang joke po natin, si Johnny ulit. Ano po? Okay. Si Johnny na medyo 80 years old na, pero malakas pa.
0: Okay.
1: Okay. Ngayon, meron siyang kaibigan, si Pedro, na medyo mas bata sa kanya, mga 60 lang. No? Ngayon, nung minsan dumalaw si Pedro kay Johnny, sabi ni Pedro, alam mo, kuya, sabi niya, nag-golf ako ngayon, kaya lang, medyo malabo ang mata ko, sabi niya, pagka pinalo ko yung bola, hindi ko makita kung saan pumunta, sabi niya. Kaya medyo nahirapan ako. Sana meron akong kasama na yung malinaw mata para maituro man lang kung saan dumapo yung bola. Sabi ni Johnny, aba, ba't ka pa maghahanap sa iba? Ako, matanda na, pero malinaw mata ko. Kitang wala akong salamin, sabi. O nga, wala akong salamin. Malinaw mata ko, sabi niya. Sabi niya, di tumingala si ano si Pedro. Nakikita mo ba yung ano yung eroplano doon na maliit? Sabi niya. Sabi ni John, "Oh, yun. Oh, yun. Kita ko. Philippine Airlines nga tatako." Gulat si ano si Pedro, "Ganun kalinaw ang mata mo? Pati yung tatak ng eroplano na sa itas nakita mo? Oh, Philippine Airlines, no?" Eh para makasigurado si ano si Pedro, kumuha ng larga vista. Larga vista. Tama nga no, Philippine Airlines. Sabi mo, malinaw nga pala mo. Kuya, sabi mo, baka pwede kang sumama sa, ano, sa golf course para pag pinalo ko yung bola, eh, makita mo, ituro mo sa akin kung nasaan. Eh, di nagkasundo sila ngayon. Eto ngayon. Pagdating sa golf, pinalo ni Johnny. Ay, ni, pinalo ni Pedro yung kanyang golf na. Bola, ang layo. Kita ni Johnny, talagang na. Kita ni Johnny, dumapo doon. Yan, no? Sabi ni Pedro ngayon, "Kuya, nakita mo ba yung ano, yung bola?" "Oh, kitang-kita ko. Opa, di na ulamat ako." "O, sige, puntahan natin." "O, sige, nag-taxi yan, ano, no?" Di, simula na siya maglalakad. Nagtanong ngayon ulit si Pedro, "Saan ba tayo? Sa kaliwa, sa kanan?" Sabi ni Johnny ngayon, "Teka, yun lang," sabi niya. "May demensya ako, nakalimutan ko kung saan dumabo." Malinaw nga mata niya, problema, pakakalimutin. So wala, hindi rin nakita yung bola.
0: Pakalimutin siya. Ang dami problema ni Johnny.
1: Yung problema niya kasi yung malinaw lang ang matang kailangan niya, no, no, ni oo. Pedro, di ba?
0: Hindi ang memory.
1: Hindi niya namatanong eh, yung memory pala ni ano, no? Dementia rin. Okay, so yan po ang ating joke ngayong umaga, mga kamate, mga kabayan, mga kabandito. So muli, ito po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
0: At ito naman po si Ate LB, yes, ang yung Padi Bantay Pamilya.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. See you again on next Saturday.
0: Yes.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
6: BBC News with Alex Ritson. Poland's Prime Minister has warned that his country faces a truly critical few months. Donald Tusk was responding to media reports that Russia was planning an armed provocation in Poland to test NATO's resolve, citing US intelligence. Russia says its forces have captured the city of Kostantinivka in eastern Ukraine, one of the last Ukrainian strongholds in the Donbas region. Seizure of the Donbas is one of the Kremlin's key objectives in the war. President Trump is traveling to Mount Rushmore in South Dakota to launch a weekend of celebrations marking the 250th anniversary of America's independence. Hailstorms halted the pre-show at Mount Rushmore, where attendees were forced to take shelter. A NASA-funded spacecraft has reached orbit as part of a mission to rescue and lift a falling space telescope. Without action, the observatory would continue its fall and crash into Earth. The court in Belfast has acquitted three men accused of murdering a journalist in Northern Ireland more than 7 years ago. Lyra McKee was fatally shot as she stood close to police vehicles during rioting. Residents of the US Pacific territories of Guam and the Northern Marianas are preparing for a super typhoon just months after another massive storm hit the islands. Typhoon Bavi is approaching with sustained winds of more than 250 kilometers an hour. Pop superstar Taylor Swift and the American football player Travis Kelce have just got married at a secretive ceremony at Madison Square Garden in New York. Streets in central Manhattan were temporarily closed to traffic. And at the Football World Cup, reigning champions Argentina have overcome a scare, needing extra time to beat surprise team Cape Verde 3-2 to avoid a penalty shootout. They will next Face Egypt, BBC News.
7: The world in 2 minutes at 1:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Ang programang ito ay teaching nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.

0: Maaraw na morning sa inyo lahat, mga kabandido. Yes, paring Ricky. Magandang Oy. Umaga sa iyo.
1: Oh, siyempre, magandang hoya. It's 10:06 ha, medyo na late kami na nakapasok. Pero it's July 4, 2020. 4th of July. It's a US Philippine US Friendship Day ngayon.
0: Kuya. Bukod sa US Philippine US Friendship Day, ano? Meron ka bang naalala ba?
1: Wala na yun!
0: Wala na ba yun? Pass is pass.
1: Pass is pass. Oo nga. Ito yung adversary namin yan noon eh. Pero it's okay. Buga, yung US friendship, friendship pa sila. Kami hindi na.
0: US at sa Philippine friendship kayo hindi na. Talaga.
1: Oy, magandang umaga po sa inyo lahat. Mamaya kuha nga tayo update. Sabi may parating daw na bagyo.
0: Malakas ang bagyo daw.
1: Totoo kaya yun. Oh. Alamin natin sa PAGASA. Kasi nung nakaraan, sinabi ng PAGASA na hindi... Pwede na raw tayo maglaba. Aba, nung nagsampay na tayo, umulan eh.
0: Yun ba?
1: Siguro yan, dapat pagtuunan pansin ng, ano, ng gobyerno, yung tutukan yung lagyan ng mas maraming pondo ang PAGASA para, di ba kasi ang laking perwisyo kapag hindi mo na antabayanan yung impaparating na bagyo, di ba? Maraming abala.
0: Oh,
1: di ba? O kaligtasan na pwedeng mangyari. Diba? Kung namaga kang na bantayan,
0: announcement
1: ano, eh makakayos ka.
0: Makaprepare ka.
1: Oo.
0: Kasi sabi nga, yung ang importante, dapat ang only solution is dapat lagi kang handa.
1: Ayan.
0: Diba?
1: Parang Boy Scout yan. Oh. Ah, parang, oh. Pero ba't nung nag-rally yung mga kapatiran eh, hindi naging handa ang ano, ang PNP. Oo. Na-traffic eh. Di ba? Nabulaga eh. Oo, oh, nabulaga eh.
0: Hindi, pero meron daw namatay na mag-ina eh.
1: Kasi ba?
0: Na-stranded sa traffic. Eh, oh. Yun, pumanaw yung mag-ina.
1: Ah, meron
0: buntis
1: ba?
0: Buntis eh, oh, tsaka,
1: ah, eh, nakakalungkot naman yan.
0: Nakakalungkot, oo.
1: Oh. Oh, eh, dapat kasi ano, pag nag-rally, okay lang yung ano, ang maganda ako yung rally, sana, ang rally yung issue, hindi yung tao.
0: Oo nga.
1: Mamaya, alamin nyo ah, na kung bakit hindi pala daw natatakot si Senator Marcoleta na ma-aresto ko yung Ruel. Ha? Alam mo ba yon?
0: Hindi ko alam eh. Bakit? Ano ba kinakatakutan niya?
1: Yung mag-shot siya. Mamaya pag-usapin.
0: Ano yung mag-shot natin?
1: yung kinukunan ng litrato, di ba? Mayroong height doon. Oo.
0: Pag, ano, parang, pag ini-inquest ka, di ba? Pinilitatuan ka left-right side.
1: Oo. Diba? Yan, mamaya. Alamin nyo ha. Kung baka may makages sa inyo, ba't natatakot si Senator Marcoleta na mamag-shot. Hindi mo siya natatakot na ma-aresto, makulong.
0: Ah, maski na makulong siya, hindi siya takot.
1: Oh!
0: Ang takot lang siya mamag-shot.
1: Oh, yun!
0: So,
1: oh!
0: kung may makahula, bigyan mo naman premyo.
1: Ayun. Oh,
0: sumagot.
1: Okay, papasukan nga natin ang PAGASA. Alamin natin ang kalagayan ng panahon kasi sabing may paparating na malakas na super typhoon. Ito, alamin natin na mula dyan sa PAGASA weather station sa QC, si Dan Villarin. Good morning, Dan Villarin ng PAGASA.
2: Yes po, magandang umaga po at sa ating mga taga-subaybay. Inasan pa rin natin over the weekend magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy natin minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa itong super typhoon na may international name na Bavi. Inasahan natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday na kung saan posible rin tayong mag-issue ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dito sa northern and eastern portions ng Northern Luzon. Inasahan rin natin na habang papalapit itong bagyong ito sa northern portion ng ating park, ay unti-unti rin lalakas yung epekto o yung paghiral ng ating southwest monsoon o hanging habagat. So towards the end of the week, inasahan natin itong mataas na tsansa ng makaulapan at maulang panahon sa kanluran bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villamil na ulan.
1: Hello Dan, kailan inaasahan raw na paparating itong bagyo at anong bang local name niya?
2: Papapagpasok po ay Inday po ang ating susunod na pangalan ng bagyo. So yung track naman po nito less likely na maglandfall pero inaasahan na bahagyang lalapit ito sa area ng Batanes Island. So posible po, hindi natin inaalis yung posibilidad ng signal number 4 over this area.
1: Ah, ganun ba. Okay, naku. Maraming salamat, Dan Villamil. Ayan.

0: Okay.
1: Pare, pati Bagyo, ayaw na pumasok. Natakot, alis na kagad. Putang Batanes na
0: eh. Eh, salamat naman, no? Kasi, di ba, ang laki yung ano yan, katatapos lang natin sa earthquake. Ito naman, no? Eh, sana ho, wala ho tayong maranasan ng mga ganyan. At maging mapayapa! At yes. Tigilan na rin mga pag-destabilize. So, ito nang hinihintay nyo, impeachment na.
1: Okay, kaya nga sabi ni Angelo Reda, first Sabado ng July morning, kabandido Kuya Ricky at Kuya Ruel, ang LPA sa labas ng PAR, tatawagin daw Inday, magiging super typhoon katulad ni Yolanda Ayens.
0: Ang pangalan? Inday? Magiging super typhoon. Inday ba? O nga pala, no? Inday. Ang dinig ko, Indang. Dan.
1: Oh. Ito si Angelo Reda, yung nasagot niya yun, di ba?
0: Nasagot niya. So, dapat nga bang, ang tanong na nga, nakalimutan nga natin, ang tanong sa bayan, para manalo kayo ng GCash o load, 100 pesos ko yan, tatlong winners ang bubunutin namin. Ang tanong namin sa bayan, dapat nga bang, dapat bang humarap si VP Sara Duterte sa pag-umpisa ng impeachment trial sa kanya sa Senado? Yan, sa Lunes na yan, July 6. Dapat ba siyang humarap?
1: Magtago.
0: So, yan lang. Dalawa lang, pipiliin niya. Dalawa lang.
1: Yung opinion at reaction at mag-commento ngayong araw para manalo kayo ng 100 peso GCash load.
0: Oy, paki-share niyo rin. Siyempre, Kuya Red, mahalaga, paki-share itong live episode natin to. July 4, 2026. At paki-share niyo itong aming live episode, lalo na sa aming fanpage, sa Double R, sa Radyo Bandido. Yan ang FB fanpage namin. At sa YouTube, ganun din. At sa lahat ng mga digital boxes, so, lalo na yung GMA for the box, nandyan din ho kami. Sky Cable, channel 224. At siyempre, ang nag-iisang radio, 8:10 a.m. Ha? Live na live po kami dyan. Okay, nako. Basahin nga natin ko yung rito mga piling-piling headlines nitong nagdaan linggo lamang. Ito na. Aha. Oy, nako, yan na nga ho. All system ko na para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes. Ha? Traffic rerouting, ha? Inilatag na ho sa ang Jokno Boulevard ho, sarado raw at ang magiging alternative route nyo ay ang Makapagal Boulevard. Ayan. So dahil yan sa impeachment ha, pwede raw kasi manood may naglaan ng ilang seats ba ng Senado? 60 seats oh. Pwede manood. Sian, pwede ba kami manood doon? Sian? No.
1: Samantalang Senador Rodante Mark Coleta, formal ng sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Senador Mark Coleta, handa raw magpagpakulong.
0: Ay, sabi ko sa'yo, handa siya magpakulong. Ang hindi lang siya handa, yung magpamagshot. No? Okay, Senador Mark Coleta, nagpasalamat sa tatlong araw na protesta ng INC bilang support sa kanyang, saan niya'y akusasyon niyang selective justice. At samantalang ilang INC naman na member, ay hati raw ang opinion sa issue na yun.
1: Samantalang DepEd, hiningi ang tulong ng Parents Teachers Association para sa kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
0: Aha, yun nga eh. Nasa ka na ako yung Ruel?
1: Sa liderato ng AP.
0: Okay, sa liderato ng AP, giniit na mananatili silang loyal sa Constitution at sa rule of law. Eh, dapat lang, hindi nakikilamang non-partisan ng AAP at ang PNP. O, huwag tayong makilam dyan. Hindi kagaya ng ibang mga religious group na kikilam. Pakilamero!
1: Samantala, ang PNP handa daw magbuo ng help desk sa mga paaralan bilang support system laban sa anti-bullying sa loob ng eskwelahan.
0: Oh, ito nga eh. Nakakalong ko itong latest pala. Kuya Rey, itong grade 8 student to. Sugutan matapos saksakin. Ha?
1: Oh, pinagbabad na ng hollow block muna eh.
0: Oh, sa loob ng eskwelahan muna nangyari yan sa May Las Piñas City. Pero apat na minor de edad, arestado ng pulisya. Katatapos lang nung ano. Ano ba, what happening sa mga nangyari sa ating mga kabataan?
1: Mm-hmm. Dahil sa matagal nang pagtatago, Sandigan Bayan, pina-archive na ang graft case ni dating party list Congressman Saldico.
0: Oh, hindi ho ibig sabihin na tapos na yung kaso.
1: Yeah. Archive kasi hindi makita yung tao eh. Mm-hmm. So,
0: missing. Pero yung kay Senator Bato ko yung Ruel, hindi yung pwedeng ma-archive. Existing pa rin kasi kahit na magtago siya, may nililitis eh. Yung amo niya eh. No?
1: Oh.
0: Sabi niya kasi sasamahan daw niya amo hanggang dulo.
1: Pero talo ka sa akin.
0: Ha?
1: May pustahan tayo. Sabi mo, madadakip. Sabi ko, hindi.
0: Na ngayong June. Oo so, nga, nabigo tayo eh.
1: Huwag na natin sabihin dito na meron tayong pustahan. Baka mabat, matax pa tayo dyan.
0: Samanta na, ito ho, sa latest yung sorbe, may pasorbe-sorbe pa nga, Davao Mayor Baste Duterte, Naga City Mayor Lenny Robredo, at Senador Robin Hood Padilla, mga nanguna sa isang Senate preference sorbe na sinagawa nitong May at June 2026. O, yung si Madam Lenny, okay yun. Ewan ko doon sa dalawa. Sabihin, hindi pa rin nagbabago Pilipino mga botante, mga bobotante pa rin. Yung ba gusto nyo? Diyos ko, walang mangyayari sa atin pag ganyan ng mga binoboto.
1: Ito, balita sa ibang bansa. Umabot na sa mayigit 2,500 na ang naitalang nasawi sa 7.3 magnitude sa lindol sa bansang Venezuela.
0: Ayan. Okay, ang balitang pong yan ay hatid sa inyo siyempre ng
1: Robust Dietary Supplement for Men. Magandang supplement ito dahil ito ay may sangkap na ginkgo biloba, uh-huh, L-arginine, maca, at mga sangkap na para makapagbigay ng
0: kasi yan sa mga kababayan.
1: Hindi para sa kalalakihan. Siyempre, bukod dito, meron din siya mga product na gaya ng liver marine, CoQ10, garlic oil, at siyempre ang pinakamagandang fish oil.
0: Fish oil. Oh, yan. Oh, yan ang product ng ATC. Thank you, ATC. Okay, balikan natin. Sinabi natin ang tanong sa bayan, yung dapat bang humarap sa impeachment trial si VP Sara Duterte sa Lunes na uyan, sa July 6. At tanong ng bayan na yan, siyempre, atin sa inyo ng, Kuya Rue, ng
1: Kingsman's Coffee. Yan. Kita mo, hindi kami nagkakalayo. Mas gwapo lang siya ng konting isang paligo. E ako, gising ko lang eh.
0: Pinapakita ko namin sa screen si Gabby Concepcion ang siyang endorser nito. Stronger coffee, stronger than you.
1: Gising ka sa buong gabi.
0: Buong gabi?
1: Oo.
0: Ganun ba? Oh. Sa gabi mo siya inumin. Sabi nga ang kape, pag uminom ko sa gabi,
1: hindi ka
0: makatulog. Oh. Kaya pa rin hindi nakatulog tong isa.
1: Oh, kakagising ko nga lang yun. Partido pa.
0: Hindi pa kasi uminom. Ayan. Isa pa rin yung pampatigas ng kalamnan yan. Yung King's Coffee. Dahil gising na gising. Lahat ng parte sa'yo, gising.
1: Yes.
0: Mula ulo, tsaka yung isang ulo. Okay, thank you, Kingsman's Coffee. Oy, 10:19 na po ng umaga sa mga may lakad doon dyan. Ano bang, kanina mainit ako yung Ruel.
1: Okay, bigla. Kaya nga, minsan hindi mo rin, dahil sa hindi na balance ang ecology natin. Minsan, di ba lang, biglang uulan, minsan, di ba, biglang iinit. Naalaman mo ba yung balita sa ibang bansa?
0: Yung
1: sobrang may hit.
0: Sa Europe?
1: Oo.
0: Di ba, nagkakatunaw pati stoplight, no?
1: Tapos, di ba, maandali sa sakin, natunaw yung gulong.
0: Oo nga, di ba? Yun naman, nakakapahala ho yun, ha?
1: Kaya kita mo, pero, nakatapak ako. No. Kasi galing ako ron, nung naglalakad ako, natunaw yung
0: sapatos mo.
1: Sapatos ko, kaya umuwi ako ng walang sapatos.
0: Pero, seriously speaking, kuyari, climate change yun, biro yung gano'n, no? Nagbilihan sila ng aircon. Dito naranasan naman natin ng 40, mahigit 40 degrees, ha? Pero hindi naman tayo ganun.
1: Hindi, kasi ang ginawa nila, parang ang plano ng mga kalsada nila para sa mga sa taglamig. Kasi malamig sa Europe, di ba?
0: Oh.
1: Siguro yung mga materials nila, kaya lang i-sustain mga 25 degrees. Biglang
0: kasi malamig sa kanila. Nag-iba ng... Diba, so climate change talaga sa kanila.
1: Hindi, kagaya ng mga gulong ng sasakyan. Di ba, mas maganda pa nga yung local na gulong na gawa natin. Kasi, in-adapt yun dahil sa climate natin, dahil sa weather natin. Pag bumili ka ng imported, for example, ibang gulong na galing sa ibang bansa, siyempre yung in-adapt yung ano nila, yung weather nila, kung anong klase.
0: Doon ganun yun
1: Kaya minsan hindi rin maganda, kaya buy Filipino, made. Yan.
0: Okay, hindi kasi depende naman talaga sa sa continent natin. Kung sa Asia, medyo mainit-init doon. Sa Europe, malamig. So, doon ina-adapt yung nakakagulat, pati yung traffic lights. Di ba, natunaw sa tindi ng heatwave at nagagawa ng aircon. Magbenta tayo ng aircon.
1: Nagulat ka? Nagulat ka, nagkaroon ng heat wave sa Europe. Mas magulat ka pagka nagkaroon ng snow sa impyerno.
0: Ayun ang kakaiba ron, Ay, nako, nako. May napag-usapan talaga yung nakarang rally. Sana, buti nga, eh, natapos na. Ang dami rin hong na-perwisyo nun. Eh. Pero kakaiba ho kasi ang naging issue ron. Eh. Tao, diba? Tao ang nagiging dala-dala nilang issue, hindi yung issue talaga ng bayan. No?
1: Kasi diba, if you want transparency, dapat supportahan mo na, okay, di ba ito yung proper venue. Harapin mo kung ano yung inaano sa'yo, yung anong kinakaso sa'yo. Kasi kung mga ordinary tao yan, harapin mo yan, doon kayo sa court, di ba? Dapat yan.
0: Bakit pinagrarally mo yung isang tao, di ba? Diyan nananawagan sila ng ano, hustisya. Dapat daw si dating Pangulo Duterte. Dito litisin dahil gumagana naman ng hustisya. Eh nung gumana na yung hustisya,
1: sinabi niya walang justice system dito.
0: Selective justice. Diba?
1: Ang gulo.
0: Ang gulo yata ano, no. O ito pang payag ng ano para sa patas sa pamayag o sa amin ng anak ni Senador Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta. Ha? Basahin natin ngayon rin para naman maparehas tayo. The complaint against Senator Rodante Marcoleta is structurally defective daw. Legally incompatible and politically suspect. It attempt to convert documented private donation into plunder and indirect bribery without alleging the essential fact that the law requires a nexus between the donation and the function of a public office. Eh, ayun naman pala eh. Hindi yun ang depensa nyo sa korte.
1: Kasi kung alam mo, pagka
0: nanalo, mabitigated kayo, di ba?
1: Tsaka alam mo mananalo ka, innocent ka, you face the, ano, di ba?
0: At paano, malaking magiging ano yun sa inyo sa kanila.
1: Pag dito, na-dismiss yan,
0: vindicated sila.
1: Tama.
0: Di ba? Tapos, magkarani-rani pa kayo.
1: Yun ang proper
0: diba?
1: Venue.
0: Iiwas pa kayo, di ba?
1: Kasi, mas kinasabi mo pang ano eh, still sa court will decide, di ba?
0: Nakita mo naman, Kuya Ruel, simple lang yung kay Senator Laila De Lima. Nagpakulong ng 6 na taon, di ba?
1: O nanalo siya.
0: O nanalo, vindicated yung ali. O nanalo ngayon yung congressman. Eh kayo dito, kaya nga siya sabi natin, Kuya Ruel, may nagsabi na ba? Na, hindi, kaya nga, hindi takot si Senator Marcoleta na makulong.
1: Wala sumagot pa eh.
0: Wala pa, sabi mo, meron na.
1: Wala pa.
0: Hindi takot si Senator Marcoleta na
1: bali ang magiging
0: takot siyang magpa-mugshot lang.
1: Yun. Ayun, wala sumugot. Pag may sumugot, may 100, ha?
0: Galing sa bulutin. May premium ba?
1: Kasi ikaw nagpapahula eh.
0: Ayun, hindi ho takot si Senador. Sinabi na rin naman niya, handa na raw siya magpakulo. Pasalamat pa nga siya, Kuya Roy, sa huling araw eh. Ha? Pasalamat pa siya sa mga sumuporta sa kanya. Oh. Ang kinatatakot pala nila, niya, ha? Ay yung magpa-mugshot.
1: Ayun.
0: Oh. Bakit? Ribbon na ba natin?
1: I-prepare mo muna yung 100.
0: Yeah.
1: Ako ba, pag nasagot ko, sa akin mong bibigay.
0: Sinabi ko na sa iyo, Kuya Ruel. Kaya mahirap yun.
1: Madaya, no?
0: Anyway, basa, mamaya natin bakit.
1: Natatawa ko doon sa isang broadcaster columnist.
0: Ano?
1: Broadcaster tsaka announcer eh.
0: Ano?
1: Narinig ko sinabi niya.
0: Ano?
1: Bakit yung 75 million nung tinanggap mo, ikaw lang? Oh. Ikaw lang nakinabang. Tapos ngayon, gusto mo buong sambayanan?
0: Makialam sa'yo.
1: Simpatya.
0: Simpatya sa'yo. Pambira talaga si Senator Marcoleta.
1: Sabi niya po rin kami.
0: Saksakan na ng yabang.
1: Binabasa natin tsaka napanood natin yun. Di ba?
0: Tama, okay. Okay, basahin mo nga yung mga nasa live ko yung red para naman sa kaigihan natin ng mga nanonood at nakikinig sa atin.
1: Pero meron na sumagot. Ito, panalo na ito. Sandaan, ha?
0: Panalo.
1: Sabi ni RJ De Santos.
0: RJ De Santos. Ano sabi niya? Sige.
1: Sabi niya, hindi. Una mo na sabi ang comment niya, mag-ingat sa kumakalat na sakit na sa utak na walang lunas ang Duterte-titis virus. Sakit ng mga DDS. Maraming INC na hawaan. Tapos, ito. Bawal ang peluka sa kulungan, baka pagtaguan ng droga at deadly. So yun pala, yung pinuka, tama ba?
0: Kasi base dun sa PNP guidance, Kuyang Ruel, no? Basahin natin PNP guidance. Ha? O, sinasabi dun na tama, natumbok niya.
1: So 100, ha?
0: Na sabi, ang for the information of the general public, sinasabi, ang PNP raw, may regulation na pinatutupad na any wearing an artificial hairpiece must be photographed. However, under the PNP SOP, sa mga booking at arrested suspect, yung nire-require sila na yung appearance na dapat accurately and clearly documented. Meaning, oh, kasi, yung walang artificial na nakasabit sa itsura mo.
1: Oh, so, oh. Pag pinipicturan ka, bawal din may salamin, di ba?
0: Ah, bawal!
1: Bawal din may sombrero eh.
0: Oo, oh, oh. Bawal lahat. Hindi, may salamin pwede naman yata.
1: Ganun ba?
0: May salamin ba si...
1: Kasi
0: si
1: sa tinatanggal.
0: Si, ano, kunyari, si... dating presidente Erap Estrada.
1: Wala. Oh.
0: Wala ba? Mm-hmm. Parang, ah, wala nga. Oh. So, lahat po yun, no? Base yan na sa... Kailangan kasi accurate identification nun at dapat nire-reba mo any item that conceal the identity. No? Katatog. Kasi baka hindi niya talaga ang ano yun. Kaya nga sinabi natin nung nakaraan, di ba, hindi makalabas si Senator Marcoleta nung nakalabas si Bato.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hiniram yung pilukay.
1: Di, pero tato, kini-clear naman natin. Kasi may mga nag-a-guess sa ginawa ng INC, siguro naman hindi naman lahat ng INC yun. No? Merong pili na siguro naging nakisimpatya kay Marcoleta lang, kay Senator Marcoleta. Mm. So, ilan lang. Mm. So, hindi naman lahat nakabuhan ng INC. Mm. Kasi meron naman talagang nagpatupad, meron naman talagang hindi bumigay, di ba? Mm. So, ilan lang naman po.
0: Mm. Pero sa Manila, Kuya Ruel, pinupulaan yung pagpapakain ng Yormis Cumoreno, particular ng MSWD, Social Welfare, ng lugaw sa mga ralista dyan sa Liwasang Bonifacio. Kumbaga sabi ni Calyode de Guzman, sa tagat-tagal niya nagrarally, apat na dekada na, walang nagpakain sa kanila na local government. Eto, baby, pinakain pa ng lugaw nila MSWD head J. De La Puente, ang mga nagrarally. Bay, napakaswerte ah. Sabi rin, gutom na ba kayo? Pakinin ko kayo. Pero unfair ho yan sa iba kasi parang may pinapaborang ka. Eh, dapat yung lahat ng nagrarally ron, pakinin mo rin. Diba?
1: Hindi, kaya nga yun ang question, yun ang ano doon sa ano eh, doon sa bakit si BBM daw, 625 million ng donation.
0: Ah.
1: Walang plunder.
0: Oh.
1: Eh, ito daw kay Senator Marcoleta, 75 million lang pero may plunder case. Mm. So, sa paliwanag ng mga legal, legal expert, kasi that time, una-una si BBM, dineclare niya buo. Mm. Pangalawa, hindi siya government official.
0: Oh.
1: So, ano siya, ordinaryong tao lang, di ba? Mm. So, dineclare din niya. Mm. Eh, yung kay Senator Marcoleta that time,
0: congressman siya.
1: Oo. So, mayroong conflict. Eh. Ang simple, ang ano din, ang parang sample sa mga ordinaryong tao kagaya natin. Parang ako, yung anak ko nag-aaral sa itong school na to. Di ba? Hmm. Ngayon, itong teacher binigyan ko. Hmm. Eh, tama-tama, yung anak ko, siya yung teacher. Hmm. Di ba? Hindi kagaya nung kabila, hindi nag-donate ako dito sa teacher ng ibang school, hindi nag-aaral doon yung school. Parang lumalabas kasi, yung donation, nagkakaroon ng conflict of interest. Merong parang pabor.
0: At saka, bawal yun, Kuya Rueda, kung any government or public official, bawal tumanggap ng anumang regalo. Any kinds of gifts.
1: Ah, ganun, maski na ventilador, bawal.
0: Sa batas. Oh, bawal yun. Siya pa. Siya, alam mo, kung napunta tayo tuloy, dapat ito palang poll question natin. Alam mo kung may dapat sisihin, si Senator Marcoleta rin. Sabibigyan niya na huli yung isda eh.
1: Oo nga.
0: Inamin niya lahat eh. Tapos ngayon, binabawi niya.
1: Hindi, parang wala naman pinag-iba kay Discayan eh.
0: Ano?
1: Di ba? Present niya. Pinakita niya mga sasakyan niya kung gaano siya kayaman. Oh, so, nagkaroon ng kaso.
0: Ayan, nabuka ka tuloy.
1: Oh.
0: Ay, nako. Muli ang aming question ha, bago tayo maligaw ha. Dapat nga bang umarap si VP Sara Duterte sa pag-umpisa ng impeachment trial sa Senado sa Lunes na huyan? Magbigay ko kayo ng inyong opinion, komento, reaction at babasahin namin yan sa aming pagbabalik. Ho, ah. Sa aming pagbabalik, ha. Sandali lang. Ho, at wag ho kayong aalis.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
6: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
7: Ako po'y karaniwang tao lamang.
1: Sa 10:32 na po ng umaga ang oras na ito at sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Lahat ng klaseng pangkulay meron yan. At pag pumunta kayo at nagpasalon kayo, sabihin nyo sa salon staff, gusto ko ng TOB. Kung wala eh, pwede kayo lumipat sa merong salon na merong TOB, the overall vanity for colored hair.
0: Yeah, mabilis po yan ha, TOB ha. Ginamit kaya ni Sedor Marculeta yan, kunyari.
1: Hindi ko natin alam eh. Tingnan natin.
0: Kasi itim na itim ang buhok niya eh.
1: Ganun ba? Okay, sabi ni Jan Yanga, magandang umaga sa inyong mga pogi. Ayoko, gusto ko gwapo. Yeah. At sabi ni Jaime Samoya Berlati, yung ang 1.7 trillion flood control ghost project scandal, totoo ba o hindi? Tapos sabihin ng isang sendor, move on na lang.
0: Okay, sa ating tanong dito sa ating FB fan page, dapat bang humarap si Senator, si VP Sara Duterte sa impeachment trial niya? Eh, sabi niya ni Beatrice, mas mainam na humarap siya ng personal para formal na mapahayag ang kanyang plea. Ah, hindi ho, hindi siya magbibili rito ng guilty or not guilty.
1: Okay, hindi naman kasi na criminal offense yan.
0: Although criminal siya, kunyari, pero special court kasi pag impeachment eh, removal sa office.
1: Removal lang.
0: Walang
1: kulong.
0: Oo, walang kulong doon. I mean, removal, oh, pero after nun, pwede siyang
1: habulin.
0: Oh.
1: Pero perpetual disqualification
0: from any public office. Kahit parang hindi siya pwedeng tumakbo. Mm. Kahit tanod nga, hindi siya pwedeng mapain. Si Patty Binaplo, it's her obligation to be present. Ayun, sana maka-attend siya. May naasahan niya. Si Rex, Samson, dapat para mapagtanggol niya ang kanyang karapatan. No? Lawyer din naman si, hindi pa nadidispar si BP Sara. Si Sairi, if si brave enough, then show herself, ang sabi niya. Si Les, opo, dapat ang harapin niya. Yes, dapat lang, sabi nila. Eden, ayan. O, si Jopet, opo, sana dumating siya dito. At si Irene C, siyempre, yes na yes, may kasama pang thumbs up. O, lahat sila ng yes, sila Milagro, si CJ. O. Si Eggy Ben, no choice daw. Si Jerry, pero ang kakaiba rito kay Jerry Angusia, dapat daw. Hindi. At si JB, opo, to clear her name. Okay, no, maraming salamat. Ang dami, ha. Si ito, Edwin Baymosa. Sana humarap siya para mabigyan ng nanlinaw ang lahat. Oo. May lilinaw pa ba ron? O, si Paolo. Oo, harapin niya ang kalokohan niya. Harapin daw niya. Okay, no, sige ho. Patuloy lang ho kayo magbigay ng inyong opinion at react. Babasahin namin. At sinusulat ho ni kanina ni Kuyang Ruel yan. Dahil bubunod kami ng tatlong winners. Ng tatlong winners para sa GCash o load. 100 pesos po rin po yan. Ha? Kami lang rito sa programang Toba sa Radyo Bandino. Patuloy na mamahagi ng
1: 100 peso load.
0: Prices na yan. Ha?
1: Kaya baunak po kami sa utang.
0: Yung FM nga, narinig ko, 50 peso lang pinabot. Sa atong 100.
1: Tatlo ba? Kaya baon na po kami sa utang.
0: Si ito, si John Enrique, John Enriquez, dapat lang humarap siya. Ayan. At si June Romel, opo, dapat humarap siya, paliwagin niya mga issue.
1: Oh, okay. Sabi ni Joe Zamora, humarap siya para madepensahan niya din ang akusasyon laban sa kanya. Yan.
0: Dapat lang alang daw eh. Oh. Ayan, okay. Sa ibang balita ko yung Ruel sa Maynila. Teka muna, bago natin banggitin. Oy, nag-aabang pa rin paraw ah. Ito yung sinasabi na aling kapitana na ang katas eh. Yung ginawa yung bahay niya ay katas ng pondo ng barangay. Limang palapag pala yung kuyang Ruel.
1: Limang palapag?
0: Oo. At ang matindi ron, walang permit na itayo.
1: Ganun?
0: Oo.
1: Limang palapag. Eh baka naman maliit lang. Baka mga 50 square meter o 60.
0: Ah? Eh pero limang palapag kuyang Ruel eh. Limang palapag na itayo. Paano natayo yun nang walang
1: pag limang permit? Palapag, kailangan
0: ng
1: elevator.
0: Kaya malakas siya kayorme?
1: Ha? Kailangan ng elevator.
0: Kailangan ng elevator din.
1: At saka kailangan din ng mga sprinkler. Yung tinatawag na ano?
0: Ano yung tinatawag?
1: FDAS. Fire Detection and Alarm System. Ah,
0: kuyang Ruel, kabisado mo na eh. Mukha ka dyan ka na. Natututo ka na ha?
1: Oo, siyempre. Kasi dahil sa...
0: Para sa'yo, para sa'yo. Pagka ganun, pagka...
1: Hindi, para to protect kasi minsan. Siyempre, limang palapag na yan eh. Ah. Eh kung nasa first floor ka. So hindi mo makikita kung nangyayari sa ibang floors. So kailangan ng FDAS, Fire Detection and Alarm System.
0: Require niya ng Bureau of Fire...
1: Hindi, depende. Kunwari, mga three-story, residential... Depende
0: ito,
1: sa
0: residential nga na limang palapag. So, ang dami na itong violation eh, itong kapitana na to. Ha?
1: Pag five-story na, kailangan mo na ng elevator dyan. Yan ang building code.
0: Ay, yan. Yung taas, yun ang ano niya, puntahan niya sa taas. Yung fifth floor, pakuya-kuya-kuya lang doon gamit ang pondo ng barangay. Ha?
1: Ganun?
0: Saan ba yan?
1: Hindi ko alam.
0: Dito lang mo yan, sa may, yan ha, sa may Sampaloc area. O, limang palapag, ang daming violation na itayo. Anong raw ang susi niya kapag siya nakapagpatayo? O, Yorme, ikaw raw ang susi lang daw. Kaya nakapagpatayo. Ikaw ang permit daw niya. Ikaw raw ang permit niya, ha? Yorme Sgo Moreno, ha? Ikaw, pinagyayabang nito, ha? Naku, alamin natin, ha?
1: Name dropping yan, ha? Di ba may kaso yan?
0: Oo naman.
1: Pag nag-name drop ka?
0: Sinabi niya, dahil malakas daw siya, ang permit daw niya, si Yormis ko, ba na ipatayo ng walang ano? Unfair naman yun sa ibang magpapatayo na nagbabayad ng...
1: Nadadaan pa sa mga approval, sa ano, di ba?
0: Nadadaan pa sa mga lagay.
1: Ay, approval naman.
0: Di ba? At ayan, ha? Anako, dyan ho, binanggit na natin, ha? Nako, paging ha, Yormis ko ha, konsidador ka ba ng mga ganyan? Ha?
1: No, dinagdagan pa ni Al J. De Santos eh.
0: No.
1: Dapat may CCTV pa ang building.
0: Required yun, di ba? Ano kung mas sa mga commercial lang
1: yun, kung may business. Oh.
0: Meron kasi ordinal sa Maynila, kailangan may CCTV ka kapag
1: para sa mga crimes, di ba?
0: Anyway, binanggit natin si Mayor Isko Moreno, itong pinagmamalaki niya, good news daw. Na yung inaasahan niya na magkaroon na ng arrest warrant yung sinampahan niya ng kaso sa ombudsman ha.
1: Sino?
0: Etong sila banggit din natin ha. Ano naman to eh, public record naman to eh. Ang binanggit niya rito sila dating secretary to mayor Marlon Lacson. Former public employment service office manager Fernan Bermejo at si yung assistant city administrator na si Joy Davis Asuncion, yung dating konselo to, na kinasuhan niya ng plunder to ha. Naku, walang piyansa. So, ito yung sinasabi niya na nakapagpalabas ang mga ito ng 300 million cash advance.
1: Pag ganun, di ba? Pag plunder is 500.
0: A day raw sa job order.
1: Isang araw lang, 300 million?
0: Oo, yan ang ano. Tignan natin hanggang saan ang laban. So, ito yung mga dating tauhan dating mayor, Hanley Lacuna. Ano?
1: Di ba yung mga balita, meron nga, di ba, 125 million in just 7 days.
0: 7 days. Tinalo pa niya to. Tinalo pa nila.
1: Kasi 300.
0: May nakatalo na pala sa kanya.
1: So parang para naman tayo sa Guinness World Book of Records. Nabura na yung record.
0: Ayan ha, inaasahan na raw ni Maris ko na maglalabas ang arrest warrant laban sa mga nabanggit na opisyal.
1: Inunahan mo na, nauna ka na sa balita.
0: Ayan ho, ang report niya. Anyway, muli ha. Kala kala ng iba, bati-bati na, hindi daw pala. Tuloy pa rin pala ang pinay niyang kaso laban sa mga dati niyang mga kasama rin naman niya to, ha, sa Manila City Government. Okay.
1: Iba daw ang friendship sa accountability. Yan.
0: Mm, ganun ba? Mm. Siyempre naman. Oh, eh, pondo ng bayan ang ginagamit dyan. Anyway, nabanggit ba natin banggitin natin iba pa. Muli at aming tanong sa bayan, ha, makibahagi ho kayo, magbigay kayo ng opinion. Dapat nga bang umarap si VP Sara Duterte sa pag-umpisa ng impeachment trial sa Senado sa Lunes, ha? Sa Lunes na ho yan, ha? Kaya nga ho may rerouting, ha? Malamang matinding traffic ko yan. Maraming manonood
1: dyan. Pero pare, parang mali yung tanong mo, eh.
0: Ano?
1: Kasi dapat mo, ako harap lang, alis na ako.
0: Kasi hindi nga humaharap, eh. Tumatalikod lang, eh. Oh, pero nakita mo nga, nagbibidyo okay pa nga, eh.
1: Ang ganun ba? Sabi nga ni Chastio, eh. Kuya Ricky and Kuya Ruel, dapat lang humarap siya sa Senado. Pero hindi ako palo, eh, kasi tinawag tayong kuya. Mukhang mas matanda pa ako. Hindi, joke lang.
0: Good morning, Ate Baby, ha. Good morning dyan sa Valenzuela, sa Independence Street, Valenzuela. Good morning, Ate Baby, Ate Mercy, Ate Dudy, Ate Julie. Yan. Sa lahat mga nakikinig po sa amin. Good morning kay Melinda Abolencia. Hoy, binanggit natin mga barangay, banggitin lang natin ito. May magaling na magiging leader diyan sa area ng Foresta Extension si Sir Boyet Tongko. Good morning Sir Boyet Tongko, ha. Sana ikaw na nga. Diyan sa area ng Foresta Extension, ha. Eh, dapat ang leader talaga ng isang barangay yung matikas at may political will.
1: Abangan
0: natin si Sir Boyet Tongko diyan, ha. Magaling na tao 'yan sa area ng Foresta Extension sa may Santa Mesa, Manila. Sana nakikinig siya sa atin, ha.
1: Sabi nga ni DC Angles, eh. Dahil dyan, daming nawalan ng work dahil sa Duterte at Marcoleta doon sa nag-rally. Eh, meron nga naiyak, eh, dahil hindi na ako na exam.
0: Ah, ganun ba?
1: Oo.
0: Dahil
1: na-traffic.
0: Na-traffic. Oh. At siguro pwede naman siyang bigyan na pang isang extension.
1: Oo, kasi maganda naman yung kanyang reason.
0: Oh, reason. Oh. Alibay, oo. Oh. Eh, nung hindi na siya nakaabot, nanood na siya ng sine.
1: Joke na.
0: Nako, daming perwisyo talaga yan. At nakita natin yung naging consequence. Nagsarado. Nasarado lahat ng mga kalsada dahil dyan. Pero sabi nga, ba tayo magpapauto sa isang organization, religious group, di ba? Yung ba magpapataob sa isang gobyerno? Mas maraming membro ang Katoliko. Di ba?
1: Hindi man
0: actually natin pinaglalaban yan. Pero mas maraming Katoliko, ba't isa lang ang isang grupo para lang mabago mo yung gobyerno.
1: Pero sa akin, ang nakita ko talagang medyo hindi ko nagustuhan, yung bus, hinarang mo talaga. Mm. Di ba? Parang
0: obstruction talaga.
1: In-obstruct mo. Paano di mo naisip yung iba? Alam mo, mayroong mga family na nabubuhay sa day-to-day na sweldo.
0: Mm-hmm.
1: Kunwari, 700. Di ba? Yung 700, ubus yun buong araw para sa pamilya. Tapos kinabukasan na naman. Hindi nakapagtrabaho. So, absent. Wala.
0: Kaya
1: so, nagutom yung sa bagay, pwede naman sabihin, isang araw ka lang naman nagutom, eh. Samantalang ang isang tao kayang mabuhay ng walang kinagutom sa ilang days.
0: Sabihin niyo sa mga sarili niyo. Pero good news naman daw, binaba ng dole ni Secretary Tolentino na 85 pesos, dagdag na sahod ho yan.
1: Oh, pero alam mo, pagdating sa business sector, mahirap yan. Ha?
0: Mahirap yan, lalo sa mga maliliit lang.
1: Hindi, sa malalaki, isipin mo, if you are...
0: Pero pumaborda ko yung Ruel. Pumaborda, base sa consultation daw nila, kinusulta ro, ayon yung kay Tolentino, Secretary Tolentino, na pumaborda ang mga private sector sa 85 pesos.
1: Hindi.
0: Pero talaga may ipit ng sinturon.
1: Oh, tsaka hindi lang yun, lahat tataas. Mm-hmm. Isipin mo, kasi 'di ba, for example, ang benta mo, recorded naman 'yan yung sales . 'Di ba? Sales history mo, eh.
0: Mm.
1: Ibig mo, if you are employing 100 employees, 85 pesos times 100, that's 'di ba? Parang 85,000 ata.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? O 85,000, kung ang kailangan mo ngayon, pilitin yung mga tao mo para itaas ang sales. So,
0: no,
1: domino effect, maraming gagawin mo diyan para ma-hit mo. eh, kung ang dami mong employee na nasa 1,000. So, kailangan mo ang work expenses mo, operation expenses mo, ito lang. So, magle-layoff ka. Mm-hmm. Yung mga hindi unnecessary na ang gagawin mo, magiging multitasking na yan. Mm-hmm. So, madederail ang operation.
0: Diyan may advantage at disadvantage din.
1: Yes, oh. Lahat naman mayroong advantages and disadvantages.

0: kay Ellen Espedido, si Edwin Espedido, si Ate Edby ba to? Hindi.
1: Hindi, iba yan.
0: Ah, iba yan. No? No, dapat lang din daw. At si marami pa ang dito. Hindi lang na ho namin nabasa. Si Ronald Tumbag, ang ating suki sa Olongapo City. Opo na opo, para di mabudol ang mga Pilipino. Dapat para hindi rin mabudol. No? Si Manuel, oh, dapat lang po. Si Marge Oli, dapat magpakita siya. Matagal natin hindi nakikita yun. Nagsayita pa. Iba pa binanggit, di ba?
1: Ano?
0: Sa mga kabataan, di ba?
1: Actually, ano, napanood ko yun eh. Pag nag-speech ka, siyempre, dapat binibigay mo, dapat encouragement, inspirational, di ba?
0: At dapat medyo good sensitive moral, ka. Sensitive. Lalo sa loob ng eskwela.
1: Pero for you, parang may mamatay, matanda, mabilis, tapos BBM. Unbecoming of
0: public official.
1: Public official. Pangit din. Wala tayo, maski na si nakikita ko, nako-compare ko the way kung paano mag-deliver ng speech si BBM, paano mag-deliver ng speech si BP Sara. Talagang puro emotional compassion, 'di ba, si BBM, kung anong plano niya para sa ikaunlad. For you to give a speech na cursing, medyo foul yun para sa akin. It's not a work of a high official of a government.
0: Asawa mo ba eh, di ba? Yung nagmura at nagbanta eh. Di ba? Ay, nako. Oh, panawagan pa rin namin, ha? Hanapin nyo si Bato, ha? Pwede mong, kay Senador Bato, ha? Pwede yung kahit sino, pwede yung umaresto po dyan by citizen arrest, ha? Dahil fugitive for justice na yan, ha? Nabigo tayo itong nakarambuan na mahuhulin na ako sa June si Bato. Eh, hindi ho, nabigo tayo, ha? Apology.
1: Pero parang walang gustong humuli.
0: Ah, bakit naman?
1: Eh, kasi hindi diamond ni Bato, eh. Pag diamond, marami magkaka-interest. Eh.
0: Okay, pag gold eh. No?
1: Kaya rin, pag gold, no? Di ba?
0: Pero ang good news, Kuya Ruel, ano? ang Pilipinas na, in-announce niya, no, ha? At ng World Bank na ang Pilipin daw ngayon ay nasa upper middle income country na. Kung baga umaangat ng ekonomiya, lalo na yung
1: middle class.
0: Mm. Oo, so ramdam daw.
1: Ganun ba? Hindi, kasi meron akong ano dyan eh. Meron akong di ako sangayon eh. Kasi yung poor at saka yung very rich, hindi nagbabayad ng anything eh. Pero lahat puro yung middle class eh. Ito sa mga kuryente, di ba? Marami kang tataas ng mga binabayaran mo. Tingnan mo kung saan galing yon. Nakalagay. Power loss, distribution charge, lahat nandun eh. Sa mga middle class, yan ang nagbabayad.
0: At siyempre, siguro yung upper class din, Kuya Ruel, diba? Pero baliwala sa kanila yun. Pero yung ibang hindi nagbabayad. Ang tingin ko lang talagang tunay na nagbabayad ng tax, si Manny Pacquiao. Diba? Gaya, mula sa pagod niya talaga yun, yung katas ng ano niya, iba, ewan mo natin, diba? Anyway, Kuya Ruel, it's 10:51 na po ng umaga. Patuloy po kayong nakikinig sa amin sa programang Double R sa Radyo Bandido tuwing Sabado po yan. At kami, parehas naman kami rito, ha? Parehas naman tayo.
1: Parehas naman tayo rito, ha? Kagay sa atin, parang tayong kinakampihan. Pero ang kinakampihan natin, yung tama. Di ba? Yung policy, we are not against or doon sa pagkatao ng isang tao.
0: Ng diba? Isang grupo man niya.
1: Basta tayo doon sa policy, kung na yung polisiya mo mali, papatikusin lang natin. Di ba? But we are not strongly recommend na mali yung ginagawa mo. Di ba? Baka ito pwede nating palitan, ito gawin mo. Pero doon sa pagkataong tao, we are not against, hindi kami, wala naman kami pakialam dyan. Di ba? Basta, as a public servant, dapat you have to parang due kung ano yung pinangako mo, kung ano yung platforma mo.
0: Anyway, sa ibang balita, Kuya Ruel, dahil doon sa incident ng shooting, di ba, nagbaba na pala ng memo ang DepEd, no? Bawal gumamit ng mga any electronic o digital sa loob ng eskwela. Unless kung kinakailangan lang for

0: So, so okay, napapansin ko may mga yan, bata no? May gamit na dalang cellphone eh, no? Ako hindi ko inalaw na magdala ng cellphone ng for emergency cases, no? Pero sige, nagagamit daw na naglalaro, hindi nakapokus. So, ayun, may memo ang DepEd, pinagbabawalan gumamit na ng any electronic na unless kung for instructional hours lang ng learner. So, ayan ho, para maiwasan kasi sinasabing nagkaroon ng impluensya yung Tacloban shooting doon sa mga games. Diba? At pinagbabawal na, pinababa na yung Gorbox.
1: Tsaka meron din ano yan eh, parang meron din implication yung ganang cellphone eh. Minsan nagkakaroon ng bullying kasi ikaw, ang cellphone mo, ang ganda eh, ang mahal eh. Tapos ito, parang dipindot lang. So pagtatawa na, doon magkakaroon ng hatred eh. Diba? Kaya dapat eh, wag muna kasi mga bata pa lang yan.
0: Diba? Oo, at saka laki po ng epekto ng makukuha sa paggamit kasi lalo na may ano, yung algorithm, di ba? May mga pumapasok na kakaiba. Lalo na yung mga ads. Kasi may mga bastos pa na kaya dapat po i-monitor po natin ang ating mga anak. Maging responsable sa paggamit ng gadget. Tsaka yung games lang ng games eh. Diba? Nakita natin mga games lang ang ginagamit.
1: Oo, hindi na. Kaya nga minsan mga kabataan ngayon eh. Ako nga nung kailan ako nag-graduate, 1988. Alam ko pa yung mga formula ng physics eh. Yung chem. Ngayon, tanong mo. Anong hindi nila alam. Bakit? Kasi nag-rely lang sila sa Google. Pindot lang.
0: Pindot lang. Oh. Easy access.
1: Easy access.
0: At saka, ang laki rin talaga pag... May, sabi nga natin, may advantage at disadvantage. Pero, nung tayo nag-aaral, kung yung rule eh, pupunta pa talaga tayo ng library. Diba, ako, sa National Library pa ako pupunta. Oh, nagbabasa ako ron.
1: Pag hindi mo pa nga nasole, may penalty ka. Ayan, diba, nagsusunog tayo ng kilay sila. Ayan. Nagsusunog dahil sa laro. Diba?
0: Nasusunog naman yung mata nila sa lumalabo na. Dahil
1: dati nga eh, pagka nag-aaral tayo, sit-sitan tayo ng magulang natin. Kuha mo kayo tubig. May tubig na kagad eh. Ngayon, sit-sitan mo, nasabihin siya, wait.
0: Yung wait niya, mga isang oras yun.
1: Mamamatay kasi sa games. Kita
0: mo. Binis ha. Ay, nako. Okay, Kuya Red, it's 10:55 na ng umaga. Bumuno tayo ng tatlong winners na.
1: Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Kailangan ba sa ating poll question?
0: Dapat bang humarap? Eh, sa akin, dapat siyang humarap. Eh, siya nililitis dun eh. O, kami ba harap? Ikaw nililitis. Di humarap ka. Sinasabi mo, ano eh. Wala rin naman pinagkaibayan kay ano kay Senator Marcoleta, 'di ba? Sabi mo ano, handa kang magpakulong at mali yung ano. Di patunayan mo eh dito kung yung mga sinasabi accusation sa iyo na paglustay ng pondo ng bayan, eh harapin mo, magbigay ng lahat ka ng ebidensya. Live na mapapanood ho natin niya parang kay impeachment trial niya no at ang gagamitin ng lengguwahe niyan. Parang impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada. Parang ang gagamitin ho dyan, lingwahe, Tagalog tsaka English. Lalo para maintindihan na ng publiko. Kaya sa tingin ko, dapat siyang marap. Tapos niyan, tsaka siya mag-video okay.
1: Ganun ba?
0: Ikaw ko yung Ruel. Dapat marap yung si
1: DP. Kung inaakusahan ka, for you, para talaga alam mo na wala kang kasalanan, ilaban mo. Di ba? Usually naman, lagi na, pagka... maski na sa court eh, di ba? Walang ibang mag-clear ng name mo kundi dyan. Di ba? Kunwari, hindi mo tinuloy ang impeachment, still, merong agam-agam. Bakit hindi tinuloy? Siguro, totoo yan. So, ito ang parang magandang
0: venue.
1: Oo, para ma-clear mo yung name mo na kung sinasabing ginamit nilustay mo yung pera, o di pagka napatunayan mo hindi ka na indilustay.
0: Vindicated ka pa.
1: Vindicated.
0: Ganyan ho yun. At saka sabi mo, marami kang kakampi, baka ma-absweto nga. Di ba? Subukan natin. Anyway, ang nanalo ng 3 winners o nanalo, paki-direct message nyo kami sa aming fanpage. Ang aming fanpage, double sa Radyo Bandido. At paki-like na rin at follow. Si Ronald Tumbaga, si Joe Guevara, at si Joe Pet, ato, Bundigaw.
1: Rus.
0: Ayan. Direct message nyo kami sa aming fanpage. Ha? Uli, yung aming fanpage sa FB, RR sa Radyo Bandido, sa YouTube, ganun din ho. At paki-follow nyo rin ang lahat ng programa rito sa DCRJ.
1: Siyempre, yung nanalo din na nakahula kung bakit ayaw...
0: Sino? Nakikinig pa ba siya? Sino ba yun?
1: Si Al J. De Santos. Diba? Nawalaan niya eh, dahil sa piluka, di ba?
0: kaya ayaw niya, ayaw marap. Ni, ayaw magpamagshot ni Sedo Rodante Marcoleta. Yan ho ang dahilan. Okay, Kuya Ruben. Ako, maraming salamat, Kuya Ruben. Eh, siguro magpaalam ka na.
1: Yes, sa lahat ng sumusubaybay at lagi nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Ako po si Ruelso at ang aking partner na si Ricky Sunga dito sa Dobora sa Radyo Bandido. Dahil, di kayo malilito. Yeah. Dahil balita'y totoo.
0: Ayan. Ako, maraming salamat to, sa mga suama mula alas 10 ng umaga at alas 11. Eh, samahan nyo rin mga iba pang mga programa rito sa DCRJ at makinig.
1: Siyempre, may pahabol ako. Happy birthday kay Nikki ng Video Elcano Branch. At siyempre sa aking classmate na si Elisa Chwating.
0: Yan. Happy birthday rin niya? Oh, happy birthday! Penging ano naman dyan. Okay, maraming po salam. Muli, tandaan po natin, piliin po natin ang maging mabuti kesa maging tama. At maraming salamat at happy weekend. Hi, good morning Rico. Bye-bye.
1: Ang programang ito ay tisyan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men, Astig To, Tob, The Overall Vanity for Colored Hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.
5: Dito na si Tol Mac. Dito na si Tol Mac. Si Tol Mac Ignacio.
1: Good morning po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Mac Serbisyo sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tol Mac Ignacio, welcome po muli sa aming programa. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ka Darwin? Ang daming nangyari.
1: Yan, oo, no, ang hirap ng mga pag-uusapan natin. Nakita ko yung mga dapat nating pag-usapan ni ang medyo mabigat, no. Ang hirap ikwento, 'di ba? Kasi ano, yung iba rito ano? Malapit sa puso ko.
2: Ayan, oh, yeah, no. Mamaya natin pag-uusapan 'yan, Darwin, dahil i-announce natin, 'di ba? Dahil bagong buwan na ngayon, kaya mag-comment lang po kayo. Go ahead, Darwin.
1: Yan, no. Maraming salamat sa pagsali nyo sa amin nakaraang buwan. At ang mga winners po ay ipopost na namin. Ito na ang mga pangalan ng winners for June 6. Si Ivy Marie Cagaspe David and Alj De Santos. Yan. Sa June 27, agad tayo. Si Jeff Flores at si Arman Nerlan. Yan. Para sa June 13 po, sila po ay si Celestine Canton and Max Dragon. And for June 20, si Benilda Bautista Cadano at si Rafi Taboy. Yan po. Paki-message lang po ako sa aking Facebook po, ayun naman po pangalan ko, Darwin Shornak, para po makuha nyo po ang inyong mga premyo. Noon, antayin ko po yung message nyo at screenshot nyo lang po yung nakita nyo po lumabas sa screen mga pangalan nyo para isend nyo po sa akin. Maraming salamat sa pagtutok, panibagong buwan, sali po kayo, comment. At dapat po may sharer badge po kayo at kung ano man yung pag-uusapan namin ni Jessica, kahit malapit sa puso o hindi, pwede kayong mag-comment, no? Para may chance po kayo manalo ng 500 pesos.
2: Oo, hindi ba? Lalo na katulad nga ng sabi namin na ni Darwin, ang daming nangyari ngayon kaya maraming pwedeng ikomento. Sali kayo sa usapan. Siguraduhin lamang pong naka-like, naka-follow kayo sa official Facebook page ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At syempre, sa official Facebook page ni Tol Mac Ignacio. Mapapanood din po kami sa YouTube at of course sa free digital channel at sa radyo. Syempre, pakinggan niyo po kami dyan.
1: Yan, no? Jess, ano ba mga pag-uusapan ayan, natin ngayon?
2: Anong sisimula natin? Siguro yung nangyari. Yung nangyari muna ngayong linggo, tapos yung mangyayari sa susunod na linggo. Bali, ngayong linggo na to, bumulaga sa atin ang traffic sa EDSA, Darwin, hindi ba? Ayun, sorry na, hindi agad ang inuna okay, natin okay. Kasi yung recap muna tayo, no? Recap muna tayo na nangyari last week, ano? Madaling araw pa lang, ano? Parang nakita na natin sa mga social media, 'di ba? Na parang kukumpulan anong pumosyon sa EDSA. Ayun pala, nagtipon-tipon, no? Ang mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo at ayun na nga, hanggang sa mag-umaga na noon, nakita na natin talagang dumami na yung crowd sa EDSA. At ayon sa pamunuan ng Iglesia, ito ay una bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. At ang pangalawa is yung pagprotesta nila sa quote-unquote ano, selective justice na nangyayari. So panalangin, tama ba ako Darwin ha? I-correct mo ako kapag ano. So panalangin yun na nga, no, yung problemang yun na selective justice, hari nawa ay mawala na. Ano? So, ayun. Tingin ko mas mas magiging ano ka dito, mas maayos sa sa'yo manggaling mismo, Darwin.
1: Ayan, no? Ako rin po, bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako rin na, hindi ko rin alam talaga yun, to be honest. Hindi ko alam na may ganong pagtitipon, may mga ganyan. Hindi, kahit hindi po yan ina-announce, hindi naman. Ang usaping politika po ay hindi pinag-uusapan sa loob ng kapilya namin. Kaya nagulat din ako nung pagising ko. Yan, Jess, pinag-uusapan natin ganina. Pagising ko, may natanggap akong mga message na kung nandun daw ba ako, ano daw nangyayari, mga ganyan, mga nagtatanong. Talagang, ako hindi ko alam. So, nauna pa silang nakaalam sa akin. Chinek ko yung phone ko at may gano'n na nga, may rally. Na, no? So, na humihingi ng pasensya kung maraming naapektuhan talaga. Yun naman po talaga ang purpose ng rally. May nakikita ako nagsasabi sana ginawa na lang siya sa Bulacan dahil may mga properties naman daw doon. Eh kaya lang kasi 'di ba, ang purpose talaga ng rally is ma voice out mo, mapansin ka. Kung gagawin natin 'to sa isang ganung lugar na tago o hindi mapapansin masyado hindi siya mapapansin. Yun lang naman.
2: Para lang kayo nag-concert kung doon kayo.
1: So, kung may alam ko, maraming naapektuhan, nakita naman natin. May mga kaibigan talaga rin ako naapektuhan personally. Pero, yun talagang purpose na hindi natin din kagustuhan yon mga yon. Siguro na talagang may kanya-kanya lang tayong paninindigan, may kanya-kanyang pinaniniwalaan, hindi natin lahat nag-agree sa bawat isa. Pero at the end of the day, nangyari na at humihingi, kung may naapektuhan, pasensya na po.
2: Alam niyo, totoo po yung sinabi ni Darwin na hindi niya nga talaga alam. Dahil yun niya, nagkukwentuhan kami no, na talagang yun, nagulat. No? Kaya yung sinabi mo, Darwin, na hindi niyo pinag-uusapan yan sa loob ng inyong timbahan, kapilya, di ba? Kasi siguro, tama ba Darwin, ganun ba yung common, kumbaga, perception ng mga tao na feeling nila halo yung politika sa loob ng inyong simbahan, tama ba?
1: Siguro kasi, hindi natin maiiwasan na talagang maisip talaga ng mga kababayan natin yan na may politikang pinag-uusapan pero hindi, never talaga. Pwede naman kayong bumisita, 'di ba? Maririnig niyo naman 'yon, pero talagang hindi. Ano, hindi siya pinag-uusapan, hindi talagang wala talaga eh kahit ano, wala talaga.
2: Tsaka siguro 'yun din yung reason kaya hindi kita pini-EM Darwin, kasi feeling ko, 'di ba? Parang kung nandun ka man o hindi na ako naki-issue sa iyo, no. Pero syempre na parang naisip ko din yun. Pero kasi naisip ko nga, parang, di ba, parang kung personal kang pupunta doon, di ba, rally nga yun eh, tama ka, di ba, rally yun. So kung ikaw personally gusto mong pumunta, di ba, or hindi, nasa sa'yo yun bilang tao, di ba, hiwalay naman yung, di ba, I mean, I don't know, di ba. Tsaka tama ka sa sinabi mo na ang rally kasi, yun naman talaga yung purpose, yung essence niya, to disrupt, di ba, I mean, para to get the attention.
1: Yun, talagang, ayun, napabasa ko yung mga comments niyo po, no? Ang dami talaga stranded, ang daming nagagalit, no? Pero talaga, may mga hindi magandang nangyari nung mga panahon na yun. Pero, hindi po natin talaga, ano, hindi ko alam paano pa yung sasabihin. Pero, wala, yun na yun. Nasabi ko na yung mga, siguro yung gusto ko sabihin about that.
2: Oo, tsaka kalayaan naman natin na magpahayag, Darwin, di ba? Regardless of your religion, kasama naman sa karapatang pantao yun eh. hindi ba? Kung gusto natin magtipon-tipon, hindi ba? At kung yun naman, na-secure naman, may na-secure na permits, di ba? Kasi at least may mga natutunan tayo, no? Na may mga free, may mga designated freedom parks, hindi ba? Yan po yung dahilan kung bakit sa third day, lumipat ng Liwasang Bonifacio. Kasi ito ay itinuturing na freedom park, hindi ba? Kaya kung mapapansin niyo po, sa mga araw-araw nating kapag may mga nakikita tayong mga karaniwang pagpoprotesta sa mga freedom park, hindi ba? So, sabi naman ng PNP, generally peaceful yung nangyari. Yun yung assessment, at least, ano? Sa three-day rally na yon. At sabi rin ng Iglesia, paniwala nila ay message sent. Message sent naman. Kumbaga, success kayo on that, ang kanilang grupo na, on that part na maiparating yung mensahe na nais nila.
1: Oo, no. Regardless, no, sinasabi ko naman lagi, Jessica, pag nag-uusap tayo, maging objective tayo. No? Nandoon ako sa side na parte ako ng samahan ng Iglesia ni Cristo. At kung ano man yung agenda, sabi ko nga, hindi po pwedeng, sa overall, pare-parehas kami ng layunin is para magkaroon tayo ng mas maayos na bansa, no? Pero yung magiging kung saan tatakbo yung Iglesia ni Cristo, kung ano yung ginagawa, ay kami bilang mga kaanib ay walang control talaga doon. Yeah. Syempre, 'di ba? Parang sa isang gobyerno, para lang tayong isang botante. Ganon din naman 'yon sa loob na. So kung nakikita ko kasi may mga message dito sa Facebook, sa live natin, no? Nakita ko may mga hindi ko po masasagot yung ibang mga sinasabi nyo talaga dahil miyembro po ako, pero hindi po ako parte doon sa mga yung mga nagdedesisyon tungkol po doon. At sabi nila may namatay daw.
2: Hindi ko rin i-confirm natin 'yan, ano?
1: Ito sa comment kasi sabi nila may namatay daw na magbuntis.
2: Sige, i-confirm natin 'yan.
1: Pero ako, hindi ko nabalitaan din 'yan.
2: Oo, hindi ko confirm.
1: Nakita ko lang ngayon.
2: Oo, i-confirm natin 'yon, ano? At yung sa 3-day rally, ano? Ilang mga personalidad, Darwin, ang lumahok doon, na nakilahok. Tingnan natin ang ating balita dito. Nakita natin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa unang araw ito, no? Dumating sa People Power Monument. Dumating doon si Congressman Diviste, dating Congressman Mike Defensor, dating Senate President Senator Alan Peter Cayetano, at dating Press Secretary Trixie Ang Velez. Tapos sa ikalawang araw naman, dumating si Senator Amy Marcos, Chavit Singson, at maging si Senador Marcoleta, hindi ba ay dumalo rin, tama ba, Darwin?
1: Oo. Alam ko na rin, nagsalita rin siya.
2: Nagtalumpati rin siya doon. At vocal Chubby, naman, ano?
1: Si Chubby Tata.
2: Yeah. Oo, nandun din. Na vocal naman sa pagsuporta yung Iglesia kay Senador Rodante Marcoleta. At tuhugin na natin yung topic na yun, Darwin, ano? Kasi nga, tuluyan lang na isang pa ang kasong plunder kaya Senador Marcoleta. At baga isa sa inaabangan ngayon ay yung paghahain ng warrant of arrest dahil non-bailable po ang kasong plunder. Yun ang kumbaga abangan ang susunod na kabanata. Ano? Kasi wala namang nailabas kahapon. So, weekend. Pero alam mo, Darwin, kung hindi ako nagkakamali, ganun din yung nangyari kay Senador Jinggoy Estrada eh. Friday, tapos come next week, Monday, doon na naihain yung warrant of arrest.
1: Oh, no. Nag-expect tayo yata lalabas na yung warrant of arrest baka early this week.
2: Pwede ba yon weekend?
1: Hindi, early this week. Ano, pagkatapos ng weekend.
2: Ah, ang extra. Ah, after. Oo. No? So baka next week, di ba? Hindi natin na. Alam yung early next week.
1: At hindi naman daw. Yeah, syempre, knowing them, ginagawa naman talaga ng mga Monday ata yan eh. Para Monday, para, di ba, mas, kasi malapit na eh, July, kailan ba yung impeachment?
2: Ang impeachment sa Lunes, July 6.
1: July 6?
2: So, tignan natin, kaya yan ang aabangan natin.
1: Oo, so, sa tingin ko lang ha, tingin ko lang naman, baka July 6 may serve na rin ang warrant of arrest ni Marco Lero. So abangan. Yes, abangan natin 'yan, no. Isa 'yan sa ano, itinuturing nating ano ba 'yung teleserye ng sinabi.
2: Oo, dahil kung sakasakali, no, dahil nga non-bailable, hindi ba Darwin 'yung plunder? Dalawa na sila, ni Senador Jinggoy Estrada, tapos wala si Senador Bato. Hindi ba? At alam naman natin na ayun nga sa Lunes formal nang magsisimula ang impeachment trial. At ayun nga, yung mabalik lang tayo kay Senador Dante Marcoleta. Iba-iba yung legal perspective na nababasa, napapanood natin, Darwin, ano? Kasi plunder nga ba maituturing yung donation na magkano ay 70 million
1: 75. Tama ba?
2: 75 million, yes. Yung ganung donasyon, ano, 'di ba? Kasi yung iba sinasabi hindi naman siya galing sa corruption and all, ano. Yun nga pinag-usapan natin kanina, no. Dito magkakaanuhan ng legal perspective, ika nga.
1: Oo. Ah, kasi naman sa yun ang sinasabi ng iba natin na baka nababasa ko rin yan, yung mga kababayan natin na teka lang, wala naman, ang plunder, hindi naman siya nag-corrupt, no? Hindi naman galing yan. Wala siyang ninakaw
2: ng pera. Hindi galing sa flood control.
1: Yan, hindi galing sa, kumbaga, hindi. Pero kasi, ang plunder kasi, hindi lang naman yan dahil sa pondo mo eh. Ang plunder kasi is dahil sa opisina mo.
2: Correct.
1: So, hindi siya ibig sabihin sa yung opisina mo, may pondo, ninakaw mo yung pondo mo. Hindi. Basta yung nagkaroon ka ng ill-gotten wealth na more than 50 million yung threshold, yun. So, pag magbas kang 50 million, so plunder na yan. Tapos, sinasabi, donation naman yun. Pero kasi kung sinasabi, yung donation ba na to is dahil ba sa opisina mo? Kung dahil to sa opisina mong yun, po pwede itong papasok sa plunder. So, yun yung isang sinasabi ng ombudsman.
2: Hindi ba? Yan ang mga aabangan natin. Hindi ba? Sabi naman, may nag-comment dito na wag sanang takbuhan ni Senador Marcoleta ang batas. Sinabi naman ni Senador Marcoleta mismo sa Kilos Protesta, di ba, Darwin, na willing siya magpakulong, hindi siya haharapin niya. Hindi ba? Hindi niya tatakbuhan. Hindi ba?
1: Jessica, marami rin naman nagsabing ganyan, no? Diba? Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na tumaas ang kilay sa mga ganyang klaseng salita. Hindi ko tatakbuhan, na sasama ako, kukain nyo na ako, yung mga ganyan. Pero at the end of the day, pagdating nung warrant, hindi na sila nakikita, di ba? So hindi natin masisisi na lumang, kumbaga lumang tugtugin na yan sa
2: atin. Tama.
1: Oo, kaya gets natin yan, no? Pero tingnan natin kung anong mangyayari next week. Pag lumabas na ba yung warrant, talaga bang hindi tatakbuhan, no? Kung ano kayang mangyayari.
2: Ang crucial, Darwin, kasi yun nga, no? Makikita natin, muli nating makikita, no? Na kumpleto ang mga senador sa Lunes dahil magsisimula na impeachment trial, di ba? So, ano kayang mangyayari?
1: Diba? Pero hindi pa sila nakukumpleto. Caucus pa lang, hindi pa sila nakukumpleto eh.
2: Ayun, totoo. Sa caucus pa lang, ano, dalawa lang mula sa minorya ang umatend. Sa Senador Robin Padilla at sa Senador Loren Legarda ang umatend. Tapos all the rest, majority.
1: Nakita ko nga yun, may nag-selfie pa si Senator Robin, no? Kung sa caucus pa lang pag-uusapan na nila yung impeachment, hindi sila kumpleto, ano kayang mangyayari sa this coming July 6? baka makukumpleto ba sila, anong magiging, alam mo yun, na sobrang gulo, no? Deserve natin yan, kahit anong side nating tayo mga Pilipino, kahit anong side natin ma-pro BBM tayo o Sara, at then gusto lang talaga natin nandito na to, dapat talaga masimulan to ng maayos at dapat makipag-participate lahat ng mga senador, kasi trabaho nyo po yan. No, kahit walang personalan, trabaho nyo po yan. Sana mag-participate kayo, makumpleto po kayo para mas, walang masabi. Yun lang naman eh. Walang masabi ang taong bayan. Performance nyo po yung tinitignan dito.
2: Hindi ko lang na-catch, Darwin, yung una mo sinabi, no? Kung nawala yung audio ko. Pero, oo, no? Kasi, andito na tayo eh. Ang tagal yes. ng proseso. Imagine mo ah, ito na yung pangalawang impeachment kay Vice President Sara Duterte nung anong taon pa yun sinimulan, hindi ba? Kumbaga, ang tagal na natin, ang dami na nating pinagdaanan. So, ito na yun, hindi ba? Kaya, parang ako personally, no, parang once and for all nang matapos na ang boxing, hindi ba? Na mag-aalaman na gawin na ng maayos. Hindi ba? Kasi, naaantala tayo, ang daming, alam mo na, hindi ba? Yung teleserye na andyan, hindi ba? Andyan yung politika, pero again, eh sabi nga nila, ang impeachment ay isang political, ano, di ba? Hindi to yung parang proseso sa regular na korte na alam natin, kaya talagang, ayun, pero harinawa, eh, ayun na nga, sana magsimula na, lalo na Darwin, ha, buwan nang itatakbo nito. Baka akala natin, 1 week, 2 weeks, di ba? Yung parang, sa flood control na, oh, ganito, every week, matagal lang inaasahang buwan ng inaasahan dito. Kasi initially, no, sa pre-trial order, lumalabas 62 trial dates, hindi ba ang inaano ng prosecution? Ayun na nga, kasi gagawin ng, teka lang ha, i-check lang natin, gagawin ang impeachment tuwing nakatakda itong gawin tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon. Pero mababago ito, Darwin, kasi ngayong buwan ng Hulyo, SONA din. Diba? July 27, kung di ako nagkakamali ang SONA. So mababago ulit ang schedule. So imaginein mo, no, kung hindi araw-araw gagawin yung impeachment, kasi po, mahirap siya gawing araw-araw dahil bukod sa pagiging, may ibang trabaho yung mga senador natin. Legislators pa rin sila, hindi ba? Lawmakers pa rin sila. So, hindi kakayanin ng araw-araw. At yun nga, initially, no, imagine 62 trial dates. So, gano'ng katagal yun, di ba? May mga nakita ko, 90 days ba? Matagal. Matagal to aabutin. Kaya sana masimulan na ng maayos. At ang expected sa Lunes, Darwin, eh more on ano muna, no? Parang procedural lang muna. Hindi pa natin makikita dito yung mga, 'di ba, baka yung iba next na yung mga witness, magde-debate na sila, hindi ba? Kumbaga procedural matters muna siguro. Opening statement mula sa prosecution at sa defense. Yun muna yung mga rules, ilalatag muna kasi pwede pong mapanood ng publiko itong impeachment trial.
1: Yes, no. Alam mo, sana talaga manood yung mga tao rito. At alisin natin yung biases natin pag nanood tayo. Kasi maaapektuhan yung pag-intindi natin eh. So, medyo ano, hindi to basta-basta ang topic at kung ano yung mapag-uusapan dito, magiging history na po. Magiging kasaysayan natin to. So talagang maganda, bukas ang ating isip, panoorin natin ano ba talagang nangyari, no? Excited akong makita si Mary Grace Piatos na sabi ay di ba, sabi ipapakita daw siya.
2: Oh, hindi ko alam kung kay Mary Grace Piatos.
1: Ay, nakita ko lang kasi sa balita na ipipresenta ng depensa si Mary Grace Piatos. So, yan yung mga isa sa inaabangan natin. Pero gusto ko na talagang magkaroon sila ng debate. Hindi pa ba? Hindi pa. Sabi mo, Jess, hindi pa.
2: Base kasi, no, parang procedural matters muna. Hindi pa talaga yung talagang bakbakan. At least initially, ganun, ha, sa first day ng trial. Kumbaga siguro, paplansyahin muna yung mga, alam mo yun, kung paano yung magiging. Siguro meron naman, for sure, opening statement. Pero yung talagang yung nandun na kagad yung mga witnesses, no? Pa, pero para updated kayong lahat, by the way, ha? Ang pumutok po kayo sa DZRJ dahil may special coverage tayo para dyan, di ba? Para dito nyo po mapanood ang impeachment trial.
1: Yan, no, no. Tutok kayo dito dahil dapat talaga dapat talaga nakabantay po tayo dito. Mm-hmm. Kasi masasagot yung mga tanong nyo. Ako, yan ang isang sa tanong ko. Sino ba si Mary Grace Piatos? Yung sino, ano bang nangyari? Saan napunta yung pondo? Kahit anong side po natin, kailangan marinig natin yung sagot ng depensa at saka kung ano ang sasabihin ng prosecution. Kasi para sa atin din po ito, para sa lahat ng Pilipino.
2: Yeah. So yan, Darwin, very historic talaga, no? Kasi ang nakita natin yung mga sikat na nangyari na impeachment, yung kay dating Pangulong Joseph Estrada, di ba? Baby pa ako noon eh. Yeah, so, syempre, elementary naman tayo. Syempre, hindi pa, ito talaga yung mature na tayo, di ba? Na talagang matututukan natin siya and all, di ba? Ito ang nangyari doon. Syempre, kahit elementary ako, inaano na naman sa studio, di ba? Parang naalala, hindi siya nagtuloy-tuloy, Darwin, kasi naalala mo yung nag-walkout, so prematurely, di ba? Parang natapos, na-cut. Kasi nag-EDSA dos, tapos nag-resign na si dating Pangulong Erap Estrada.
1: Oh, no. Sinik ko, just dito, umabot pala ng almost 5 months ang impeachment kay Corona.
2: Ah, Corona. Ah, oo nga pala. No? Kay dating Chief Justice Corona. Yun pala yung naabutan din natin, ano? Chief Justice Corona. Ah, 5 months. Oh, yun. So, imagine. At ang isa pang sa... Yeah, go ahead.
1: Yung kay former President Erap, ano lang, 23 trial days lang. So, lumabas lang siya. Saglit lang yung kanya.
2: Mm-hmm. Tsaka hindi nga na natapos talaga, hindi ba, Darwin? Kasi nag-exodus na, tapos nag-resign eh.
1: Oo, December 7 to January 16, saglit lang siya.
2: Mabilis lang, hindi ba? At ayun, oo nga, kay dating Chief Justice Corona. At ang pagtataya dito, Darwin, baka tumagal daw yung trial. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan, kasi 4 na articles of impeachment to, ano? Yung sa confidential funds, parang dun talaga nila inaasahang tatagal.
1: Oh, ewan natin, no? Parang tingin ko nag-gusto ng prosecution ng mas mahaba. Mm. Tapos, aabot ata ng next year to.
2: Ganun katagal? Parang initial na 9-6 months, 5 months kay Corona, dating Chief Justice ko nga, no?
1: Kasi yung sa depensa, parang tingin nila yata aabot ng 6 months. So yung prosecution, 9 months. So talagang lalagpas ng New Year.
2: Grabe, ang tagal kung sakasakali.
1: Oo, parang, busy ang ating mga senador.
2: Parang talagang teleserye na to, series na talaga, isang buong season ang mapapanood pala natin dito, no? At nagpadala na ng summons, Darwin, ano, para maparap si Vice President Sara Duterte. Pero may option pa rin, pwede siyang humarap, pwedeng yung kanyang legal counsel. Pero ikaw, anong tingin mo, Darwin? Pupunta ba? Pupunta kaya?
1: No, knowing her, 'di ba? Hindi siya pupunta, pero sana pumunta siya, no? Alam mo, iba rin kasi pag siya yung nagsasalita, 'di ba? Kahit na alam mo yun, kahit na galit ka sa kanya, kahit na hindi mo siya gusto, pero pag na iba yung dating pag siya yung nagsalita, kasi kaso niya yun eh. Mm-hmm. 'Di ba? At abogado rin naman siya. Matalino, matalino rin naman siya. At alam niyang yung sasabihin niya ay yun lang yung dapat niyang sabihin. So tingin ko ako. Kung ako, tingin ko dapat pumunta siya, pero tingin ko rin, hindi siya pupunta.
2: Pero malay natin, kasi kung maalala mo, Darwin, may isang instance doon, nakalimutan ko na lang kung anong instance to na hindi siya dumadalo sa kamera, no? Pero may isang instance, pumunta siya sa Senado eh.
1: Oo,
2: si Sen, di ba? Oo, na si dating Senate President Cheese Escudero pa ang Senate President noon, eh, di ba? So malay natin, baka mas comfortable si VP Sara sa Senado. Tsaka kung mapapansin ninyo, yun din naman ang sinasabi ng kanyang defense team, di ba? Parang sasagot lang siya sa impeachment ko. Ito na eh, di ba? Kumbaga, baka naman mas komportable, mas gusto niya. Kasi kumbaga, ang ano nila, sa kamera, ang hinaing nila, eh parang trial na, di ba? Mini trial na yung nangyayari sa kanya. Hindi naman nila madepensahan ang kanilang panig, di ba? Ito na. Diba? Ito Senado na. Baka naman mas komportable na si VP Sara. At agree ako, Darwin, ano? Kumbaga, communication-wise, diba? Kumbaga, PR-wise, iba yung dating na ikaw mismo yung nagsasalita, hindi ba? May iba yung dating niya.
1: Just may tatanong ako. Hindi ko lang sure, ha, kung alam mo. Bakit kailangan i-invite yung sheriff?
2: Ah, oo. Ang isa sa mga naging paliwanag dyan, ano, kasi hindi ba isa sa mga nilalaman ng articles of impeachment ay yung banta niya. Di umano'y banta niya, VP Sara, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung threat ba? Oh. Diba? So parang iyon daw ay makakapag-back up dun sa argumento na may ganong tendency, violent tendencies, si VP Sara. So kung parang pang-back up dun sa argumentong yun, di ba? Pero malalaman pa natin yan sa mismo trial. Pero to answer your question, base sa mga interviews, mga panayaman, no, isa yun sa mga nakalap natin na yun nga, dahil nga, di ba yung pagsapak ni Didi Sara noon sa isang sheriff. Kasi tama nga naman, mapapaisip ka, ang tagal na nun na, anong kinalaman niya? Diba? Sa reklamo ngayon kay VP Sara. Pero yun yung isa sa mga sinasabi na pang, you know, pang back up dun sa argumentong yun.
1: Ayun. So, ako kasi personally, hindi ko magets na bakit kailangan pa. No? Pero salamat sa paliwanag mo. Na yun pala, ang titignan pala dito yung mga past na nagawa. Pero kung yun ang bubuklatin, sigurado marami pang mga ganong desisyon na nangyari na hindi lang na media.
2: Ayun na nga, no? Malalaman natin yan. Malalaman din natin kung ano magiging sagot ng depensa doon, dahil for sure, isa sa mga sasabihin nila na parang, teka, anong kinalaman? Diba? Parang yun ang, di ba, kung ikaw ang defense, una mong magiging reaction, diba? Anong connect? Katagal na nun na, bakit yung kinukonnect sa, di ba, sa disposition ko ngayon, sa aking, ano, di ba, malalaman natin yan. Di ba, yan yung mga aabangan natin.
1: Yeah, no. Time check muna tayo, Jess, no. Alam ko marami pa tayong pag-uusapan, no, sa mga nakikinig po. Magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
6: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Tayo po ay nagbabalik po dito sa Max Servicio, no? Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po niya, Consitol Mac Ignacio. Welcome po muli sa aming programa. Huling 20 minuto, samahan niyo po kami. Basa-basa tayo ng mga maayos na comments. Wala lang mga hate comments tayo, okay? Sabi dito niya, teka, nawala, no? Teka. Ayan, ang dami kasi nagko-call. Ayan, sabi ni John Paul de la Paz, sana nga po matapos na ang lahat ng ganyang mga problema. Magkaisa na tayo, bawat Pilipino, na maging mapayapa ang ating bansa. Oo, dahil sabi nga po namin, ano, hindi po iikot ang mga trabaho ng Senado doon lang sa impeachment. Hindi ba? Marami tayong mga nakabinbing na batas, di ba? Maging sa Kongreso. Kaya, kumbaga simultaneously, di ba? Dapat tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Pero sabi nga rin namin ni Darwin, sana masimulan na. Wala lang yung mga andami pang magkakaroon ng ganitong komosyon, magaganito na ganyan, di ba? Para hindi naaantala. Kasi the more na naaantala, parang, alam mo yung prolonging the agony tayo na, alam mo yun, Darwin, di ba parang mas lalo tayong nahihirapan kapag nade-delay na nade-delay.
0: Totoo yan, no? Ay, maganda nga eh, tapusin na nila agad para ano ba talaga, meron ba o wala? Kung may kasalanan, managot. Kung walang kasalanan, matapos na. Kasi lugi tayo talagang mga Pilipino kasi hindi natin deserve na ganito yung nangyayari sa mga leaders natin. Tapos ang ending pala ay puro chismisan lang. Wala talagang walang mangyayari. Lugi pa rin tayo, no? Pero swerte pa rin kahit papaano dahil nagtaas naman yung sweldo.
1: Ayan, oo. Ang pag-usapan natin ngayon eh,
0: yan.
1: May kinalaman sa ekonomiya, no? Dahil bukod po sa mundo ng politika, eh, marami pa rin pong issue at problema tayong kinakaharap. Pero good news, no? Ito, tanungin natin ang ating mga masugid na tagapakinig at commenters, no? Good news nga ba para sa inyo dahil madaragdagan po ha ng 85 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Talaga namang Metro Manila lang, hindi pa natin ni lahat, pero hindi, ganun yan eh. Kanya-kanyang wage board yan. Pero dalawang bugso po ito ha, hindi po ito agad-agad ibibigay. Mauuna po ngayong July, itong unang tranche ng dagdag sahod at teka lang, tingnan natin no. At sumunod po is yung natitirang ang unang dagdag na 60 pesos magiging epektibo po yan ngayon July 19 habang yung may matitira po second tranche na 25 pesos.
0: Ah, hindi isang bagsak pala yun.
1: Oo, hindi siya isang bagsak.
0: Ano ba yan? Kala ko na isang bagsak na ibibigay sa atin yung 85.
1: Ayun niya eh, hindi ba? Kaya well, yung hati, no? Yung iba eh natuwa dito, 'di ba? Pero yung iba katulad na ba nila Calio de Guzman, yung ibang labor groups eh parang hindi pa rin natutuwa, 'di ba? Sabi nga ni Calio, parang insulto pa nga yung 85 pesos kasi kumbaga ay pinagmamalaki dito ng Labor Department, Darwin, eh ito na yung pinakamataas na aumento sa sahod, hindi ba itong 85 pesos kasi 'di ba, iba pa 20 pesos, 15 pesos, 'di ba? Ito 85 pesos, pero kayo ba? Eh syempre ako, kung alam mo naman, Darwin, like ko sinasabi, eh kulang na kulang pa din. Alam mo naman yung presyo ng bilihin ngayon, kung ibabangga mo sa minimum wage, eh mahirap talaga. Kulang
0: oo,
1: pa.
0: Oo, totoo yan, Jessica. Alam mo, yung kami ng mga kaibigan ko, ayaw na lumabas ng bahay. Kasi alam mo yun, pag lumabas kami ng bahay, napatambay lang kami saglit, nakipag-usap, nakipagkwentuhan, eh babay na agad yung 500, babay na agad yung 1,000 pesos. Eh magkano lang ba yung sinasahod, di ba? Magkano lang yung minimum wage? Eh kakain ka pa sa bahay, may bills ka pang babayaran, may responsibilidad ka pa sa anak. Sa totoo lang talaga, kulang. No, hindi ko alam paano pagkakasyahin yung minimum wage. Pero sa dasal at panalangin na lang umaasa.
1: So bali ang mangyayari dito eh magiging 780 pesos kapag
0: oh,
1: all in na no, magiging 780 pesos ang for non-agricultural workers no pag ito pa, no, talaga naka-divide pa, no, pag agricultural workers, 743 ang magiging minimum wage sa Metro Manila. Imagine mo, 700, magkano, 780 pesos kada araw. Pagkain pa lang, magkano na? Hindi ba, Darwin?
0: Magbabayad ka ng Meralco.
1: Oo, di ba?
0: Bawal kang mag-aircon kasi pag nag-aircon ka, wala ka nang sasahurin. Di ba? Isa sobrang init sa Pilipinas pag hindi ka nag-aircon, parang magkakasakit ka naman. Pag nagkasakit ka, ang mahal din. Paano, ano, sana tayo pupunta?
1: Oh, 'di ba? Kaya mukhang tama nga yata yung tagline ng isang vitamins, 'di ba? Bawal magkasakit.
0: Oo, bawal, bawal
1: literal.
0: Talaga.
1: 'Di ba? Sabi nga nila, Darwin, may mga pag-aaral noon no, na yung mga middle income earners sa Pilipinas, no, kahit sa dibong nakakaangat-angat ang mga middle income earners sa Pilipinas, one hospital away lang tayo.
0: Oo.
1: Tapos na ang
0: oo, ano,
1: ating kaperahan.
0: Tayong mga middle income, pag nagkasakit, ubos pati yung ipon natin. At ang masakit pa paglabas natin ng ospital, meron tayong utang.
1: Ayun na nga. Diba? Kumbaga, tama ka dun, Darwin, no? Pati savings mo sa ED, may ma-ospital
0: yes.
1: pa. May ma-ospital lang, wag naman po sana, no? Pero yun yung harsh reality dun, eh. Diba? Na pwede ngayon, nakakaangat-angat ka, kala mo okay ka, diba? Pero yun nga, one hospital away lang yung mga middle income earners magiging, kumbaga, below parang yung estado mo, no? Pag nasira yun, di para kang below the minimum wage na yung capacity mo to pay your bills and all. At ang lungkot no, di ba? Kasi parang alam mo yun, para tayong nagtitiptoe, Darwin, di ba? Para tayong ganun tayo, ingat na ingat tayo dun sa ating budget kasi eksaktong-eksakto lang yung meron tayo.
0: Yan, totoo, no? Tapos makikita mo na patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Kung sana bumababa eh. Sige, okay na tayo dito sa sahod natin, pero makita mo bukas 20 pesos na ang kilo ng bigas. Ang kilowatt per hour ng Meralco bumababa. Alam mo, just nakita ko sa isang post, yung isang tayo ang may pinakamahal na kilowatt per hour ng electricity. Tinalo natin yung Singapore. Diba na halos lahat tinalo natin.

0: Tapos ang bilihin dito sa grocery, hindi rin na monitor ng DTI. Mga ganyan. Nakakalungkot pero kawawa talaga tayo, Jessica.
1: Oo, sabi niya, Ma'am Gina Angustia, dapat hindi lang sa Maynila itinaas ang sahod, dapat po buong Pilipinas para patas. Pare-pareho naman ang halaga ng bilihin, lalo sa pagkain sa Maynila at probinsya, di po ba? Totoo yan, Ma'am Gina, no? Lagi natin na pag-uusapan yan na dito sa programa na ako, okay ako dun sa, pabor ako dun sa mga proposals, Darwin, na going across the board, no? Yung wala ng provincial-provincial rate. Diba na pantay-pantay tayo? Diba kasi nga, parehas naman yung, ano mo yun, kung magkano yung presyo ng bigas sa Visayas, ay ganun din naman sa Mindanao, ganun din sa Metro Manila. Hindi naman iba-iba yung hangin at tubig na iniinom at nilalanghap natin, hindi ba?
0: Alam mo, Jess, maganda yan, no? Maganda may mapag-usapan, may makausap din tayo na, kasi nakausap na natin nakaraan si Kong Eli tungkol dyan sa pag sa pagpantay-pantay ng sahod, alisin na yung provincial rate, no? Maganda may makausap din tayo na doon naman siya sa mga employer side. Kasi gusto nating marinig eh. Ako rin pabor talaga. Pero bakit ba hindi nangyayari yan? Ano ang problema? Baka meron naman silang mga valid na dahilan. Eh, marinig, magandang marinig natin, no? Hindi yung para hindi lang both sides. Sabi nga natin na maganda yan.
1: Mga employers, bakit hindi, bakit ayaw nila, no? Na pare-pareho, hindi ba? Kasi ang isang problematic doon, Darwin, ano? At least doon sa side na 'yon. Syempre, bias natin eh yung sa empleyado side,
0: oh, no,
1: sa manggaga, sa side ng mga manggagawa. Kasi isa rin 'yun sa nakikita ko dahilan, Darwin, kung bakit napaka congested o punong-puno ng Metro Manila. Kasi yung mga nasa probinsya, dahil mas mataas ang sweldo dito, eh dito pumupunta. Di ba nagsisiksikan tayo dito? Imbis, alam mo, masakit sa loob nila na iwan yung pamilya nila. Hindi ba? Kasi nga, mas mataas yung sweldo. Pero imagine mo, kung pare-pareho, di ba? Pare-parehas yung sweldo, yung mga opisina ng gobyerno, yung quality ng ospital, ng paaralan, ikapantay lang ng kung ano yung nakikita natin sa Metro Manila. Eh di sana pantay-pantay. Lalo na, ang dami nating probinsya, di ba? Archipelagic country tayo, di ba? Pantay-pantay sana yung servisyo. Even yung pasweldo.
0: Oo, no. Nung tinignan niya, nakakatawa din yung mga post dyan ni Kong Eli na nasa naglalakad siya, nasa boundary siya ng Metro Manila at ng probinsya. Eh, wala namang pinagkaiba yung expenses na pumunta siya sa fast food ng probinsya. Yun din naman ang presyo. Pumunta siya ng gasolinahan. Yun din naman ang presyo ng mga gasolina. So, ang gusto sabihin ng post niya na yun, eh bakit mas maliit yung sweldo dito sa probinsya? Eh parehas naman ng cost of living, di ba? Eh dati siguro nung naririnig ko sa mga lolo't lola ko, nung panahon nila, eh sa probinsya, eh, mabubuhay ka ng kahit na hindi ka nagtatrabaho. Diyan ka lang po, kakain ka ng gulay, nandiyan ang isda, ganoon. Eh, yan yung kwento nila. Ngayon kasi hindi na, kailangan, kahit nasa probinsya ka, kailangan mong magtrabaho.
1: Totoo, hindi ba? Kaya nga, alam mo, maganda rin tong comment ni Paolo Miguel. Sabi niya, yung mga Pinoy tuloy, halos hindi nakakakain ng maayos na pagkain. Totoo yun. Kaya nagkakasakit.
0: No.
1: Kasi dahil limited yung budget natin, napupunta tayo sa, alam mo yun, noodles, hindi ba, delapa, yung fast food. Kasi yun lang yung kaya, na hindi tayo makapag, alam mo yun, sinasabi sa atin ng mga doktor na, oh, dapat balanced diet, dapat ganito. Eh, hindi mo na siya maiisip, hindi mo na siya magagawa kasi hindi sumasapat yung sweldo na meron ka. Imagine, nagpapaaral ka pa. Diba? May kuryente ka pa, may tubig ka pa, may internet ka pa, at kung ano-ano pa, pamasahe mo pa. At ang presyo ng bilihin, kaya ayun na.
0: Comment dito ni Al J. De Santos, sana all tupad at four piece. Alam mo, kanina niya pa comment yan eh. Kanina nakikita ko ano yung swerte ng mga nasa ano ba yan, yung mga four piece ganyan. Na pag naisip mo talaga, alam mo yon, hindi mo sila masabing swerte kasi yung iba nakatira sa ganitong klasing bahay, 'di ba? Pero pag tinignan mo, tayo nga na hindi nga nakatira sa ganun. Pero pag hindi tayo kumilos ngayong araw, hindi natin alam kung makakakain tayo bukas, yung ganun. Pero sila, alam nila talaga, every month may darating na pera sa kanila.

0: na kahit na matulog lang sila. Hindi naman sa na dapat kaingitan yung ganun, pero nakikita lang na may mali sa policy yon. At alam naman natin may mali, pero bakit hindi na babago yung ganong klaseng sistema? Di ba? May mali talaga, may talaga totally mali.
1: Tama. Naunawaan ko rin yung Darwin, ano? Pati yung mga, yung ganong uri ng sentimiento. Siyempre, likas naman sa atin mga Pilipino yung ano tayo eh, matulungin tayo, di ba?
0: Yes.
1: Matulungin tayo sa mga kababayan natin naghihirap. Likas sa atin yon. Pero hindi rin natin masisi kung ilan sa mga kababayan natin, ganon yung nararamdaman na, maswerte pa yung 4-piece, ay maswerte pa yung mga tupad, di ba? Kumbaga, yung naaayudahan. Naalala mo, Darwin, yung sa kuryente? Hindi ba
0: Oo.
1: na tayo pala yung sumasagot? Diba? Doon pala nila hinuhugot, hindi ba? Kaya naman marami sa mga middle-income earners, parang sumasama rin yung loob na, teka, samantalang kami, isang pagkakasakit lang namin, wala na, di ba? Eh sila, lahat, hindi ba provided for them? Kaya hindi ko rin talaga masisi yung ganun, ganun nga sentimiento ng ating mga kababayan. Kasi nga, dapat ipromote talaga natin na hindi band-aid solution. Diba? Hindi band-aid, hindi po sagot yung ayuda. Hindi ba? Dapat talaga, ano nga yung kasabihan, Darwin, yung teach them how to fish.
0: Oh.
1: Hindi ba? Kaya, at ang pinakamalala dun, dapat talaga, hindi mauwi sa corruption.
0: Ang yan talaga ang malala. Pero,
1: yun
0: di
1: ang
0: ba?
1: malala.
0: Yun ang malala talaga, Jessica, no? Kahit na matagal na natin gusto yung time immemorial na hindi magkaroon ng corruption, pero pansinin natin talaga, mga politiko lang ang yumayaman. Di,
1: Ayun na nga eh.
0: pero sa kinaganda, dahil meron pa tayo 5 minuto, Jessica, gusto nating iparating na napromote na tayong mga middle income.
1: Ayan. Agree ka ba dito, Darwin? Diba? Another good news. Akalain mo naman yan, ano? Na-promote na ang Pilipinas. Ano yun? Upper middle income. Tinuturing na po, ah. Itinuturing na po ang bansang Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank. So, level up po tayo.
0: So, ibig sabihin yan, dadagdagan tayo ng buwis. Kasi upper tayo, di ba? Pwede tayong bigyan ng panibagong buwis kasi
1: ganun ba yun?
0: Promoted. Hindi,
1: Isa sa
0: hindi.
1: mga
0: Chika
1: ano
0: lang yan.
1: yun?
0: Chika lang yan.
1: Chika lang ba yun? Akala ko may ganun eh.
0: Tatakot ka
1: pero,
0: naman.
1: Oo nga eh. Parang, Diyos ko, ano ba ito? Akala ko, may ganung provision talaga sa ano. Pero, ayun. Baka kasi gastos tayo ng gastos, kaya nag-level up tayo.
0: Pero hindi ko naramdaman kung, alam mo yun, hindi, paano ba nila nasabi na upper middle income na tayo? Dahil, anong naging basis? Totoo lang, parang mas mahirap, nahihirapan na ako ngayon. Diba? Hindi ko alam eh. Sa anong naging basis nila? Sa bagay, hindi lang naman ako yung middle income, marami naman. Kaya lang, ano yung naging basis talaga?
1: Ang solid nung sabi mo, parang mas nahihirapan niya ako ngayon. Oo, no? Totoo naman yan, hindi ba? Siyempre, hindi tayo economics expert, Darwin. No? Perhaps one of these days, mag-dami nating naka-line up, no? Labor, ito, economics expert, kung paano nga ba, no? Parang, for how many years, Darwin, hindi ba? Ito na, biglang bumulaga sa atin na upper middle income country na tayo for the longest time. Parang, tama yung reaction mo na parang, palaga ba sa dinaranas natin ngayon matapos sumipa yung presyo ng produktong petrolyo, inflation, biglang upper middle income tayo. Katatapos lang ng oil crisis, hindi ba? So, alamin nga natin mula sa isang eksperto kung paano nga ba nangyari yun.
0: Oo, baka kasi na-survive nyo ang taas ng gasolina ng binigay ko sa inyo, ang taas ng diesel. Na-survive nyo yan, eh, di ba? Na hindi kayo nag-rally, hindi kayo kung ano man. Oo, edi upper middle income na kayo. Basahin ko lang, kanina niya po sinasabi to ni Sir Paulo, no, na pag yung gusto niya pag-usapan yung makarahasan sa eskwelahan. Napag-usapan na po yan. Opo,
1: dalawang linggo, dalawang magkasunod na linggo.
0: Kaya lang kasi Jessica siguro sinasabi niya, itong nakaraan, di ba, ano, segwayan lang natin, may nangyari na naman na yung hindi ba. Alam mo, napag-usapan na yan, napag-usapan na po yan ng nakaraan. Siguro po sa mga susunod ulit, no, na marami lang nakapila, naka-line up lang sa amin ngayon. na mga topics po. Pero nababasa namin yung comment nyo at nalulungkot kami sa balitang yan.
1: Oo, Sir Paolo. Balikan nyo, Sir Paolo, yung last 2 weeks natin, no? Pinag-usapan natin yan dahil talaga, oo, grabe yung mga naging karasan. At ang isang ano ko lang dyan, Darwin, bilang last 2 minutes na tayo, mag-wrap up na daw tayo. Eh, wag naman sana, no? Parang ang isa din kasi nakikita, no? Parang wag naman din sana gamitin yung mga hoax, Darwin, yung mga kunwaring may threat para daw masuspend yung klase. Wag naman po sana. Wag naman ganun, ha? Kasi lalo na ngayon, tagbag na, Darwin, marami na namang class suspension. Hindi ba maaapektuhan na naman yung pag-aaral ng mga bata? Kaya itigil po natin yung mga ganyan. Hindi po magandang biro yan, lalo na ngayon na talagang grabe yung karahasan sa mga paaralan.
0: Oo, no, hindi talaga. Baka hindi lang alam ng mga nakikinig sa atin na may kaparusahan po yan. Yung fake
1: Ayan.
0: na, yung fake, ano ba tawag yan? Fake,
1: Mga
0: fake.
1: threat.
0: Yan, oo, oh, yung fake news na bomb scare nyo, kung ano man yan. Bawal po yan, matatrack po kayo, at may kaparusahan po yan. Hindi po yan magandang biro, kahit na sabihin nyo wala kayong intensyon makasakit. Eh, bawal na bawal po yan.
1: Ayun, 11:59, Darwin. Tingin ko, pwede na tayong magpaan.
0: Ayan, no, maraming maraming salamat, no. Sa susunod, nasa studio na po kami.
1: Ayan.
0: Ni Jessica, no? Ayaw niya lang pasabi kasi kung bakit eh. Anyway, maraming maraming salamat sa pagtutok niyo po, no. Sana sa susunod samahan niyo pa rin po kami. Mag-comment kayo ng marami, babasahin namin yung iba. At 'yun, salamat po. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Ngayon po nga, simula po ngayon linggo, tumutok po kayo sa DZRJ Radyo Bandido para sa special coverage po sa impeachment trial sa Senado at sa ngalan po ni Consi, sasabi ko dapat Senador Tolmac, ni Consi Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Happy weekend!
0: Bye-bye!

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Ano po? At ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng mga gera at digma ng ilang mga bansa, banta rin po sa kalusugan ng isang malapandemyang mala COVID-19 na hantavirus at kasama na po yung mga mga pagputok at saka pagputok ng mga bulkan, ano, paglindol at saka mga pagbaha at tag-ulan dito sa ating bayan, ano. Ay nako, sa totoo lang, sa dami ng ating mga kinakaharap kasama na ang bagsak na ating ekonomiya ay talaga naman sadyang ang titindi nila at ang lulupit nila. Dahil wala talaga sila mga patawad at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang tayagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid ng mga naglalabas ang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagpagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung paanong pilit na kung saan man nila gustong dalhin ang kanilang mga naratibo, ano po, at ang mga intensyon ng kanilang nais. Ngunit siyempre, alam na rin po natin ang tunay na kagustuhan at kanilang mga damdamin, ano. Kaya wag na wag din po natin silang payagang manaig, ano po. At siyempre, ang hindi lang naman natin talaga alam ay ang kanilang mga intensyon at mga kagustuhan ng kanilang mga nais na gawin. Ano po? Kaya ipinipilit na ilihis at ikang iligaw ang taong bayan, ano po, sa mga kasalukuyang nagaganap na mga usapin at issue ng ating kasalukuyang nagaganap. Kasalukuyan na tigay ng tinatawag na ginagamit sa kanilang sinasabing nakabibinging mga nakabibinging mga katotohanan na hindi nila pinapansin. Kasama na po dyan, syempre, gamit ang kanilang mga ACDC, ang kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan, ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa.
Ang tawag po dyan ay ilang po bang mga maleta ng iba't ibang mga sizes? Small, medium, XS, ha? O di kaya XL na mga sizes na mga maleta na ang sabi po yan laman ay mga basura pero ang totoo pera talaga, limpak-limpak na pera, mga paper bag at expandable envelope o envelope po ba ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na sadyan dapat na po talagang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Oh!

Ayan, kamusta kayo mali mga kababayan at mga kampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po ay araw po ng Biyernes, ikatatlo sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ano po, kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, tinapos na po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ng ilang mga sektor ng ating mga kababayan, yung pong malawakang kilos protesta, ano po, na ginawa dyan po sa EDSA at dyan din po sa Liwasang Bonifacio, no? Dahil ang sabi po ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay naabot na daw po yung pong sinasabing pagpapaalam sa gobyernong ito, yung pong kanilang mga hinain, no? Lalo na patungkol po sa selective justice at saka yung pong sinasabing double standard, no, sa pagturing po, no, ng ikapagpapatupad ng ating mga batas, no. Pero sa kabila po niyan, ano, ito isang babala dahil ibig sabihin lamang na mulat ang taong bayan at nakabantay, ano, sa kung anumang pagmamalapis o pang-aabuso ng gobyerno ay mauulit, no, at baka mas malaki pa ang dami ng tao kung sakasakali, no, sa mga susunod na panahon, no. Pero sa kabila noon, ang ombudsman po ay ipinagpatuloy pa rin at sinampahan ng kaso, no, ng plunder itong si Senador Dante Marcoleta, no. At kanina yun po ang ginawa ng opisina ng ombudsman, nagpunta ng Sandigan Bayan at nag-file nga po ng kasong plunder. At ito nga po yung kanilang nangyari kaninang umaga na sinasabing pagpapile, ano po. At dito makikita po natin po yung pong pagpapile na yan ng plunder ay kumbaga ikwan, no? Sinasabing ito ay kasama sila former Quezon City Representative Mike Defensor, businessman Aristotel po, Biray, and Joseph Espiritu, no? At ito ay na-raffle daw sa Sandigan Third, Sandigan Bayan Third Division, ano? Chaired by Associate Justice Carl Miranda, no? The charges against Marcoleta and Defensor for violation of Presidential Decree number 46, which prohibits public officials from receiving gifts and private individuals from giving them, were assigned to the 4th Division headed by Associate Justice Michael Musni, no? The same PD 46 cases against businessman Joseph Espiritu and Aristotel Biray were separately raffled to the 6th Division naman, ano po, chaired by Associate Justice Sara Fernandez. And the 1st Division headed by Associate Justice Maria Mendoza Arcega, yan, respectively, no? Hari nawa, no, na ito ay may mga na-raffle na sa mga division ng Sandigan Bayan, eh pwede nila itong i-review. Sila naman po ang mag-i-review niyan bago sila kumuha ng mga hakbang, ano? Kung sakasakali man yung pong ikinaso ay may batayan, ano? Patungkol po din sa sinasabi na receiving of gifts, no? Sa totoong buhay lamang, talagang ito pong kasong ito ay napakamahiwaga talaga. Dahil nung una po ang sinasabi for campaign contribution, no? Yung pong 75 million na campaign donation na hindi daw niya dinisclose o hindi dinisclose o final sa kanyang sose sa COMELEC, di ba? Pero sabi nga natin, kahit kahapon pa, na ito ay dininig na mismo ng COMELEC. Nagkaroon po ng investigasyon, ano? Kung may nalabag ba si Senator Dante Marcoleta patungkol sa campaign contributions, no? At malamang naliwanagan ng COMELEC na hindi ito saklaw pa ng campaign period at maaaring hindi nga maideklara dahil nga po noong mga panahon ay wala pa pong kampanya, di ba? Kaya kung ito ay mismong jurisdiction ng COMELEC, ay wala akong nakitaan ng anumang anomalya. Pero ang ombudsman, ang pinagbatayan ay yung mismong pag-aamin, ano, ni Kadante Marcoleta, Senator Marcoleta, sa kanyang programa
At kanyang nabanggit ano, na siya'y nakatanggap nga ng mga donasyon na hindi niya dineklara sa SOSE dahil nga rin sa maliwanag na dahilan na noong mga panahon na yun, mas maaga pa kaysa sa campaign period. Kaya yun eh, hindi kasama no, kung tutuusin. Pero dinadala nga nila sa aspeto ng ito nga sinasabing gift or donation na bawal daw tumanggap ang isang opisyal. Ano po? Well, kung ang pagtatuunan po eh tulong po para ho sa kanyang kampanya, aba eh hindi ho yung gifts, hindi ho maituturing, no? Dahil ito po eh mayroon pong patutungkulan na pagkakagastusan sa pangangampanya niya. Ngayon, kung ang sinasabi naman po eh dahil may kapalit yung pagbibigay po ng donasyon, eh makikita nyo po na dapat po eh may mapatunayan na kaakibat na kaso ito na graft and corruption, na predicate crime, para po masabi na yung 75 million ay may pabor ano po na ikang kapalit doon sa ibinigay sa kanyang pera. Mukhang wala namang ganyan, dahil sabi nga natin kahapon, mas matindi pa kung ang Pangulong Marcos na ang mga campaign contributors niya ay nakaupo na sa kabinete niya, no? Kasama na po ang Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo, no? Na malaki-laki rin po yung pong kanyang campaign contribution. Ilang million po yon, lagpas po sa threshold ng kwan eh, ng plunder, no? 200 plus million po yata yan, ano? Kasama na po itong nakaupo ngayon sa PCSO na si Mel Robles, no? Na mga 30 million po ata rin ang campaign contribution. At pati po yung kalihim, no? Ng Department of Agriculture, no? Na si Juan, na si Secretary Kiko Tiu Laurel, di ba? Francisco Tiu Laurel. So lahat po yan ay kilalang mga campaign contributors ng ating Pangulong Marcos. At kung ngayon eh, sila inupo sa iba't ibang mga tungkulin ng kanyang kabinete, eh yan eh, kung hindi pa matatawag ng kapalit, di ba? Ay ano kaya ang ibig sabihin nun, no? Kasi kung ang pagbabatayan po ay yung ikinasok kay Senator Marculeta, eh kung yun ang premise, di po ba? Eh di, paano pa to? Ano pa itsura ng sa ating Pangulo? Mas matindi po ito dahil ito ay direktamente niyang binayayaan ng posisyon sa kanyang kabinete. Di ba? So, di, parang nakinabang din yung nag-contribute dahil inupo siya bilang mga kalihim o di kaya sa isang ahensya tulad ng PCSO. Di po ba? Kaya yan po yung sinasabi sana na ipinagbabawal ng batas. Di ba? E kung yun nga, direktamente nga. Kasi para baga nga limbawa, kung ikaw ay isang mambabatas, ano, ikaw ay bawal tumanggap ng anumang regalo o pera o bribe, no? Panunuhol na binigay sa iyo para isulong yung interes ng ilang tao o sa kanilang negosyo. O yun, ang kapalit ng ibibigay nila sa iyong pera o pondo, tama? O eh, dito kay Senator Marculeta, dapat tingnan nila kung totoo bang nakinabang itong tatlong individual na nag-contribute sa kanya, di ba? At dito makikita nga po natin, yung pong hindi niya pagdedeklara ng SOSE, ay kinlear muna, no? Kinlear mismo siya ng COMELEC. COMELEC na may jurisdiction patungkol po sa mga campaign, donations, and contribution, eh, hindi po siya, kwan eh, hindi po nakitaan na ito ay saklaw ng pagdedeklara ng SOSE. Di ba? Kaya kung ganun po yun, papaano naman na ang ombudsman ay bumatay lang sa kanyang pagsasalita mismo sa kanyang programa? Eh, buting at sinabi niya, di ba? Sabi ko nga, kung siya may tinatago, malamang hindi na niya kinuwento yan. Di ba? Ipinahamak pa niya yung tatlong contributors niya. Eh ayaw nga ipabanggit ang mga pangalan. Tapos ngayon, hinahila patuloy sa kontrobersiya dahil tinarget po no, ng ombudsman dahil yan nga po ang ginagamit na dahilan at dito sa mga batas din natin patungkol sa pagtanggap ng donation ng isang public official. Di ba? Malawak po kasi ang ibig sabihin nun. Ano?
bawal po, lalo na, limbawa, kung merong kapalit, di ba? Dapat mapatunayan mo muna yung mismong krimen para masabi mong meron ng plunder na naganap. Pero pag wala po, eh hindi ko agad-agad na pwedeng doon iukul yan. Ano? Kaya malamang ang Sandigan Bayan, umaasa tayo, no? Dahil independente naman yan, sila ay bago talaga gumawa ng mga hakbang, nire-review din nila yung mga tina-file na kaso sa kanila bago pa sila mag-issue ng warrant of arrest o kung ano man. Ano? Kaya sana, umaasa tayo, no? Na sila ay titingin dito sa punto na kung bakit ba siya ay sinampahan ng ganitong kaso, lalo na sa darating na Lunes ay magsisimula na po, no, ang impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo. So pag nagkataon, ito po ay non-bailable na kaso na sinampa ngayong araw ng ombudsman, eh di nangangahulugan pag siya po ay inaresto ay hindi siya makapagpiyapiansa dahil ito po ay non-bailable. Edi, hindi siyang makaka-attend, no? Hindi siya makakadalo sa pagdinig, no? Nabilang isang senator judge, di ba? Sabi ko nga, eh, komo napakagaling talagang abogado nitong si Senator Marcoleta, at baka nga yun nakikita rin ng mga prosecutor ng Kongreso o kahit ng private prosecutor doon, na para bagagang mukhang dun sila kay Marcoleta mahihirapan. Huh? Dahil tila parang nagkaroon ng male version ni Miriam Defensor Santiago dito sa impeachment na ito ng ating pangalawang pangulo. No? Samantala, ang Senado ay nagpadala na po ng notice, opo, sa ating pangalawang pangulo, at siya po ay pinadadalo, kung hindi man siya ay ang kanyang mga abogado, ay pinadadalo. Ano po? Dito po sa kwan, dito po sa kanyang impeachment proceeding na magaganap po sa Lunes, no, July 6, no. At ito nga po ang sinabi rito, dito sa sulat na ito ay sinasabing in the matter of, ayan nakalagay, in Republic of the Philippines Senate Impeachment Court, no, in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. So may nakalagay pang case number dito, case number 004-2026. No? At ang nakalagay ay notice to Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President, Republic of the Philippines, at binigyan din ng pag-iimbita ang Fortune Narvaza and Salazar Council for Vice President Sara Zimmerman Duterte at 23rd floor, ayun na nga yung address sinabi, ano? So pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026 directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice and to abide by, obey, and perform such orders, directions, and judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. You are hereby notified that the trial will commence on the 6th day of July. Yan na nga po yan, sa Lunes, ano? At 2 o'clock in the afternoon. And are further directed to appear on said day in person, ha? Or, yun na nga sinasabi, or through counsel. So kung di man siya makakadalo at nandun ang mga abogado niya, sapat na bilang representante niya, no? Before the impeachment court of the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City. Yan po, no? Issued second day of July 2026 at Pasay City, Philippines, no? At nilinaw na rin, ano po, ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya po ang magpipreside, no? Bilang Senate President, no? Tama lang naman, ano, dahil siya ang Senate President, mas magandang siya talaga
ang mag-preside, dahil yan po ang nakasad sa ating batas, di ba? Kasi yung una yung nagsasabi, baka nga daw etong si Cheese Escudero ang mag-preside, di ba? Awkward naman yun pag nagkataon, di ba? Na parang walang katiwa-tiwala ang mismo mga kasamahan niya sa majority sa kanya bilang Senate President, di ba? Kaya dapat lang na siya mismo ang mag-preside. Ang nakakatawa lang talaga rito ay kahapon lamang, no? Napadalan din ako nito ni Kuya Leo Gutierrez, eh, di ba? Ang OBP po nakakuha sa ika-apat na taon, no, ng kanyang panunungkulan bilang Vice President, ang ating pangalawang Pangulo, nakatanggap po ng unmodified opinion. Ha? Unmodified, anong qualified opinion po yan. Ha? Ang COA po ang nagbigay po niyan. Ano po? So ito po ang sinasabi rito, ha. The office of the Vice President has earned its fourth consecutive unmodified opinion from the Commission on Audit, ha, COA for 2025. Apat na sunod-sunod na taon mula siya naupo bilang Vice Presidente, no? Tapos ang sabi nga po dito, Juan, ang sabi po dito ay ganito, no? Kumbaga, COA said, the office presented fairly and complied with the applicable accounting rules and financial reporting standards, no? Tapos ang sabi pa dito ay the opinion comes days before the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, in which she is accused of misusing her confidential and intelligence fund. Di ba katawa-tawa yun, ano? According to the COA report sent to the OBP on May 15, the financial statements of the office presented fairly the financial position of OBP as of December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes in net assets or equity and comparison of budget and actual amounts for the year then ended. The OBP earlier reported a 92.32% utilization rate of its 2025 General Appropriations Act budget, which it said reflects prudent fiscal management despite expendable operations and increasing demand for its public service programs. The OBP received a budget of 733.198 million in 2025, a big drop, ha? Bakit binaksak na yan, ha? From the 1.8 billion it received noong 2024. Sipin nyo, alis kalahati ang binaba, pero naisa katuparan pa rin yan, makapagbigay, no, ng mga serbisyo sa taong bayan at nagawaran muli ng COA bilang tama na paggagasta at tama po na pamamalakad, no, sa pera na budget na inilaan sa kanyang opisina. Kaya katawa-tawa talaga, paano siya ini-impeach, di ba? Sa sinasabing hindi tamang pagkakagasta ng confidential fund. Sige nga po, kung ito ay noon pa man ay nabibigyan na po ng mga ikay pagkilala ng COA sa kanyang ilalim ng kanyang opisina, no, na unmodified and unqualified opinion. Ibibihira po umabigyan ng ganito, di ba? So, ito ang sabi naman ng statement ng OBP, no? The fourth consecutive unmodified opinion underscores its commitment to transparency, accountability, and responsible stewardship of public funds while reinforcing its adherence to the principles of good governance and sound financial management. So, sabi dito, an unmodified or unqualified opinion by the COA signifies that an agency's financial statements
are fairly presented in accordance with the prescribed financial reporting framework, including the International Public Sector Accounting Standards and the International Standards of Supreme Audit Institutions. O, saan ka nakakita? So, dito natin makikita talaga na since tama, no, na may interview pa pala na ginanap dito kay OBP spokesman Ruth Castelo. Ha? Ang sabi niya ay, the unmodified opinion is proof, yan daw po ang preba, that in all material respects, the COA saw how the funds were spent wisely. Ha? The documentation was proper and there are no problems. O, kita niyo, walang problema. Tama ang pagkakagasta. Tama ang pamamahala ng pondo. Diba? Ito pa muli ang sinabi po ni Castelo, no? That while there were observations, suggestions, and recommendations, it does not affect the final observation that the OBP deserved the unmodified audit opinion. O, kita niyo yun. So, ibig lang sabihin, COA na mismo nagsasabi na maayos pinamahalaanan ng ating pangalawang pangulo ang kanyang opisina, no? Kaya paano kaya nangyari yun, ano, na siya ang ini-impeach? Siya rin po ang may highest approval at trust rating ng apat na taon na rin, ano, simula nung nagsimula noong 2022 ang kanilang pamamahala, no, bilang pangalawang pangulo. Siya ang ating pangulo ay ganun din, ano, pero siya, makikita niyo yung contrast, ano po. Ang ibig lang po natin sabihin, parang nung unang taon lang ata tumaas ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, matapos nun ay sunod-sunod na po na hindi nakakakuha, no, ng pababa ng pababa, ibig sabihin yung kanyang approval at trust rating, samantalang ang sa pangalawang pangulo ay nanatiling mataas, no? Nanatiling mataas ang tiwala ng taong bayan. At ang COA, eh, yan po ay opisyal, ha, na kumbaga na naulat ng COA na nagsasabi nga na nasa tama po ang kanilang ginampanan tungkulin ng kanyang opisina sa paggagasta, paggagasta sa pondo niya, ng budget niya. Kaya bakit siya pa na hindi nakatanggap ng maleta, no? Pareho sila ni Senator Marcoleta ng kapalaran, eh, no, ng pinagdadaanan sa ngayon, eh. Bakit? Eh kasi nga naman, bakit kung ang pangalawang pangulo na hindi involved sa anumang anomalies o anomalya, ha, kahit na po itong flood control anomalies na ito, ay hindi sangkot ang ating pangalawang pangulo, at siya pa itong pinagdidiin na hindi tama ang pagkakagasta niya ng kanyang pondo na inilaan sa kanya, di ba? Ganon din yung kay Senator Marcoleta. Siya na nagpupumilit na mag-imbestiga para mapanagot yung po mga dapat managot. Eh nako, siya po itong pinagdidiinan ngayon na makulong sa salang plunder. Saan ka ba naman nakakita? Di ba? Parang para tayong nasa ano, no? Para tayong wala sa katotohanan, di ba ba? Ng ating buhay. Bakit? Saan ka ba naman nakakita na siyang taong may tama na paggagasta ng kanyang pondo na inilaan sa kanya? Ah, siya pa itong pinaghihinalaan at kinasuhan, no, ng sa impeachment, no, ng kumbaga, at lilitisin na nga sa darating na Lunes patungkol sa bagay na yan ng pagkakagasta ng pondo ng kanya opisina nang di tama. Samantala ang itong mga maglilitis sa kanya sa prosecution na level, lalo na mga kongresista, eh marami doon ang mga napangalanan nakatanggap di umano ng mga maleta, di ba? Kasama na yung mga magse-senator judges na di umano ay nakatanggap din, di ba, ng mga maleta. So siya may tatayong judge, may mag-uusig na mga sinasabing napangalanan ng mga magigiting na sundalo na di umano ay nakatanggap ng maleta, mali-maletang pera.
Tapos yung uusigin nila, eto, pang-apat na taon nang kiniklip at binigyan ng unmodified and unqualified opinion ng COA, Commission on Audit. Diba? Saka nakakita nga naman, ano po, maaaring pinagtatawanan siguro tayo sa ibang bansa pagka nababasa nila to hindi tugma. Parang ganito lang, diba? Lumabas po sa World Bank, ano, na ngayon ipinagyayabangan ng Pangulong Marcos na tayo daw po ay paabot, papunta na daw sa mula low income to middle income class. Ayan po ang sabi, ha? At parang binibidan niya yan na sinasabi ng World Bank dahil ito daw po sa kanyang administrasyon, no? Sa kanilang pagsusumikap, no? But teka, hindi po yan ano, pangkalahatan. Kung titingnan po sa balita, magandang tingnan, masarap pakinggan, ano? Mula low income to upper income class, no? Middle income class. At teka, kumbaga, ang realidad ba niyan ay ramdam ba yan ng taong bayan? Pero kung ang datos na pinagbabatayan nila ay dahil tumaas, no po, yung pong sinasabing datos, hindi nangangahulugan na ito po ay kwan, na hindi yung nangangahulugan na ito ay ramdam o mismong nararanasan ng ating mga mamamayan, ano? Yan yung malamang ang kasabihan na talagang ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalo naghihirap. So yung datos malamang na nakukuha niyan ay galing dun sa mga mayayaman ng mga oligarko na lahat naman na negosyo, kanila rin, di ba? Kanila rin, ano? Natural, nagtaasan, ano? Ang mga performance ng kanilang mga negosyo, di ba? Kumbaga, nagtaasan, ano? Kaya nga yung makikita niyo yung deklarasyon ng mga kinita nila at pagdating ng year-end ay tumaas, eh. Kahit nga yung mga sal-end ng mga kongresista, magugulat ka, di ba? Ah, pati nga ang Pangulong Marcos, tumaas ang sal-end, eh, di ba? Yung deklarasyon, ano po, tumaas, di po ba? O di ibig sabihin, maganda ekonomiya nila, di ba? Pero pangkalahatan, yun po, nag-reflect, no, ng datos. Pero yung datos ay hindi pantay, no? Hindi po pantay. Dahil yan eh, datos po ng report na galing po sa mga mismong mga kumpanya ng mga may-ari, mga oligarko din. O natural, naggandahan ang kita nila, tumaas, di po ba? Pero sa kanilang antas lamang, no? Pero sa ordinaryo mamamayan Pilipino, aba, eh, wala akong masyadong ipinagbago, di ba? Katunayan, nagtaas nga ng sweldo, ang dole, di ba? Si Secretary Francis Tolentino, no? Ng Department of Labor and Employment, nagdagdag ng magkano ba yun, 35 pesos pa yung dinagdag sa sweldo. Sa unang araw, unang araw pa lang ng pag-arali na Iglesia ni Cristo, hindi nga masyado ito nabigyan ng pansin. Ano po? Yun po ang tawag sa pamatay sunog, eh. No? Pag nag-aapoy po at nasusunog na ang isang bagay, buhusan mo ng alkohol, eh, buhusan mo ng tubig, parang gano'n, ano, para mapawi yung init, no? O, eh, di ko nangyari, dahil kakapiranggot po yung naidagdag. Diba? Dahil magiging 700 plus na daw eh, no? Ang sweldo, no? Dito sa atin sa NCR. Pero hindi naging masyado naging impact po yung announcement na 'yan kasi lahat ay nakatuon nga, no? Doon sa rally na pinamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung lahat 'yan ay INC, ha. Marami din po ang hindi INC na sumama diyan, no? Sumama diyan. Maliban lang yung mga 3,500 ng White Ribbon. Wala sila ron. Natural, no? Wala sila ron. Samantala, ang sinasabi, may mga ibang simbahang Katoliko nga, mga pare, eh, nagbigay din ng pahayag na sila'y suportado nila yung ginagawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Diba? At may mga nagsasabi din nga na inaasahan nila na baka hindi daw kasugan si Senator Marcoleta dahil baka na-pressure daw, no? Dito sa mga rally. Aba, eh, hindi naman ho yan ang kanilang gustong mangyari. Ang gusto nila mangyari ay hindi magpatupad ng selective justice o tinatawag nating double standard, ay kung pwede ay reviewin at tingnan kung may batayan po ba yung mga kasong isinasampa. Eh, pero parang napasubo na po ang ombudsman, eh, di ba? Dahil kanila na rin pong nabanggit mismo ni Ombudsman Boying, no?
So parang pagka hindi niya itinuloy yung pagsasampa ng kaso ngayon araw na to, Biyernes, eh magmumukha nga naduwag sila, no? Sa hanay ng gobyerno, no? Kaya pero may pag-asa pa tayo sa Sandigan Bayan mismo. Dahil pag nakita naman ng Sandigan Bayan na hindi sapat o hindi akma yung kasong isinampa, ay pwede ho silang magkaroon ng sarili nilang desisyon. Ano? Dahil paano nila itutuloy yung isang bagay na ikinaso at ito ay wala ho sa panuntunan ng mga paglabag ng batas kung sakasakali. Diba? Kaya yan eh, maaaring umaasa pa tayo kahit papaano na independent ang ating Sandigan Bayan. No? Dahil kung hindi, no, sa nakakita, pag nagkataon, ano po, eh, talaga ma-aresto nga itong si Senator Marcoleta. No? At yan po ang mabigat dyan. Dahil pagdating sa Lunes, yung kanyang partisipasyon ay hindi magaganap dahil kung siya'y wala doon, aba, edi ang laking tuwa naman ng mga nasa prosecution dahil di na siya mahihirapan makipag-debate. Di ba? Ano po? At sino matitira ron pag nagkataon? Di ba? Sa bagay, nandun naman sila Senator Alan ano? At si Senator Pia. Naalala ko Senator Pia, ultimo kapwa niya, Senadora, na hindi niya pinatawad. Di ba? Nung siya nakipag-debate doon sa batas na isinusulong ni Senadora Senadora Risa Ontiveros, di po ba, eh, siya ay nakipagtalastasan si Senator Pia at nagtanong, lumalabas na parang napakita tuloy sa publiko na yung naghain ng panukalang batas ng si Senator Ontiveros ay tila hindi kabisado o alam yung batas na hinahain niya. Di ba? Na parang bumalik sa kanya yung bantipong ikaw naghain niya, di mo alam. Di po ba? Kaya parang napamuka tuloy, ano po, na pagkawala sa tabi mo ang iyong mga staff, wala kang napakalaking tinatawag na yung bank card, no? Yung memo card na nandiyan sa harapan mo, index card, index card, o di kaya iPad na napakalaki o cellphone, di ba? Pambirang buhay yan. Kung minsan magugulat ka pag nagtalumpati sa plenaryo itong si Senator Ontiveros, eh, no? Sarili niya sa loobin, binabasa pa niya. Kung sarili mo sa loobin yun, dapat alam mo yan, di ba? Pero binabasa niya sa cellphone niya o sa iPad niya, no? Hindi man lang magkaroon ng pagtatalumpati ng walang binabasa o walang inaasahan na nagmimimik, no? Meron tawag sa ganyan, yung parang nag-a-adlib sa tabi. At binabasa mo na lang yung buka ng bibig para masabi mo yung mga sasabi. Di po ba? Parang hindi po natin makitaan ng ganong kagalingan. Ano? Kaya pagdating talaga dyan, magkakasubukan po talaga pagdating dito sa impeachment proceeding at hearing na ito. No? At sa kabila niyan, darating talaga ang Lunes, no? Marami pa rin ang mga nagsasabi na ito ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay para iiwas daw. Ha? Iiwas ang ating pangalawang pangulo sa pagdinig o sa pagsisimula ng impeachment hearing ng July 6. Wala akong kinalaman yun. Wala akong siyang kinalaman doon. Ano? Kung tutuusin, dyan yung makikita ng ating pangalawang pangulo ay hindi umapagsamantalang tao dahil kung maiba-iba po yan, malamang nagpunta na po yan doon sa rally, no? At naghikayat na ng kung ano-ano. Di po ba? Well, naniniwala ang ating pangalawang pangulo sa rule of law, eh, di ba? Na meron tayong konstitusyon, gumagana ang ating demokrasya, meron tayong batas na umiiral, no? Kung magkakaroon man tayo ng mga malayang pamamahayag o ating kalayaan ng ating ekspresyon within the bounds of law, pwede natin siyang gawin, ano? Pero kung siya pa mamumuno, ha? At para sabihin na siya maghihikayat ng panggugulo sa taong bayan at ang sama ng dating noon, no? Siya mismo alam niya eh, na kasi siya ang in line of succession, ano? Bilang pangalawang pangulo. So hindi na nga niya ginagawa yung mga bagay na pinaghihinala sa kanya, no? Ng kanyang mga kritiko, sama na po mga dilawan, tingklawan, makakaliwang grupo, eh yung pa ang sinasabi nila na ito daw rally na ito eh, for political agenda lang daw. May halong politika daw to.
Kasi nais daw, kagaya nun, ni Senadora Amy, ay maalis daw ang kanyang kapatid nang mailoklok ang kanyang kaibigan. Di ba sabi yan ni Jose Claire Castro? Saan ka ba naman nakakita, Sus Marianong Garapon? Wala nga aktibo no, sa pagkilos ang ating pangalawang pangulo at naglabas siya ng pahayag, oo, bilang suporta dun sa mga nag-rally at sinabi rin niya, ito ay resulta na ang tao ay diskontento. Ang tao ay marunong at alam kung kayo nagpapatupad ng selective justice, no? At kung nagpapairal din po kayo ng double standard, di po ba? Naalaki kita ng tao. Kaya paano ba naman nangyari? Kagaya niyan. Paano nangyari na ito si Secretary Manny Bonoan ay gagawing star witness o state witness? Samantalang yan eh, kabahagi mismo bilang perpetrator, no, ng korupsyon, kung tutuusin, ha? Hindi pwede o hindi na kailangan ang kanyang pagiging isang saksi, no? Dahil may mga dokumento na nga makapagpapatunay, di ba? May mga dokumento na makapagpapatunay na hindi nagtutugma, ano po, yung mga ghost project o kung ano-ano mang bagay na natutuklasan bilang mga substandard, ano po, eh sa ilalim ng kanyang panunungkulan niyan at yung mga overpriced, no, na mga material o materials na overpriced, eh di paano? Kumbaga, yan pa lang mismo, eh, sila mismo ang mga gumawa niyan. Eh. So bakit siya gagawin mong state witness, no? Para ituro kung sino man, samantalang kabahagi siya noon. Kabahagi siya. Kumbaga, mas ano yun, eh, may tawag dyan, eh, parang hindi mabubuo yung kalokohan na yan kung hindi siya kasali, hindi ba? Kung hindi sila active participants, ano po? Hindi ko kagaya ng mga contractors, bagamat sila ay nandun din, ano po, dahil sila po ay sila po ang nag-implementa ng mga project, eh, di ba? Pero sila yung mga unwilling victim dito, no? Dahil sila eh, hindi mabibigyan ng proyekto kung hindi sila magpapasa ilalim doon sa sistema na umiiral. No? Ito nga yun, yung sinasabing SOP. Di ba? So kung hindi ka magpapailalim dito, kung ano ididikta na komisyon, kung dati may kalakaran na, no? Nagsimula yan sa 3%, umakit ng 5%, tapos sabihin 10%. No? Pero itong kasalukuyang administrasyon na ito, dito lumobo yan ng halos 30%, ha? 25% to 30% to 35%. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Para bagang dito naging sobra-sobra nga yung greed, no? At wala naman din magagawa yung mga contractors, no, kundi sumunod. Magkaiba po yung halimbawa yung mga congressman na naging contractor o contractor na naging congressman, no? Dalawa yan, ano? Meron tumakbo na sa pagka-kongresista via party list o kaya sa kanyang distrito, pero kilala siyang kontratista. Kilala na siyang contractor, 'di ba? Iba naman yung congressman siya. Tapos, pag nung nanalo siya, hindi siya contractor, pero nung kailan nanalo siya, nangongontrata na siya. Naging kontratista na. Naging contractor na. So either way, doon sa dalawa, ibig lamang po yung sabihin, yun, direktamente po yun, ano? Na talagang pinangangalagaan yung budget na meron siya dahil siya na rin po nag-a-assign ng mga taong gagawa ng kanyang mga proyekto, di ba ba? Pagka ganyan po nakikita, hindi po to unwilling victim, no? Direct participants pa rin po ito. 'Di ba? Direct participant. Biro mas grabe ito. Biro ba ikaw yung congressman, ikaw na naging contractor, 'di ba? O di kung sa case ni Manny Bonoan at iba pa po mga DPWH undersecretaries, eh sila mga implementer dahil sa kanila po ang departamento. Sila pa nga ang naglaan ng mga pondo para dun sa particular na proyekto. Sila nagbigay eh, no? Na ito gagawa ng tulay, ito gagawa ng kalye. So sa kanila ng identity, pag-identity.

no? Paano ka magbabayad ng halos 50 to 80% ng halaga ng proyekto samantalang hindi pa kayo nga nagga-groundbreaking, hindi pa kayo nagsisimula. Nakakuha niyo na yung 50 o 80% ng kahalagahan ha, ng mismong proyekto. Okay, kung 20% na lang ang natitira para gawin yan, paano? Sinong gagawa niyan? Magiging ghost talaga siya. Diba? Walang gagawa niyan ng 20% na lang ang natitira para dun sa proyekto. Diba? Kaya yan po yung sinasabi natin na yung mga perpetrators, lalo na yung mga nag-implement, no? Hindi, sa palagay ko, qualify para maging state witness, no? Dahil sila nga ang nagmaniubra ng lahat, no? Sila ang nagmaniubra ng lahat para kasiguraduhan na may proyektong paglalaanan yung pondo at yung substandard, napakalaking kasalanan din yan. Dahil papaano nakalusot sa inyo yan? Diba? Yung dinaya, yung laki at nipis ng bakal na ilalagay, yung simento, yung klase ng simento, yung pako na ginagamit o yung yero na ginagamit, kundi matibay o matibay, di ba? Kumbaga, ang punto, yun ang pinakatrabaho ng DPWH, tama? So kung doon pa lang, no, gagawa sila ng ganitong mga kalokohan, tapos later on, i-absorb bilang state witness, aba teka, kasama yan sa gumawa ng kasalanan, eh. Paano siya makakalusot doon sa ginawa niyang kasalanan? Wala naman nagpilit sa kanya na gawin yan. Di ba? Lalo na kung ilang taon na ba yan nasa DPWH? Di ba? So walang nagpilit sa yung gawin mo yan. No, walang nagpilit. Lalo na kung nasa gobyerno. Paano mo pinasa kung substandard? Pinirmahan mo, okay na yan. Kasi kailangan ng pirma, di ba? Ng district engineer. At lahat ng pipirma rin bago magpakawala ng cheque. Bago ma-release ang bayad, di ba? Ganun po eh. So kung di nila gagawin o ginawa nila ang trabaho nila pero hindi nga iniisip nila dahil kaya nilang gawin, ano? Wala namang mag-i-inspect niyan. Di ba? Pag tinak-check po kayo ng Panginoon Diyos at lumindol, baka konting ugalang bumagsak yung ginawa niyo struktura, di ba? Maraming mamamatay pa. Tapos ano mangyayari? Di po ba? O kaya ibig lang natin sabihin, mabigat na responsibilidad meron sila, pero kaduluduluhan, pwede pala siya maging state witness na lamang at malusutan na niya kung anuman kasalanan ang kanilang ginawa. Napakalaki nun. Hindi kagaya ng mga kontraktor, bantulot yun. Ayaw man nila, wala siyang choice. Kasi kung ayaw mo, kukuha kami ibang kontraktor. Diba? Ganun lang eh. So parang yun din na magbibigay ng lakas ng loob sa iyo, no? Na oh, kami eh mga matataas ang katungkulan namin sa departamento. Oh, nagdududa ka pa ba? 'Di ba? Mga ganon. Kaya pagdating sa dulo, bakit ang sumasalo ng kasalanan nila ay yung mga unwilling victims na mga contractors lang. Yung pong mga implementer, no? Yung nag-implement ng proyekto tulad ng DPWH, yung nag-allocate ng budget sa Congress at yung mastermind na nagpalakas ng loob nila na pwedeng gawin yan. Kasi, di ba, hawak natin ang beat. O, pagka ganyan. Adi, dun papasok ang punto na kung titingnan natin talaga, ang pinakakawawa ay yung pong mga nasa ibaba na nagamit lang sila bilang mga contractors. Di ba? Kasi lang iniwan sa ere. Kaya nga hindi dapat, no, na itong mga USEC o secretary ng departamento ng DPWH na siyang sila pa ang gagawin bilang state witness, di ba? Kaya yan hindi magaganap pag walang partisipasyon nila. Hindi lang naman may nangyari yan kahit noon pa man, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pagka ho nagkaroon ng family feud at nagtanong yung host, name top 3 most corrupt government department or agencies. Ping! Mag-uunahan ng sagot yan. Kung hindi BIR, DPWH, Bureau of Customs. Diba? Umiikot lang doon sa tatlo. Top 3, eh, diba? Our survey says, diba? Lalabas ngayon doon sa likuran.
Sabay, tama nga.

0: after, hindi na bago yun, ha? Pasalit-salitan lang. Ano po? Wala pa tong flood control anomalies na to, may ganyan na. At kung titingnan natin, kung hindi pa po tayo nagkaroon ng pagpa-fact check ang Panginoon Diyos nung bumagyo, dahil nagyabang ang ating Pangulong Marcos, nasa Canada ang Pangulong Marcos, ha? Papag-usapan natin niya mamaya yung kanyang pagpunta ron. Hindi nga't nagyabang siya two saunas ago, kasi last sauna, yun po yung mahiya naman kayo, di ba? So two saunas ago, nagyabang na meron na tayong nagawa kanya, 5,500 flood control projects, di ba? So natural, kung ikaw isa sa mga nakatira dyan sa Meritiro, Araneta Avenue, ang tanong ay nasaan, di ba? Dahil parang umihi lang ang palaka rito, baha na sa amin eh. So nasaan yung sinasabi, di po ba? Kaya matapos yung sabihin niyan, Lunes yun eh, no? Nung SONA, huling araw ng Hulyo. Ay, Miyerkules nun ay bumagyo, sunod-sunod, may habagat. So na-fact-check, no? Ng kalikasan, ng Panginoon, no? At ipinakita sa buong sambayanan, di ba? Asaan? Kung wala, sinungaling ka. Parang ganun eh, di ba? O wala mapakitang preba, baha lahat eh, di ba? Kaya ang huling sinabi na lang ay, andyan, na-overwhelmed lang. Na-overwhelmed daw. Kaya nung isang taon na, last year na, nung sumunod na taon, aba, sinimulan na ng mahiya naman tayo. Yan ay yung pinwera na niya ang kanyang sarili sa responsibilidad at tila siya ngayon na naghahanap ng pananagutan ng mga nagkasala. Tapos, yung kanyang kalihim ng DPWH ay ginawang state witness. Paano nangyari yan? E kung nagagalit ka na ikaw ay pinaikutan ng mga tao mo, di ba dapat sila maunang maparusahan? Hindi sila ang i-absuelto mo. O baka na-absuelto itong mga to para hindi ka maituro. Alimbaron. Alimbaron. Di ba? Samantala, ang bilis ng oras, inabot na po kagad tayo ng isang oras ng ating programa. Pero siyempre, padadaanin lang natin itong ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Jazz Hara Ongi as Karen Carpenter.
4: There's a kind of hush all over the world tonight.
3: Marty Linyon as Air Supply.
4: Here I am.
3: And of course, Jerome Everdome as Elvis Presley. And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
5: Happy anniversary, baby!
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusit Tani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kagad ang aking ginagawa. Basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi rin sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento na hindi na po talagang mga magpapabudol pang muli. Samantalang siyempre ako'y nabubusog na rin, katatawa mang isa, bago pa po ako magkapunan, gawa rin ng inyong mga komento at mga biro niyo, no? Grabe talaga. At maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Isang linggo na naman po tayo magkakasama dahil ngayon ay Biyernes, no? Kaya happy weekend sa inyong lahat ha. At mag-iingat tayo over the weekend. Ayan. Ano, samantala, siyempre, sa ating pagpapatuloy, ano po, ang ating Pangulong Marcos ay nandun nga sa Canada, no? Sa kabila ng may mga ganitong mga nag-rally para po pahayag sa kanya na baka pwede mong tingnan itong mga nagaganap sa iyong administrasyon ng selective justice o di kaya yung mga double standard na pag-iimplementa ng batas, baka kanya hindi mo alam yan, no? Kaya pinaalam sa iyo ng taong bayan, kaya nga napakarami naman nagrarally. Bagamat napakatiwasay naman, napakatahimik, ano? At nung nagsialisan nga sa EDSA, nilinis pa yung EDSA, wala napirang kalat, di ba? Mapayapang rally po na Iglesia ni Cristo yan. Ano po? Sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pero panatag nga loob niya, di ba? Bago umalis ang Pangulo, ang sabi sa kanya doon sa Ambus interview, hindi daw siya nababahala dahil alam niya naman na Iglesia ni Cristo ay maayos naman daw at madisiplina. Kaya lang, nagtataka siya kung ba't sila nag-rally. Yun ang sabi niya. Hindi ko nga alam ba't sila nag-rally. Yun ang sabi niya eh. I don't know, di ba? Ano po? Tapos nung tinanong po sa kanya yun, no? Yung pagiging selective justice, no? Kung alam ba niya na yun ang dahilan ng kanilang pinag-rally, ang sabi niya ay hindi niya alam, no? Pero kung sa palagay ba, tinanong nung nagtatanong eh, no? Nagpapairal po ba ang administrasyon ng select, tama ba sila na nag-rally sila patungkol sa selective justice at saka yung sinasabing double standard, pag-iimplementa ng batas ng double standard? Ang sagot niya ay no, di ba? Hindi daw. Sus Mariano Garapon talaga. Kaya ito nga yung sinasabi natin eh. Nagdudumilat na sa harapan natin itong mga bagay, ano po, ng bending the law, no? Pero para sa Pangulo ay hindi. Yun po ang delikado rin eh. Na para sa kanya ay wala, walang mali, walang hindi tamang ginagawa. Samantalang dito pa nga lang sa pagpapatupad ng kanyang budget, no? Mula nun siya nanungkulan bilang Pangulo, tatlong budget po yung nandoon nakabitin, nakabinbin sa Korte Suprema. Kasalukuyan nga po dinidinig ng oral argument niyan at mag-resume pa, magpapatuloy sa July 14. Ano po? Pero doon pa lang sa mga naunang pagdinig, kitang-kita na po, no? Na para bagang hindi makapaniwala ang hukuman, ang katasasang hukuman na ang Kongreso ay binabago, ha? Yung pong budget na sinusumitin ng ehekutibo, at lalong hindi ngayon siya makapaniwala na bakit pumapayag ang ehekutibo na siya nag-iimplementa ng budget na yan. Diba? Kaya siya parang hindi makakuan eh, na, parang namanghang-mangha na paano nangyayari ito. Kaya ang katwiran lang, tanging katwiran ng Solgen, no? Si Solgen Darlene Berberabe, ay yung pong wisdom na pinagkaloob nga sa mga mambabatas. At dahil itong wisdom na to patungkol sa paggagawa ng budget, ay tanging sila lang ang pwedeng gumawa niyan. Kaya nga natawag na power of the purse. Eh, in the exercise of their duty daw yan, kabahagi daw po yan. So yung wisdom na yan, mahirap questionin yan. Kasi sila nakakaisip eh, na bakit ba tatanggalan mo ng budget to, ililipat mo ron? Bakit ba ito yung nasa program appropriations na ipatitigil mo, ililipat mo sa ang program? O anong wisdom nga ang meron doon, di po ba? So kaya nga, ang sinasabi po ng mga katasasang maestrado, hindi naman namin pinakikialam ng wisdom nila, no? Yung pagganap ng kanilang tungkulin. Yun po ang mga nakalagay din sa petition na ito, na kung nagkaroon po talaga ng grave abuse of discretion, dahil discretion nila yan, trabaho nila yan, di ba? Dahil lahat ay binibigyan po natin ng assumption, ano? Na may presumption of regularity. Siyempre, trabaho nila yan. Naturalmente, gagawin ba nilang mali yung trabaho nila? Di ba? Kaya iniisip regular, no? May presumption of regularity. Pero kung nagdudumilat na sa harapan natin yung mga mali, na bakit siniro yung PhilHealth? Di ba? At ba't kinuha yung pera ng PhilHealth, yung savings? O kita nyo na, na-decisionan din ng Korte Suprema na mali, kaya nga pinabalik. Nung una eh, masigasig pa silang pinagtatanggol na hindi, tama lang. Kasi gagawa namin ng ano eh, paupondohan namin yung mga AMP program pa. Naglagay-lagay kayo ng AMP program appropriation. Tapos hagahanap kayo ng perang ipampopondo nyo ngayon. Pati yung mga savings, no? Ng mga GOCCs at ng PhilHealth ay gustong kunin ang mga pera nila. Samantala, doon lang isiningit yun, ha? Na pwede nang kunin yun sa mga GOCC doon sa Bicameral Conference Committee. Opo, doon lang. Doon pa lang. Sa mga kaya nga kine-question ng mga kataasa sa maestrado, parang mali na ata yung inyong ipinasang budget na kayo lang mismo sa Bicameral Conference Committee ang nagpahintulot ng isang provision na pinahihintulutan yung kunin ang pondo ng GOCC o mga savings nila, gaya din na nasa PhilHealth. Eh hindi ito dumaan sa plenaryo ng Kongreso o ng Senado. Hindi ba pagka kayo kanya ay nagpapasa ng batas, yan ay pinag-uusapan sa dalawang kapulungan, tama? At nagkakaroon pa ng bicameral meeting para pag-igihin yung dalawang version ng batas na naipasa ng mataas sa kapulungan at ng mababang kapulungan, di ba? At bago pa dumating sa plenaryo yan, napakahabang pagdadaanan ng batas na yan. May committee hearing pa yan, di ba? Kaya mahabang proseso bago mo maipasa, di ba? Okay, paano ka nakakita na nung Bicameral Conference Committee doon sa budget, no? Na doon mo ipapasok yung provision na pwede nang kunin. Pwede nang kunin. Na naghahanap tayong pera kanya eh. Pampondo ng AM program funds, di ba? So, isiningit yung provision na yun na pwede nang kunin yung mga sobrang pera ng mga government-owned and controlled corporation. O din sabi nga ng Korte Suprema noon, ay, paano mangyayari na doon nyo lang mismo pinag-usapan, ilan lang kayong member ng Bicameral Conference Committee? Di ba? Ilang member lang ng Senado yan, ilang member lang ng Kongreso. Kayo-kayo lang ang nag-usap. Eh, batas ito na pipirma ng Pangulo. Diba? Hindi pa nga binaling ng Korte Suprema na ikaw naman. Diba sabi ka sa executive, ano? Ikaw naman. Eh, may kapangyarihan ka magbito. Pinirmahan mo rin. Diba? Kaya hindi mo pwede ilusot ang sarili mo ng pananagutan. Eh, wala akong alam dyan. Hindi, pumirma ka. Di ba ikaw ang huling pipirma riyan bilang Pangulo? At ikaw din ang mag-iimplementa ng budget na yan. Di ba? Ikaw mag-iimplementa, executive, di ba? Yun nga sinasabi ni Speaker Martin, di ba? At yan din ang ipinagdiinan ngayon ng kanyang abogado, di ba? Kasi nga, palabas po ng pahayag, yung spokesperson ng ombudsman, na si Yusek Mico Clavano, ano? At ang sinabi po niya, ay gagamitin daw po yung 8 testimonya nung 18 Marines, no? Yung 8 doon, no? Ay wala na daw kaduda-duda yung partisipasyon ni Speaker Martin, yung dating speaker. So gagamitin yung testimonya nung 8 na akala ko ba, sabi ni, di ba? Minsan hindi mo maintindihan. Sabi daw ni Ombudsman Boying Rebulla na hindi pa sigurado yung mga sinasabi ng mga to. Hindi malaman kung bakit isa lang ang kanilang affidavit, di ba? Inaalisan sila ng kredibilidad at sinasabi pa nga kahit si Boying Rimulya nagsasabi ng mga dishonorably discharged at hindi naman lahat yan ay marine, di ba? Tapos ngayon gagamitin yung 8 doon na testimonya para ay kaso dito kay dating Speaker Martin. Kaya nga sabi na abogado ni Speaker Martin, aba teka, hindi naman pwedeng ganun kapangyarihan ng dating speaker na hanggan sa implementasyon ng budget siya. Kaya sabi niya, tingnan niyo munang mabuti, no? Kung sa kanya niyo ipapasa itong responsibilidad na ito, eh dapat mapatunayan niyo na isa siya talaga sa mga nag-implementa ng kahit isa man lang proyekto niyan. Di po ba? Well, di ba? Yun po, tama naman yung kanyang katwiran. Ano po? Wala naman pong walang anumang kapangyarihan ang House Speaker na member ng legislatura na mag-implementa ng proyekto at programa ng gobyerno. Ang tangi lamang pong kapangyarihan ng legislatura ay yung kapangyarihan nila ng pitaka, no? Sa kanila yung power of the purse, sila nagbabudget, no? Yung budget nang gagaling din naman sa executive pag sinubmit sa Kongreso. Yung Kongreso ngayon ang magkakaroon ng mga pagdinig at titingnan nga po kung gagamitin ang wisdom nila para makita kung sino ang mas kailangan bigyan ng pondo, sino ang hindi. Yan, nasa kanila eh. Kung ano yung mas mahalagang unahin na pondo, ha? Diba? Pero within the framework ng budget na isinumit lang ng ano, yung sinubmit lang ng executive, no? At kalaunan, pag naipasa na po yun ng Kongreso, di lalagdaan po yan. Kongreso meaning, kasama na po ang Senado dyan, di ba sabay nga sila nagkakaroon ng mga committee hearings, di ba? Ang Senado at Kongreso, pag budget season, malapit na naman yan. Matapos lang ang SONA, yan na po ang susunod eh. So, pag nangyari na nakalusot na po yung budget, ang kahulihang pipirma ay ang Pangulo, di ba? At pag yan napirmahan na niya, sino po ba mag-iimplementa niyan? Di ba ang ehekutibo? Eh sino po ba ang punong ehekutibo? Di ba ang Pangulo rin? Tama? So, yun ang kapangyarihan ng pag-iimplementa. Wala po dyan ang Kongreso. Di ba? Kaya lang, ang mahirap, pag silang dalawa ay nagkausap at nagkaayos, o nagkontsabahan, sige na, nagkontsabahan, yung po ang tamang salita, nagkontsabahan, ano po, na doon pa lang kasi sa budget ay nalagyan na ng budget, nalagyan na po ng halaga yung proyektong supposed to be doon sa isang distrito ng congressman. So nagkaroon sila ng mutual understanding na, tama? So papasa namin to, di ba? Papasa namin to sa kongreso pa lang, papasa namin to, pero may kasiguraduhan na ako na meron ako napaglaan ng proyekto sa distrito ko. At lahat sila gano'n ang mga katwiran. Diba? Kaya nga yung lobbying na tinatawag, punta ka kay speaker, magpapadagdag ka. Diba? Diba yung sabi ni Toby Tiangco dati? Susulat ka sa speaker, magpapadagdag ka ng pondo. At kung akaliyado ka, ay madali. Madadali nga, bibigyan ka. Diba? Kaya ang tanong nyo, eh, saan naman siya kukuha ng perang pandagdag? E di yung hindi nila kaalyado, walang budget. Diba? Sa mga distrito nila, pag ikaw ay kongresista, hindi ka kaalyado, wala ka. E di yung budget mo mapupunta doon sa mga kaalyado. Diba? Ganun lang naman. So doon lang sila naglalaro, eh, doon sa mismong budget na pinusintangan ng executive. Kaya nga yung sinasabi ni Speaker Martin, yung kaisa-isa niyang video, ewan ko kung una't huli na yan, eh sabi niya, how can I be the mastermind? It is this executive who present the budget. Tama naman siya, di ba? So pinag-aaralan namin kanya sa Kongreso yan. Kasama ang Senado. Pag naayos na namin yan, ibabalik namin yan sa kanya para pirmahan niya. Ha? Sa executive ulit, ang Pangulo, tama, pipirmahan niya. Tapos siya na ang nag-iimplementan yan. Siya na. Dahil wala naman kaming kanyang kapangyarihan para implementa yon. So, how can I be the mastermind? Sabi niya. Pero kung ipipilit niyo daw at ididiin daw siya, I will not go down alone. Yun yung mga salitang maraming alam. Di ba? Apo. So, ang punto lang natin doon, na ibig lang natin sabihin, hindi kakayanin yung ganitong large scale na corruption na ito. Hindi yung talaga kakayanin na ma-implementa ng isang tao lamang. Kaya dapat ito po ay synchronized, no? System of corruption, lahat may participation. At ang tanging participation lang ng mga pinakanado sa ibaba ay contractors. Kasi sila mag-i-implement nun. Kahit nga naging substandard yan, sila pa rin ang sisisiin. Diba? Pwede ba nilang sabihin, eh wala na ho, kakarampot na po ang budget na naiwan sa amin. Kaya imbis na apat na poste yan, tatlo na lang. Di ba? Hindi pa rin dahilan para dayain nyo yan. Kayo po ang mananagot. Pag dinayan nyo, bumagsak yan, o kaya hindi naging matibay, kayo pa rin ang sisisihin. Di po ba? And paano nyo may masisisi na karamihan ng pondo ay napunta doon sa mga mambabatas, no? Na nag-ano ng budget. Di po ba? So, papaano nyo ngayon ito, pati dito sa mga department heads ng departamento na nagpasinaya ng proyekto? Paano nyo maituturo yun? Isa simula pa lang, kayo binusalan na ng bibig. Pinaaresto na, kinasuhan na agad para hindi makapagturo. Diba? At pag nagturo ka, papaano mangyayari magkakaroon ng congressional o senate inquiry? Diba? Na ang tuturo mo itong mga contractor na to. Diba? Kaya hindi ho nagkaroon na. Kaya nga, diba, ngayon naghain itong kahapon lang ata, no, si Congressman Leandro Libiste, naghain po sa Kongreso ng resolusyon para muling buksan ang flood control anomalies na pagdinig. Yan po, diba? Ang tanong, kung yan ba'y tatalakayin, diba? Pagpasok nila matapos ang kanilang sinuday. Di po ba? Pagdating ng Hulyo, kung yan itatalakay. Samantalang kitang-kita sa Senado kung paano pinagtakpan. Na po, na ayaw buksan yung Blue Ribbon Committee. Kasi nakita natin yung pagpapalit ng liderato, agad binuksan ni Alan Peter Cayetano, di ba, ng kapatid niya na Blue Ribbon Committee Chairman, Pia Cayetano, inassign agad kay Congress, kay Senator Marcoleta bilang subcommittee. Na talagang kitang-kita natin kung paano pigilan, ha? Na ultimo magsabing may threat, may lockdown ng Senado. So, yung mga senador na nag-agaw ng kapangyarihan noong June 3 para lang hindi matuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing. Para magulo, para magkagulo. Tapos kitang-kita yung kamay ng palasyo naman sa pagkilala doon sa umagaw ng kapangyarihan. Diba? Para mawalan ng ano, semblance of power, mawalan ng kapangyarihan, yung totoong may kapangyarihan. Ginawa rin nila yan sa ating pangalawang pangulo, no? Ang pangalawang pangulo ay may kapangyarihan din. Pero siyempre, kung siya eh hindi kabahagi ng pamamahala, siya kabahagi ng pamamahala eh. Siya ay nag-aantay lamang dahil siya nga waiting in line, ano? Kaya gumagawa siya ng sarili niya mga proyekto. Pero yung pagpapatakbo ng gobyerno, pamamahala, wala siyang kasabi doon, di siya kasali. Kaya nga, kung makikita nyo, kung di siya bigyan, kasi yun ang sistema ng gobyerno natin, kung di ka bibigyan ng Pangulo ng trabaho sa kanyang administrasyon, lalo na't magkahiwalay kayo ng partido, pareho kayo nanalong presidente, vice-presidente, eh, diyan ka. Kung gusto mo gumawa ng sarili mong project, eh, ikaw yun bilang vice president. Pero wala kang say sa pamamalakad ng pamahalaan. Kaya katakam-taka ako kay Jose Fler Castro na hinahanapan ng trabaho ang pangalawang pangulo. Pangalawang pangulo na ang daming trabaho at ang resulta, paggamit ng pondo niya ng tama, at apat na taon na rin binibigyan consecutively ng unmodified, unqualified opinion ng COA. Yan din niya alam. Di ba? Ano? Pero pilit niya sinasabi na ang Pangulo lang ang nagtatrabaho. Mali po yun. Di ba? Naturalmente, ang Pangulo dapat magtrabaho dahil siya po ang punong ehekutibo ng kanyang administrasyon. Kung gusto niya makatulong sa kanya ang pangalawang Pangulo, bibigyan niya ng trabaho. Kagaya nun, nilagay niya sa DepEd. Diba? Kagaya ng dati kay Tatay Digong, nilagay niya ang Vice Presidente Lenny Robredo, di po ba? Ligay sa housing, ano po? Diba? O, pero dito natin, ginawa pa nga drug czar, diba? ang Tatay Digong, itong si Vice President Lenny noon, tama? Pero ilang araw lang, ano? Dahil mukhang nagkagulo, dahil ang mga pulis, hindi na nag-ooperate, no? Ng illegal drugs kasi nga parang bagang nag-atubilina, no? Kaya binago ulit ng Pangulo, binawi yung appointment, di ba? No, dahil sabi nga, subukan mo, tingnan natin, di ba? No, pero kung ang gusto pala nila yung malambot na paglaban sa illegal na droga, hindi po effective yung ganun, di ba? Bakit? Hindi nyo nakita ang kalaban ay droga, hindi yan nadadaan sa pakiusap, di po ba? At yan eh, hindi lang dilat sa paglabag ng batas natin. Alam nila eh, na lalabag sila sa batas. No? Dilat silang lumalabag sa batas. Alam nila, aware sila. Hindi lang sila dilat aware. Sila'y dilat na dilat dahil sabog sila. Bangag, di ba? Para lumabag sa batas. Mga adik eh, di ba? So, paano ka? Saan ka nakakita na paano mo implement a war on drugs na may soft stand ka pag nagkataon? Hindi obra yan, di ba? Lalo na kung ang involvement yan ay ganun nakalawak, may mga infiltration na, kahit sa law enforcement, may infiltration, ibig sabihin may mga na-involved na, no? Either protector ng illegal drug, dalat yan may pera eh, napakalaki pa naman ang pera ng involvement ng drugs, di ba? So either direkta na nakikinabang by being isang supplier, protector o protector lang, be it whatever na involvement, kahit papaano, ang hirap kalabanin kasi infiltrated na. Diba? Kaya nga sabi ng ating Pangulong Duterte dati, papaano ko ba matatapos itong problema sa droga? Paano ko ba lalabanan? Pati corruption. Ha? Kung mismo ang gobyerno ko, ha? Ang mga taong gobyerno mismo ang involved. Yan ang sabi niya. So, papaano nga naman niya malalabanan? Limbawa, corruption. Eh kung ngayon nga, kakabahagi niyan eh mga local official o elected official sa Kongreso o Senado, may mga involvement. So paano nga naman, di ba? Kaya nga, di ba, tinayo niya yung tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ni Greco Belgica. Di po ba? So, eh, yun naman ang unang tinanggal ng Pangulong Marcos. Pag-upo niya, tinanggal yung guard. Di ba? Yun ang guard eh. Yun ang gwardiya para hindi ho makakorap eh, no? Ang mga nasa gobyerno, dahil kahit papaano, may takot kayo, baka kayo eh, kayo pala tinitiktikan na ng PACC, binabantayan na pala kayo, inoobserbahan na pala kayo, eh tinanggal mo yan eh, edi wala na, hayahay ang buhay, di ba? Kaya talagang kabig ang nangyari, no? Hindi lang kabig na maliit, kabig talagang dalawang kamay, di ba? Kaya grabe, ano po. Tapos yun na nga, eh, yung ngayon na nasamahan pa ng bending the law, at saka yung sinasabing pagpapairal ng hindi patas na hustisya, selective justice, double standard implementation of the law, eh dun ho talaga ang makikita natin na parang ang kawawa talaga ay ang ordinaryong taong bayan. Diba? Kasi kagaya nun, paano mo tutugisin yung korupsyon kung may mga kaalyado pa na tumatanggap ng mga maleta at ayaw nila ngayon buksan ng investigasyon dahil matuturo ang kapwa nila, di ba, sa kapahamakan. O kung hindi man, baka pati yung anak nila na nasa kongreso, na kongresista ng party list o kung ano man na nakatanggap din, di ba? So, yun po yung sinasabi natin na mga iba't ibang uri ng kanilang pag-iwas sa pananagutan. So, hawak nilang kapangyarihan, yung direksyon ng investigasyon, ganun din. Kung ayaw nilang buksan, hindi mabubuksan. Diba? Yung blue ribbon, kung bubuksan man nila at kukontrolin nila, hindi ipatatawag yung dapat ipatawag. Maliwanag ang mensahe nila Senator Marcoleta, nila Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Ang taong bayan, maliwanag. Dahil naglabasa na po sa kalye, yun po ang pinahihiwatig. Ang masaklap, nung inambush interview ang Pangulong Marcos pupuntang Canada, hindi niya alam. Diba? Hindi niya, ano ba ang dahilan? Ba't sila nag-rally? Hindi niya alam. At nung sinabing, kasi nga ho, nagpapatupad daw po kayo ng selective justice. Ha? At saka yung pong sinasabi na, kumbaga eh, selective justice, no? Tapos eh yung bang double standard ng pagpapatupad ng batas. Nagpapatupad po ba kayo ng gano'n? Ang sagot lang ng Pangulo, no? No? Yun lang, no lang? No lang? Parang yung sinabi rin niya no, na nang kagulo noong May 13, May 11 at May 13 dyan sa Senado, na ang punot dulo ng kagulo na nandun ng NBI, nagkaparila na nga noong May 13, kasi sasalita ang Pangulo, hindi taong gobyerno yan. Walang gobyernong nariyan. Diba? Dahil sinasabi na ng Senate President Alan Peter Cayetano nun eh, the Senate is under attack. Diba? Ang kapatid niya nandun, member ng majority, Senator Amy Marcos. Na nagsasabi din, di po ba, na may impormasyon na talagang huhulihin si Bato, ano man ang mangyari, kahit na may masaktan, baliwala. Basta mahuli lang. O tapos, magsasalita ang Pangulo na hindi mga taong gobyerno yan. Hindi mga taong gobyerno. Eh, ano yan mga, mga NBI? Diba? May pulis nga na nando doon eh. Diba? O tapos ngayon na kinakasuhan isa-isa yung mga senador. Kagaya niya, sinampanan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Robin Padilla, obstruction of justice daw. Pati nga itong si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil daw pinabayaan nilang makalabas si Bato. Eh teka, wala pa pong warrant of arrest noong mga panahon na yan. In fact, hanggang ngayon, yung warrant of arrest na tinutukoy niya galing na Interpol, eh hindi nga kinikilala yan. Dahil tayo isang soberenyang bansa, nakabindin pa sa Korte Suprema, usapin na yan. Kung yan po ba'y kikilalanin o hindi. Diba? Kaya nga dapat ang Korte Suprema sumagot na. Napakalaking bahagi po na kung sasagot ang Korte Suprema, nangangahulugan, mali talaga yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nga inuulit nila ngayon, di ba? Kung hindi ho itatama yan ng Korte Suprema, uulitin na naman po nila. Walang pinagkaiba doon po sa impeachment ng ating pangalawang pangulo noong 19th Congress. Maalala nyo, ito po ay diniklarang unconstitutional, null and void, void ab initio. No? Walang epekto mulat sa simula. Dahil hindi yung nasunod ang tamang proseso ng pag-impeach. Lumabag din doon sa one-year bar. Tama? Yun po yung mga yan. Eh, no? Yun po yung mga argumento na yan. E mantakin nyo, matapos silang ayaw pumayag sa naging desisyon na yan, samantala yan ay unanimous decision, ha? Masyado silang kinontra yan na para bagang dumating pa sa punto na halos mawalan na ng kredibilidad ang mga maestrado sa hukuman. Dahil sinasabi nga na perception sa taong bayan na parang mali yata sila na gumagawa ng batas. Eh, hindi naman totoo yun. Ang pinagbatayan ng desisyon nun eh, yung mismo mga batas na sila rin ang gumawa. Eh sila mambabatas, di ba? Eh nag-iinterpreta lang naman po ang Korte Suprema. Lalo-lalo na nga kung may grave abuse of discretion. Eh totoo naman, nasaksihan natin lahat yan. Kahit na mga dilawan, tingtlawan, makakaliwang grupo. Nasaksihan niyo kung paano nila ni-railroad. Di po ba? Noong 19th Congress, ang impeachment ng ating pangalawang pangulo. Pati yung fourth with issue, kay Chief Escudero. Di ba? Senate President. O anong ginawa? Di ba? Sinising-aliting siya. Sinisi na ay, ayaw niya talagang buksan. Nagdadailan lang yan. Ayaw lang niya talagang gawin yung kanyang trabaho. Nakalagay na may forthwith. E teka nga, hindi maibig sabihin ng forthwith eh, agad-agad. Within reasonable time. E inabot ka niya kayo ng sine die adjournment. E bakasyon niya yan. Tapos election period pa nung panahon na yan. May mga senador na mag-re-elect. They busy sa kampanya. Bakasyon yan eh. Hindi naman pwedeng tumawag ng special session ng Pangulo noong panahon na yan para lang sa isang impeachment. At saka paano niya gagawin yun? Eh, sinasabi nga niya, ayaw niya sa impeachment. Tapos magpapatawag siya. Bukod sa hindi talaga pwede. Hindi niya pwede magpatawag ng special session ng anumang dahilan kung hindi yung gusto lang niya magpapasa ng batas. Yun lang. Mag-amyenda ng batas, magpapasa ng batas. Pero maliban doon, hindi pwede. Kaya nga diba noong nakaraan, noong June 17, kung saan nagpalit sila ng liderato dahil dumating si Joy Villanueva. Eh, special session yun. Ba't yung ginawang order of business? Paano nangyari yun? Pati tuloy yung mga na-confirm na nakabindin for confirmation sa commission on appointment, na-question tuloy. Dahil hindi ito regular session para gawin yan. Yung hindi na nasusunod, kita nyo yan, hindi na nasusunod, di ba? Bala na, basta kaya natin gawin. Bendalo nga eh. Mula nung napunta dyan si Bendalo, mula nung napunta dyan, nagkagulo-gulo na po ang Senado. Dati isa lang yan, kuya lang niya, sinamaan pa niya. Dalawa na sila. Ang gulo lalo, no? Buti yung isa, hindi pa nakapasok, no? Sa Senado. Di ba? Kung hindi, Diyos ko, paano na? Banana Republic na talaga tayo. At kitang-kita ngayon, o paano na? Si Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon. Ang sabi, move on na tayo sa flood control anomalies. Kaya nga kayo nag-agaw ng poder ng kapangyarihan para nga mahawakan niyo yung blue ribbon na yan. Eh. O di ngayon, pinakikita niyo lang sa taong bahay na tama. Na wala man lang inisyatibong buksan natin para ipakita namin sa inyo. Talagang interesado rin kaming malaman. Eh. Gusto rin namin mapanagot yung dapat managot. Eh. Buksan natin. O, nagpatawag ba? Hindi. Diba? At yung mga nagsasabing pag hindi sinampahan ng kaso si Marcoleta, ibig sabihin nagpatakot o naduwag ang ombudsman sa INC o sa mga nag-rally ron. Aba teka, sa mga nagsasabi niyan, ba't hindi niyo masabi rin? Akala ko ba hinug na yung kaso ni Chief Escudero? Pati yung kay Joy Villanueva. O isang buwan na po ata, di ba? Mula nung inagaw nila. Lapit na, di ba? July, ano na ngayon eh? July 3 na eh. O, ilang araw na lang, isang buwan na yan. No? Ay, hindi. Tama, July 3. O, Eh kung yung formal na pag-aagaw ng 13 sila, July 17, one month, ano po? O eh ano, ba't hanggang ngayon wala pang kaso si Joy Villanueva, pati ito si Chisa Escudero? Eh noong mga panahon nun eh, sigurado-sigurado na si Kwan eh, si Ombudsman Boying Remulla, nakakasuhan eh. O di, ibig sabihin, totoo nga, yung sinasabi nila Jinggoy, ni Senator Jinggoy, ni Senator Alan Peter Cayetano, na ginamit, na pananakot po, na kung di kayo lilipat sa mayorya para kayo ay maging maagaw yung poder ng kapangyarihan sa panahon ng termino ni SP Alan Peter Cayetano, etyak, makakasuhan kayo. Diba? O yung namumuro dyan, yung magkapatid na Bilyar. Diba? O si Senator Bongo. Isinabit yan eh, doon sa ICC eh. Bilang co-conspirator, diba? Sila ni Bato. So namumuro, diba? O, tapos si Alan Peter Cayetano, tsaka si Robin Padilla, obstruction of justice daw. Kaya nga sabi ni Senator Marculeta, tama ah. Dahil sabi po ni Senator Lacson noon eh, parang siyam pa na, kung, na senador ang makakasuhan. Paano niya nalaman yun? Paano nga nalaman niya ni Senator Lacson na may siyam pa sa kanyang mga kasamahan ang maaaring makasuhan pa? Kaya pilit nilang pinabababa po yung threshold na dapat ay 2/3 ay 16 ng 24 members. Ang pakiwari ata ng palasyo eh, o ng executive ay ma-achieve natin yung target number kung ibababa natin ang membership. Parang ganun ata. So one way or the other, absent siya, hindi siya makakadalo, na nakakulong. Ah, hindi siya makakadalo, nagtatago si Bato, di ba? Oh, yung mga ganon. So, pagka may mga kaso, yan, si Marculeta, di, non-bailable din yan kung nagkataon, di para sila ni Jinggoy. So, absent sila, no? Hindi sila makakaganap. O di, magiging katwiran nila na wala sila sa plenaryo. So, kung sino lang yung present, yan lang ang pagbobotohan natin ng 2/3. Yun ba nasa isip nila? Anong konstitusyon na pinagbabatayan nila? So sila gumagawa talaga ng paraan, ano po, na parang nakakabobo na lang talaga sa taong bayan. Dahil yung mga matataas na maestrado, na dating maestrado, ano po, na sila, ano to, sila dating associate justice, di ba? Ano ba ito? Sino ba yan? Mamaya, baka maalala ko sandali lang. Yung dalawang isang associate justice sa dating chief justice, no? Davide, di ba? Chief Justice Davide. Pati yung isang associate justice pa ng Supreme Court na nagsabi ay hindi talaga pwede na bawasan nyo yan bilang ng 16 dahil ang kabuang member ay 24. Kesya ay nagtatago, kesya ay nakakulong, pero wala naman doon sa dahilan ng pagkakawala niya. Hindi naman namatay. Hindi naman naging presidente na. Umaga, nawala na sa roster. No? Meron kasing na-appoint, no? Bilang cabinet secretary. Oh, so, kumbaga, pagka ganun, hindi pa rin po masasabing wala sila. Hindi, member pa rin sila. 24 pa rin sila maituturing. Ayan nga ang wisdom ng batas eh. Yun po ang iniisip ng batas na baka gawan ng maniobra, magkaroon ng manipulasyon. Ano? Kagay nun, magkakaroon ng paglilitis, tapos magkakaroon ng pagsasampa ng kaso para ma-eliminate mo lang yung isang senador. So parang nakikinikinita na ng mga gumawa ng batas noon na may ganitong pagkilos. E di, ang mangyayari ngayon, mag-i-eliminate lang na mag-i-eliminate ng mga senador, makokontrol ngayon, ano? Yung proseso, yung proceeding. Kaya matatalino rin yung gumawa ng konstitusyon. Biro mo ngayon, nagagamit natin ngayon yung balakin pa lang nilang gawin na bawasan ang bilang para makakuha sila ng ganap na boto dahil yung kung 16 sa 24 sa kasalukuyan, malabo nilang makuha yan. Apo, hindi talaga nila mako-convict ang pangalawang pangulo. Kaya gagawa sila ng paraan. Na? Dahil bakit? Kasama na, 2 birds with 1 stone din yan. Ano? Dahil yung balakin nga nila yung next step, dahil para sila naghahabol sa orasan din, na magsulong, no, ng isang constitutional assembly para baguhin ang ating constitution. Diba? Eh, hindi na sila natinag doon sa nakita nilang dami ng tao kahapon. Diba? Sa pakiwari nga ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ng kanilang tagapagsalita, na naabot na natin, na naipaalam sa gobyerno. Pero ang Pangulong Marcos, hindi niya alam eh, hindi pa rin. So para sa akin po, parang kulang, hindi pa po tayo tapos dapat. Bakit? Eh hindi, yung po patutungkulan natin, hindi pa po alam eh. Hindi nga niya naintindihan po ano yung selective justice. Alin doon? Ha? O alin doon ang selective justice na pagpapairal? O asan ang double standard? Kahit na sa harapan na nila, sinasabi na nga po, eh hindi pa rin nila matanggap. Dahil sila ang gusto nila, sila ang masunod. Eh. Di po ba? Kaya nga mabuti at maswerte sila dahil ang pangalawang pangulo ay hindi sakim sa kapangyarihan. Hindi mapagsamantala sa kapangyarihan. At ang training ng ating pangalawang pangulo ay ganun pa rin. Ano po? Na itong kanyang sinasaklawang opisina, ang opisina ng pangalawang pangulo, hindi siya mapupunta riyan kung wala nagtiwala sa kanyang 32 milyon natin mga kababayan. Eh yan, ang kanyang kayang dampanan sa kasalukuyan. Pero yung papel mismo sa gobyerno at lalo na nakakita ng oportunidad, aagawin mo ang poder ng gobyerno, hindi po siya ganyan. Hindi ganyan ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga may mga iba na nagsasabi, ay kulang lang dito, liberato. Sana tumindig ng pangalawang pangulo at ikayatin na niya ang taong bayan. Eh hindi nga siya ganong klase. Dahil pag nagkataon, magiging illegal yung kanyang gagawin. No? Bilang pangalawang pangulo, siya pa nag-inciting to sedition. Pag nagkataon, di ba? Siya pa naghikayat sa taong bayan, mag-alsa kayo. Ha? Huwag kayo magbayad ng buwis. Ganon? Hindi niya pwedeng gawin yun. Dahil ang presumption doon, gumagana ang demokrasya natin. Itong pag-arali na yan, kabahagi yan ng paglalabas ng sentimiento. Di ba? Dahil ito may malayang pamamahayag, pagsasalita, malayang pag-express, kabahagi yan. Pero yung lalagpas ka doon, yan nga sabi, freedom of speech is not absolute. Kasi pag lumagpas ka roon, hindi na utama yan. Hindi na ho. Hanggang Marcos resign ka lang, pwede yun. No? Dahil yan yung opinion mo. Gusto ko po, bumaba na po siya sa kanyang posisyon. Kasi kung di rin lang niya kaya mapamahalaan ng ating pamahalaan, eh mas maganda sigurong bigay niya doon sa kayang gumawa. Di ba? Ganun naman. Yan eh, bahagi ng isang malayang opinion. Di ba? Pero yung maghihikayat ka na manggulo kayo, huwag na kayo magbayad ng buwis, yun ang noise barricade. Pwede pa nga eh. Noise barrage pala, barricade. Noise barrage. Yung mag-ingay kayo, magbusina po kayo. Ah, oh, wala problema ron. Uhan, kunin niyo po yung mga kaldero niyo, kalampagin niyo po yan. May oras lang, di ba? Kasi kung may earth hour, halimbawa, papatubad ka earth hour, alas 6 ng gabi, patayin natin ng ilaw lahat. Para bilang pakikiisa na tayo nagtitipid sa kuryente at gano'n, ano? Oh, nagagawa natin lahat yan, sali ka. Oh. Pag naghikayat ka ngayon ng protesta, kasama yon. Kung di kayo makakapunta ka niya sa mga rally nyo, ha? Ano mangyari? Yung sa bakod nyo, magsabit po kayo ng bandera ng Pilipinas. O yun, bilang pagpapahayag yun. Mali ba? Hindi. Di ba? O tapos dagdagan natin, mag-noise barrage tayo. Ilang minuto po? 10 minutes. O, sumunod doon, 15 minutes na. Hanggang isang barangay na yung maingay. Di ba? Tapos, sandali lang. Pakita pa rin ang disiplinadong aksyon. So ang tanong, kung ikaw yung nasa gobyerno, mag-iisip ka. Bakit sila nagsasabit ng bandila sa mga bakod nila? Okay. O bakit sila may, yun nga, yung white ribbon, di ba? Yung ribbon, yun ang simbolo, di ba? O bakit sila nag-no-noise barrage? Every day, meron 5 to 6 noise barrage, ganyan. Bakit? Ano ba yung no-noise barrage nila? Kasi nga gusto mong marinig ka nila. At sila naman, hindi pwedeng, ay, bahala sila dyan, huwag mo silang pansinin. Hindi. Kaya obligasyon at responsibilidad ng gobyerno, pakinggan po tayo. Ano man ang hinaing natin, pakikinggan. Di ba nga, kahit nga sa privado, we appreciate your comments. Kumain ka sa restaurant, Ha? Di ka pa nagbabayad, lalapit sa yung waiter o yung waitress. Daladala yung iPad niya. Sir, pa-istorbo po. Ano yun? Paki-feedback naman po. Lahat nakikita mo ron. Serbisyo, pagkain namin, ambience, di ba? Ayun, di ba? Para kasi we value your ano, your opinion, your comments, no? Para ma-improve pa namin ang aming serbisyo sa inyo. At balik kayo ha, kain kayo ko ili dito ha. Ganon. Ito pa kaya ang gobyerno? Eh ang gobyerno, ang pamantayan niya ay silbihan ang taong bayan. Magserbisyo. Di po ba? Service, di ba? Kaya nga walang break time sa government, tama? Nakapunta na ba kayo ngayon sa government office ng 12 to 1? Pag sinabing break time, bawal yon. Dahil wala akong break time sa gobyerno. Meron pa rin tao sa window kahit 12 to 1. Non-stop po yan, tuloy-tuloy. No? So, ang ibig lamang sabihin, gagawa siya ng action niya to improve more yung kanyang service. Kaya pag nakarinig siya ng reklamo, agad-agad niyan, tutugunan niyan. Kahit nga mga departamento, di ba? Kahit nga departamento. Tapos ang Pangulo magbibigay ng ganitong ehemplo, ay, wala yan. Kaya mo sila mag-rally, karapatan nila yon. Hindi mo intindihin yung ano nga ba ang selective justice o ano ba itong sinasabing double standard. Sa ginagawa nyo, talagang pinatutunayan nyo lang na yan nga pinatutupad nyo. Kasi sa palagay nyo, yun ang tama eh, di ba? So ba't namin babaguhin, tama naman kami. Parang ganun lang, di po ba? Well, may panahon din po yan. Dahil sabi nga po natin, may day of reckoning po. Di ba? Hindi po to forever. Tingnan nyo na lang. Nasa Canada ang ating Pangulo. Salubungin ka ng mga kapwa Pilipino doon ng protesta. Nagpunta pa ng Jollibee, ah. Tapos andun ang mga kababayan natin. No? At nagpo-protesta. Ano sa palagay mo ang dating doon kay Prime Minister Carney? Diba? Iba po kasi yung ikaw ang presidente, ikaw ang liderato, nakikita ng bansang binisita mo na mahal ka ng mga kababayan mo. Mahal ka na nagluklok sa'yo sa pwesto mo. Kasi hindi ka naman mapupunta dyan kung di ka nila binoto, di ba? Opo. So magtataka siya kung bakit kasi nasa lubong ng protesta. Bakit? Di ba? Eh siyempre, yung pong prime minister o presidente ng bansa, hindi niya alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Sigurado napakarami niyang researcher, no? Napapunta ka pa lang sa Canada, marami na siyang narinig patungkol sa iyo. Hindi na marites yan, ha? Mga tinatawag na factual na mga reports galing sa Pilipinas. Naan ba nangyayari? O bakit pati vice president niya ini-impeach? Anong sabi niya? Ayaw daw niya. Ayaw daw niya. Pero bakit yung mga kaalyado niya sa Kongreso nag-i-impeach sa kanya, sa Vice President niya? Eh kung talagang ayaw na impeachment sa Vice President niya, eh bakit yung mga kaalyado niya sa Kongreso nagtutulak na ma-impeach? Dalawang beses na. Pumalpak na nga nung una, inuulit na naman nila ngayon. Diba? Diba may nakabinbin pa rin sa Korte Suprema patungkol sa impeachment complaint na ito ng 20th Congress. Tama? Hindi pa po sumasagot dyan ng Korte Suprema. Wala pa po. Baka nakalimutan nyo. Di ba? So, yan po yung sinasabi natin na kung sasagot ang Korte Suprema dyan, no, wag naman na baka mamaya ang isagot ay sa kahalintulad, no, na inyong ginawa na unconstitutional, inulit nyo pa. Inulit nyo na naman. Di ba? Parang kanta lang ni Britney Spears. Oops, I did it again. Di ba? Di ba? Na totoong buhay lang. Ano ba yan? Noon nga yung unanimous decision na nga. Pambirang buhay. Parang itong budget, paulit-ulit. Ganyan talaga gagawin nyo pag sasalaula sa pondo ng bayan. Kasi kayo ang gumagawa. May wisdom kayo. May power, kapangyarihan para gawin yan. O, di ba? Pinasoli na ngayon yung 60 billion ng PhilHealth. Oh. Tapos ngayon, pagdating ng July, after SONA, budget season. So kaya dapat mag-decision.

yung British Prime Minister nung huli, nag-resign. Diba? Kasi pag nakita na wala ka ng trust and confidence sa pinapamahalaanan mo, may courtesy ka na pinaiiral to resign. Sa Tagalog, mayroong hiya. No, may hiya. Diba? E teka, negative 13 na eh. Diba? From 15 to negative 13, tama? So, hindi na to pwedeng ang ipairal dito eh. Hawak ko ang bit, hawak ko ang mandato. Parang teka, hawak mo nga mandato, pero itong grado mo, kung negative 13 na, paiiralyo na po ang delikadesa, di ba? At dun nga sa sarili, kung may hiya. Ang delikadesa kasi, o hiya, nasa tao eh. So kung paiiralin mo yon, ikaw, naku, para ka ba, paano pa ako maglilingkod nito? Eh, ang grado nila sa akin, 13. Di ba nakakahiya yan? Di ba? Kaya mas mabuti pa kayang baba na lang ako pag ganito. Tama ba mali? Di ba? Parang ito, eh, nagsasalita ako rito sa inyo, eh kung wala na ako nakikinig sa akin o naniniwala sa akin, ano pa silbi? Ba't ako nagpo-programa dito? Di mas magandang huminto na ako. Di po ba? No? Lalo na kung gragraduhan niyo ako sa mga komento ninyo, tama? O eh, kung makikita ko na ako, parang ano yata, Sir Bernard, yung mga sinasabi niyo, hindi yata tama yan. Ha? Parang hindi yata yan yung totoo. E di pag nakita ko po yun, eh kesa malito ako kung ano ang totoo at hindi, di po ba? E di mas magandang huwag ko na lang po ituloy yung ginagawa ko. Tama ba? Kasi nakakahiya naman. Kasi yung mga tagapakinig ko, hindi nalang matanggap eh. Di po ba? So yung pong sinasabi nating grado na ibinibigay po ng mga mamamayan na pinagsisilbihan, naturalmente, mahalaga pong barometro yun. Yun pong batayan. Kung aprobado ba ang serbisyo mo o hindi. Di po ba? Parang hindi na kailangan sabihin magbitiw ka. Delikadesa na lang pairalin. Pero kung wala ka nun, ah, wala tayong magagawa. No? Talaga. Salamat, Ate Roxanne Costa. Magandang gabi po. Ah. Kuya Leo Gutierrez, ganun din. Magandang gabi rin sa iyo. No? At sabi nga niya, good evening, Sir Kakampi, Bernard Tan. Diyan talaga nag-umpisa ang korupsyon sa mga project. Mula pa noong panahon ni Marcos Sr., talamak na ang korupsyon dyan. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Dito lang sumobra ang korupsyon. Kasi pati sa project ng flood control, binulsa na. Bahala na ang poong may kapal sa kanila. Salamat, sir. Happy weekend sa lahat ng followers, viewers ng Legit Kakampi. God bless, sir. God bless Philippines. God bless us all. Naku, maraming salamat, ha. PLA Gutierrez, ha. Ayan. At si Ate Jennifer Redis, maraming salamat din po. Sabi ngayon, noong kasi, sinarili ni Senior ang kaperahan. Nagkataon si Junior, gumamit na ang ng magpera tapos doon at tapos kung di ka mabibili, pwede naman idaan sa takot. Ganun daw talaga kapag kasabwat sa krimen, taki pa ng ginagawa. Kaya kung may session sa Senate, takipan session ang tawag doon. Lalo na kung wala dyan si Marcoleta, di ba, Ate Jennifer Redis, na salamat sa iyo at regards sa kay Kuya Jimmy Redis at sa iyong buting anak. Si Kuya Romeo B. Agpoon din, maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo. Sabi niya, PGIF, good evening po Sir Bernard. Ang Kakampi, laban sa tiwali, sa mga abusado na namumuno. God is watching you. Di po siya natutulog. Matakot kayo sa karma. Tama po yan, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Salamat po. Ate Kimura Dolores, salamat din po. Arigato gozaimasu po sa inyong dalawa ni Ate Delia Maing. Ayan, God bless din po Ate Delia Maing. Si Kuya Manuel Perez, magandang gabi rin po. Gabi-gabi po ako nakikinig sa radyo. Hindi lang ako nagpapadala ng mensahe. Ako, maraming salamat, Kuya Manuel Perez. Ha? Kay Kuya George Rabal, salamat din po. Kay Ate Rosa Z, ayan, salamat po, TGIF din po sa iyo. Ang tagal nga sumagot ng Supreme Court, bakit kaya? Ayun na nga, ayun, no? Yung kay Tatay Dilog, isang taon mayigit na, di ba? Sa totoo lang. Ayan, sa Lunes, talakayin natin yan kung bakit ba ang tagal nila sumagot. Si Kuya Boyd Beltran, yun sa palagay lang natin ha, kung bakit. Ha? Salamat Kuya Boyd Beltran, magandang gabi po. Kay Kuya, sino to? CJ Motus. Ha? Sabi po ni CJ Motus, good evening po sir. Nais ko pong ipabati ulit ang aking lolo
na si Romeo Motus. Ayan, Kuya Romeo Motus, pinababa

bahati kayo ng apo nyo na si CJ Motos, ha? Dahil last time po, natuwa po siya. Sa pagbati nyo, yun lang po lagi ka po talaga niyang pinakikinggan. Since bata pa po ako, narinig na kita sa radyo ng lolo ko. Yun lang po. Thanks. Nako, salamat sa iyo, CJ. At sana'y lumaki ka ng tamang landas, ha? At makinig ka lagi dito. Salamat po. At regards ulit kay Kuya Romeo Motus. Si Kuya Boyet, Boyet Paraabras din, magandang gabi sa iyo, ha? Si Kuya Ramil Abrean, ako tayo inabot na po pala ng oras, ang bilis. Baligtad na ang utak ng ating gobyerno, hindi normal, sabi ni Kuya Ramil Abrean. Kuya Sunny Ray, magandang gabi po, naging sindikato na sa gobyerno. Ayan daw po, itong bagoong, ito ang bagoong ng Pilipinas. Salamat sa iyo, Kuya Sunny Ray. Ha? Kay Kuya Aine Sabay Bernante, gandang gabi rin po. Kay Ate Naomi Estrada, kay Ate Nenita Santiago, maraming salamat po. Si Ate Kimura Dolores, salamat ulit. At kay Kuya Boyet Beltran, kay Kuya Boyet Paraabras, kay Kuya Rick Oracion, kay Ate Ninita Santiago ulit. Ayan, salamat. Nako, maraming salamat talaga. Naubusan tata tayo ng oras. Si Kuya Boyet Paraabras, kapal ng mukha nitong Marcos Jr., pinapalaya sa Canada ng mga tao. Nangingitiliti lang ang adik. Adik daw. Aba, sa totoo lamang. Nako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo sa Lunes. At yan po ang simula ng impeachment sa Senado. Panoorin natin yan, ha. May special coverage kami dyan. Nakatutok din kami yan. At syempre, maraming salamat sa pagsama niyo pa rin sa inyong kakampi. Isang linggo tayo magkasama. At kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samut-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapa na lumabas sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Di sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dahil ako'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday, I fight! Kakampi! Kakampi! Aulan, kita tak boleh main

0: Okay, magandang hapon mga kaibigan. Ika-apat sa buwan ng Hulyo 2026. At siyempre kasama na naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, dito sa ating programang Sali Masa, dito po sa DCRJ 10 AM Radyo Bandido TV. At salamat kay Teresa Javier. Teresa Javier, nanonood siya ngayon. At may pa iba, mamaya babatiin natin silang lahat, ha, mga kaibigan. So, tuloy-tuloy po ang ating programa. Marami po tayong tatalakayin pagkat napakadaming nangyayari ngayon sa ating bansa. At unahin na natin yung pinakamainit. Mainit-init pa. O si Angelo Redaha na kabandido unang Sabado ng July. Kasali Masa, ha? Galing, ha? Salamat, Angelo Redaha. At siyempre mga kaibigan, meron tayong mainit-init pa. Excuse me po. Galing sa malamig, tapos mainit, tapos malamig uli. So, mga kaibigan, ha? Plunder case po naman ang isinampa laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ha? Ang dahilan, kahit na may rally na, nag-rally po kamakailan itong INC 1914, ano? Yung tinatagpo ni Felix Manalo na sekta, no? At nag-rally po sila diyan sa EDSA na kung saan maraming nabuisit kasi itinambak yung mga sasakyan sa gitna ng EDSA, wala nang makaraan. Ang mga tao na hindi nakapasok na maayos, yung iba na late, yung iba hindi na talaga nakapasok, at marami talaga na perwisyo. At ito naman eh, dahilan ng INC at nakita sa mga placard naman na hindi daw dapat ikulong si Marcoleta. Ngayon, eh, sinasabi naman ng iba, eh bakit naman hindi daanin sa korte? Daanin natin sa proseso, ha? Hindi yung, pag may, halimbawa, meron tayong, halimbawa ako katoliko, ha? Nambugbog ako ng tao. Tapos yung mga kasama ko sa katoliko mag-aarali sa EDSA. Sabihin, huwag ako ikulong. Pangit naman yon. Dapat harapin ko kung ano yung kaso, daanin sa korte. Sabi nga ng isang abogado, hindi dapat daanin sa rally, daanin sa proseso ng sa husgado, sa prosecutor. Prosecutor's office muna. And then if possible, it should be dalhin sa korte, doon magharap-harap. Hindi dyan sa EDSA. O kaya dyan sa... Hindi ko nga maintindihan sino ba nag-isip ng ganong klaseng style, no? So ito yung sinasabi na si Senator Rodante Marcoleta, eh meron namang ano tawag dito? Kaso na ito po ay unbailable na direct bribery at saka ito pong plunder. Ngayon, mga kaibigan, yun nga, kasi po ang sinasabi po ng ni Senator Rodante Marcoleta, at palagi ko ito isang malaking blunder, not to mention that he is a lawyer and that he knows very well, having a background in law, not only a background in law, but supposedly, marami siyang alam dahil nakapasa siya sa board. Presumably, marami siyang alam. Eh ngayon, ang sinasabi doon ay inamin niya na sa ano eh, sa video, nakita sa video, at tinanggap niya yung 75 million at iyan ay galing kay ang 30 million o 40 million ba ay galing kay itong dating congressman, Mike Defensor. At yung iba pa, eh, dalawang kaibigan niya. At he said that is friendship, dinestify niya. Kasalanan ba kung isang kaibigan mo magbigay sa'yo ng pera? Ganun, ganun, no? So, these were arguments that I think were... anong tawag dito, detrimental, no? Yung sinasabi nating incriminating doon kay Senator Marcoleta. Notwithstanding that his legal background is a lawyer and that he knows very well that anything he says may be held against him in the course of law. Alam niya yun eh. And yet, nagsalita siya doon sa video at sinabi niya yung mga bagay na yan. And he admitted that he received this money and that in his narrative, he said, kasalanan ba akong magbigay ng ang kaibigan at tumanggap sa kaibigan? However, the ombudsman has a different idea about that. So, sabi ng ombudsman, ang may utang na loob siya. Ombudsman said, we honor utang na loob as one as the our culture's most beautiful values. So, utang na loob is one of our culture's maganda yan kung may marunong ka tumanaw ng utang loob, hindi ka balasubas, no? Na kapag merong tumulong sa'yo, ay tinatanong mo yon bilang isang utang na loob. And that is, sabi ng ombudsman, that is one of our culture's most beautiful values. It is a debt of gratitude between family, friends, and neighbors. So yun ay pasasalamat bilang gratitude sa mga magkakaibigan at magkakapitbahay. Yan. Subalit, sinabi ng ombudsman, it has no place in public service. Wala yang lugar pagdating sa public office. A public servant owes no personal debt to donors, to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. Malupit yung binanggit na yun. Ang isang official publiko ay walang utang na loob o walang utang sa kahit sino man na donor na hihigit pa sa kanyang utang sa taong bayang Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Yan. Ang pasasalamat o gratitude is used to explain away 75 million in undisclosed money stops being utang na loob and becomes exactly what our law and bribery laws were written to prevent. Ibig sabihin, maganda yung utang na loob bilang tradisyon dito sa ating bayan, sa ating bansang minamahal na Pilipinas. Subalit yan ay hindi kailangan masihigit pa sa ating tungkulin sa ating bayan. Yun naman na sinasabi. Yan. Oh, meron dito messenger. Sabi lang na okay. So yun mga kaibigan. Yun daw ang sinasabi na yung utang na loob na yan ay hindi karapat-dapat pagdating sa public office. At yan na mismo ang dahilan kung bakit isinulat ang mga batas. Ayaw natin yan. At yun siyempre, kaya na isakdal si Senator Dante Marcoleta ay maigpit na yung pinagbabawal ng batas na yun. Kasi siya incumbent congressman, tinanggap niya yung mga pera, 75 million, at umanay ginastos niya doon sa kanyang eleksyon. Kaya nanalo siyang senador. At ang kanyang sinabi na dahilan kung bakit hindi siya dapat kinasuhan at mali ang pagkakakaso sa kanya, ay dahil yung tinanggap niyang yon ay bago pa umano ang eleksyon. Although siya incumbent na congressman that time, pero wala pang eleksyon. At yun daw yung nagastos na niya. Kaya nung nag-submit siya ng kanyang sal-in, wala na yun. Hindi na yun kasi wala na eh. Tama rin naman. Ha, may katukwiran din. At ang sabi naman ni Paulo Henry Marcoleta, itong kanyang anak, na abogado rin, the complaint against Senator Rodante Marcoleta, si papa, si tatay, is structurally defective. Oh, may depekto. Ha? Bakit? Ito mo, illegally incompatible. Ha? Hindi compatible. Ha? Legally. At politically suspect. Yun, parang may halong politika. Yun. It attempts to convert document private donations into plunder and direct bribery. The essential fact that the law requires a nexus between the donations and the functions of public office. Yun naman ang tinuran ni anak niya, ha? Na si Paulo Henry Marcoleta. Yan na. Yan na. There is no official act sold, no vote promised. Wala daw official act na binenta. Wala namang botong pinangako. No committee action undertaken and no official favor requested, expected, received, nor delivered. So ang sabi niya, the intent of this is unmistakable to politically silence Senator Marcoleta. Ombudsman said even if the donations were private funds, it is still considered ill-gotten wealth. Marcoleta countered the donations were made before the official campaign period and already spent and no longer part of his assets. Dr. Donald Holmes, Professor, Department of Political Science in Del La Salle University, a means to reduce number of senators that are being excluded are those associated with the BP, with BP Sara. So yun naman, ang sinasabi daw ng mga kakampi ni BP Sara, ayun ay ginagawa lamang upang maubos. Hindi na sinasabi ni sino ba nagsasabi na na senador ni Robin Padilla. Inuubos daw sila. Ngayon, this daw used to reduce number of senators that are being excluded or those associated with BP Sara. At nasabi nga po naman itong magaling ito eh. Abogado ito eh. Ano ba pangalan ito? Nandito yun eh. Ang sabi ng attorney na yun, magaling, no? Ay lumalabas pala talaga eh, kanya. Na talagang merong samahan dyan sa Senado na magkakakampi talaga ni BP Sara. At ang sabi niya, sana ay bumoto sila ayon sa kanilang makikita na mga ebidensya, ayon sa ebidensya, at hindi sa appellation. Yun lang ang hiling niya. Yun. Itong si Dr. Ronald Holmes, Department of Political Science, professor sa La Salle University. Yun, sabi niya. Talaga palang lalabas na may conspiracy talaga. Kung yun ang kanilang sasabihin. Subalit, hindi naman ito na patunayan pa. Kaya maaaring ang isang inakusahan should be deemed innocent unless proven otherwise. Yan. So ngayon mga kaibigan, lumalabas pa rin hanggang sa ngayon ako. Haka-haka, kuro-kuro. Yung mga sinasabi na yan. Na yung mga senador na makabibisara ay boboto hindi ayon sa ebidensya, kundi ayon sa kanilang pagkakaibigan. Subalit yan naman po ay hindi pa sigurado. Sapagkat ang sabi naman ng mga ibang mga genius, nakabantay ka ang taong bayan dito. At kapag ginawa nila yan, nakatatak sa pangalan nila ang isang masamang ehemplo na kumonsente sa isang taong nagkasala. Yun naman. So kung ang ebidensya ay malakas, dapat bumoto ayon sa ebidensya at hindi ayon sa affiliation o pagkakaibigan. Yun ang tinihiling ng mga taong bayan. At hinihiling ko rin yun. We should decide not on our political affiliation, not because we are friends with the Vice President, hindi dahil ako ay, hindi ako naman pwede sabihin tuta ako eh, kasi malaki na ako. Aso? Ni Bibisara? Hindi sa ganun. Kung hindi dahil nakita kong ebidensya at ayon sa aking konsyensya, dapat ma-acquit, ma-dismiss, o dapat na makulong. Alin man sa dalawa. Depending on the evidences presented. Yan, mga kaibigan, ang dapat na sundin. Carmona, nag-uwi ng UN Award, nag-iisang Pilipino LGU na parangalan sa 2026 ng United Nations Public Service Award. DZRJ News Report mula kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
1: Nag-uwi ng international na pagkilala ang pamalalunsod ng Carmona matapos itong tanghali nag-iisang local government unit mula sa Pilipinas na nagwagi ng 2026 United Nations Public Service Award. Kinilala ng United Nations ang programang Holistic Framework for Disability Inclusive Governance o kalingyakap sa kategoryang Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind. Isang inisyatibong nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo at oportunidad para sa mga persons with disability o PWDs. Mula sa mahigit 700 nominasyon na nagmula sa 62 bansa, ang Carmona lamang nakasungkit ng parangal para sa Pilipinas. Personal na tinanggap ni Carmona City Mayor Dalia Loyola ang parangal sa Tbilisi, Georgia, kasama sina Vice Mayor Cesar Ines Jr. at mga kinatawa ng pamahalang lungsod. Itinuturing na malaking tagumpay para sa lokal na pamahalaan at sa bansa ang pagkilalang ito dahil ipinakita rito na ang isang programang nakatuon sa inklusibong pamamahala at serbisyong pampubliko para sa mga may kapansanan ay maaari rin kilalanin sa pandaigdigang antas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. At siyempre, tuloy-tuloy ang ating programang Salimasa. Kasama po natin si AJ Austria dito sa ating estasyon, si Jericho at meron pang iba dito. Yan, si Ariel. Okay. Mga kaibigan, ating pong pinag-uusapan kanina yung tungkol po kay Senator Rodante Marcoleta. At ito pong pangyayaring ito isa pong ano pong tawag dito? Mainit-init pa dahil kahapon po isinampa yon. Ha? Isinampa po yung kasong yan laban kay Marcoleta. Ha? At anong dahilan? Ha? Bakit daw? Karapat-dapat ba? Tama ba? Tama ba yung sinasabi na ito'y ginagamit lamang upang to shut up Marcoleta, that this is not really a case to be pondered upon. But, yun nga, sinabi kasi, despite the 3 days protest by members of the Iglesia ni Cristo, INC, Ombudsman Jesus Crispin Remulla fulfilled his commitment to file a plunder case against Rodante Marcoleta, Senator, before the Sandigan, over 75 million, the lawmaker admitted receiving from 3 friends who were named as his co-accused. Yung nagbigay at yung tumanggap pare-pareho nakadimanda ngayon. The case against Marcoleta and the three former anak kalusugan Representative Mike Defensor and businessman Aristotel. Businessman, kasi dalawa eh. Aristotel Biray and Jose Joseph Espiritu was rappled to the anti-graft court's third division plunder. Is the non-bailable, is an unbailable offense. Agoy. The case against Marcoleta and three others, yan ay nasa third division. Yan, sinasabi, Marcoleta and his caucus were also charged of violating Presidential Decree number 46, which prohibit public officials and employees from receiving and private individuals from giving gifts. Agoy-agoy na naman. Naku, masakit ito. The case went to the Sandigan's 4th Division. Marcoleta, who will be 73 on July 29, is the first member of the INC to be elected senator. Kasi nga binabawal ng... Ang alam ko ha, marami akong kaibigan sa INC at sabi ko, ba't di ka tumakbo ngayon bilang kapitan? Bawal daw. Eh kaya nga iniisip ko paano naman nakatakbo to si Senator Marcoleta kung bawal pumasok sa politika ang mga taga-INC. Ano? Well, anyway, sabi nga nila, mind your own business. Wala na akong ano doon. Basta, senador siya ngayon. And in his defense, he said that the money came from private funds and had already been spent as campaign funds during the May 2025 midterm polls. So, hindi na daw kasama yun dapat. He also alleged that the case was planned to prevent him from participating at Senator Judge impeachment trial of Vice President Sara Duterte and from pursuing the investigation of high officials involved in flood control kickback scandal. Parang medyo malabo-labo naman yan kasi may kaso eh. Kung walang kaso, siguro pwede niyang sabihin ni Senator Marcoleta yon. Subalit meron kasing kaso, inamin niya na tumanggap siya, kaya mahirap yon. In large rallies in December 2024 and January 2025, the NC known as Black Voting declared its opposition to the impeachment of the daughter of the President, of ex-President Rodrigo Duterte. So ayaw nila. Bakit kaya? Rumulya announced last Monday his intention to file a plunder case against Marcoleta this week. This prompted an immediate response from the NCCU's members, staged a rally in support of the senator at the EDSA People Power Monument in Quezon City early on Tuesday, nung Martes pa, caused a gridlock at one of Metro Manila's major arteries. Grabe yun. Nagka-traffic-traffic. The number of protesters dwindled to several hundreds of Lima Sang Bonifacio by the time an INC spokesman announced on Thursday the end of the protest after supposedly sending their message to the authorities not to impose selective justice and bend the law. And mga kaibigan, himayin natin ang sabi ng anak kasi daw ito daw ay para lamang hindi makasama si Senator Marcoleta at pigilan ang kanyang paglaban doon sa mga katiwalian. Itong sinasabing mga flood control projects. Kaya lang ang problema po dito, mga kaibigan, sa akin tingin, ay mukhang magkahiwalay ang pagtalakay doon. Iba yung ako ay naging isa sa mga lumalaban sa katiwalayan. Subalit ako naman ay nagnakaw dito, halimbawa lang, ako mismo, ay nang hold up at ako ay nakulong. Tapos sasabihin ko, lumalaban ako sa katiwalayan, kaya ako nakulong. Hindi. Ang usapin, nang hold up kay. Ayun yon. And that is the same that people say about the case of Senator Marcoleta. Inamin mo na tumanggap ka. Yan eh, kahit na hindi public funds, even if it is private funds, it will still be considered as ill-gotten wealth. Kasi tinanggap mo, it is wealth na tinanggap mo at hindi mo na-include doon sa mga dinedeklara mo na iyong assets. Yon ang problema daw. Doon, ayon naman sa ombudsman. So, binaliwala ng ombudsman yung mga rally, which is also right. No? So, mga kaibigan, magkababalik po tayo. Huwag po kayo maglilipat. Marami po tayong tatalakayin. We'll be back in a few minutes.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: And now, here's your RJAM life coach, Pit Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Nagbabalik po ang Salimasa. So nanonood po si Jimmy Diamante. Salamat sa panonood. At si Colonel Jun T, Philippine Air Force, Ground Commander po naman ng Air Base Group, Ruby Hubble Chloe. Yung may kaibigan kasi ako, yung pangalan niya ay, hindi ko nababanggitin yung mga apelida kasi yan na to eh. Chloe at itong si Ruby, medyo meron konting kailangan. So, yan ha. Yamot, aking kakausapin ha. Attorney Patricio Boy Asoy. Yan, magaling yan. Lawyer yan. Maria Cristina Baiza, na siya po yung pinaka-head dyan po sa CSU. Yan po naman sa Noveleta, Cavite. Si Willie Reyes ng Ibaan, Batangas. Yan po naman, ala eh. Ay, ikaw ay aking ginigreet ng advance happy birthday. At si Mel Dacan ng Philippine, ng PhilHealth naman. At marami pa nanonood na iba. At yan po naman ay, ngayon, masyadong, wala tayo masyadong photos eh. Ngayon, tingnan nga natin kung may photos tayo. Parang wala eh. Wala yata masyado. Meron ba rin ito? Wala masyado. So mga kaibigan, tuloy-tuloy na lang po tayo sa ating programa. At sana tumawag kayo rito o kaya mag-message, no? At tingnan, marami tayong babatiin kasi marami nanonood sa atin ngayon, ha? Sino ba? Tika. Bakit nawala? So anyway, mga kaibigan, sa atin po namang yan ngayon. Nawawala eh. Bakit nawawala tayo? Oh. Wala eh. Nawala yung ating mga viewers. Nasaan yung ating... Ayun. Angelo Redaha, Happy 4th of July. Filipino-American Friendship Day. Oh, nawala na yun eh. Wala na yata yung friendship natin eh. Ha? Unang Sabado, Angelo Redaha. Bagyong Inday. Magiging Super Yolanda. Ayon sa pag-asa. Wag naman sana, ano? Teresa Javier, good afternoon, sir. Watching from Lapu-Lapu, Cebu. Abo! Maayong, ano ba yan? Maayong udto, maayong basta. Maayo, ha? Sa inyo, dyan sa Cebu. At Archie Gadang is watching. Jaime Samoya Bernante. Nakinig, nanood, sir. Ganda nga po, mga taga-Salimasa. Yan! At, mga kabayan, mula tayong gayon. Bigla nag-iba yung boses eh, no? Ha? Colonel Anselmo T, Ruby Hubble, Chloe, Attorney Patricio Asoy, Cristina Baiza, Willie Reyes, Advanced Happy Birthday at Mel Bacan ng PhilHealth. So yan mga kaibigan. Kung atin pong paglilimian, may kanya-kanya silang mga side of the story. Kanya-kanyang mga panig. Ang sabi ng ombudsman, wala sa amin yung ganyan-ganyan. Yung mga rally-rally niyan. At wala din sa amin yang, lalong wala din sa amin yang sasabihin nyo na private funds. Sapagkat, kung matatandaan nga naman, ang pangulong, dating pangulong Joseph Estrada ay nakulong at na-convict ng plunder. Hindi galing sa sa public funds yung pera, kundi galing sa weteng funds. So, yung palang plunder case, ayon sa ating mga naririnig, ay hindi lamang maaaring maganap o maging kaso kung galing sa publiko pondo, sa pampublikong pondo, tinatawag na public funds, from the government coffers. It also is considered plunder, even if the money received was from a private individual, because a public official is prohibited, yung RA number 46, bawal tumanggap maliit o malaking pabuya o gift, bawal. So yon, 75 million na gift, malaki, malaking regalo. At ang mabigat dito, it is considered, sinasabi ng batas, ayon sa ating narinig, that if you're an incumbent congressman like Senator Marcoleta, who was an incumbent congressman that time, there is no reason you can accept donations. Yun ang sinabi ng ombudsman. Because, yun nga po eh, magkakaroon ng utang na loob. Ang mabigat, sinabi po ni narinig ko mismo yun, ha? Sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi, more or less ganito, ha? Hindi yung exact words. Kaya daw hindi niya sinabi sa kanyang mga report yung tungkol doon sa tinanggap niya, ay dahil nakiusap yung mga nagbigay. Si Congressman Mike Defensor, nakiusap. Ola, ako naman maging anonymous. Anong anonymous? Huwag mo na akong banggitin. Basta yan ay binigay ko sa inyo, sabi daw ng mga tao, at may utang na loob ko sa amin. Akalain, no? It is really awkward and very unacceptable that a person like Senator Marcoleta, who has a great background in law, being a lawyer, would say that in public and in the internet. Sinabi niya mismo, narinig ko eh. At mga sinabi pa niya na parang nagtatanong siya, does the law prohibit friends from giving gifts to friends? What the law prohibits is, parang prohibit ng batas ay corruption, yan. Eh, parang wala pa naman talaga na nangyayaring corruption, siguro. But the act itself of receiving gifts from donors is already in a way, as narinig po natin, a form of already of form of corruption. Because it will now, it is necessarily the reason why the law was written to prevent corruption. Na itong taong magbibigay sa isang senador o isang congressman o isang mayor ay magkakaroon ng utang na loob sa kanya, itong official publiko, na kapag siya naman ang umarbor sa mga darating na araw, lalabas na walang utang na loob. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob itong sinasabing politiko. And that is the main reason why the law prohibits any individual, any public official to receive gifts, to receive donations. And it is also prohibited to all persons, including, of course, private individuals, to give gifts sa mga public officials. Sa umpisa, parang malitignan. Ay, bakit na ako eh, sobra-sobra yung kwarta ko, tumama sa loto, ibibigay ko ito kay mayor, pera ko. Para itong perang ito, ay idagdag niya sa kanyang pondong kulang. upang ipagpagawa ng mga ospital. Oh, masama ba 'yon? 'Yon lang. Kung ikaw ay abogado, may paraan 'yan pagtanggap mo. Siguro if it was not in a form of a gift or a donation, it could not have been a gift, and if it was not 75 million that exceeds 50 million already, that constitutes a plunder case, it could not have been sana plunder kung ganito ginawa. Ako po hindi abogado, pero kung ako po si Senator Marcoleta, if I were on his shoes, okay, I will receive your 75 million, but I will not receive it directly, but place it in my fund wherein ito ay gagawin ko, ang ospital ng Davao. Oh. Na yung 75 million na yan ay dadagdag ko sa 1 billion na pondo ko na nakalap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang gawin kong ang ospital ng Quezon City. Palagay ko sabit pa rin kasi tumanggap ka pa rin, pero palagay ko hindi na yun plunder. Dahil hindi ikaw ang mismong tumanggap, kundi yung proyekto, yung ospital. At meron pa pupuntahan yung perang yon. At sa tingin ko, kung yun ay labag pa rin sa batas, yung ganon, eh palagay ko dapat pag-aralan kung bakit lalabag pa yon. Bakit? Ito yung isang tao eh, na sobra-sobra ang pera, magdepensor, na gustong magbigay ng pera. Kaya lang, kulang yung pera niya, 75 million, para magpagawa ng ospital. Kasi ang ospital, bilyon o daang milyon. Kaya ibibigay ko ito sa isang congressman na may pondong daang milyon para may pagpagawa ng isang ospital o klinika. I don't know if that is still wrong. But if it is not received, the money was not directly received by the public official, but such money was introduced o ibinigay doon sa pondo para magpagawa ng ospital, palagay ko, hindi na yun kaso. Hindi na yung kaso. Alam nga naman sabihin ko, ayaw kong tanggapin yan. Kung ako naman ang congressman, ayaw kong tanggapin yan. Baka sumabit ako. Eh, pambihira ka naman. Magkakaroon ng eskwelahan o ospital yung inyong bayan, ayaw mo tanggapin. Oh, ay di sasabihin ko naman, ay di ikaw na magpagawa. Ay kulang nga aring 78 million. Kulang nga aring 75 million ko. Kaya dagdagan mo ng mga half billion, o ay di magiging magandang eskwelahan na ari makakatulong ari pambili ng pako, kaunting semento, o at pambayad doon sa mga gagawa. O ayan, huwag masama din eh. Hindi mo naman nanakawin ito. Hindi naman natin nanakawin yan. O ngayon, doon sa gagawin nating ospital, ay may kikitain ka di yan, ay ako'y hatiyan mo ng kaunti. Iyon! Ang korupsyon. Baka bawal pa rin nga, no? Kasi, magbibidding, lusot ang congressman. Ala! Ay bakit naman ako'y makukulong di yan? Ay ang binigay naman ni Senator sa aking 75 million na ipinabidding ko yan. At ipagagawa nga ng ospital, di yan naman, sa tabi ng aking bahay. Okay, saan man. Okay. So, ipapagawa ng ospital. Ang tanong, there is such a thing as bidding-bidingan. Yan ba'y talagang nagbidding ba? Yung tanong.
2: Number two, kung nagbidding at nanalo yung best friend ng congressman, ang nanalo halimbawa ay ang construction firm ni Mike Defensor na nakapangalan sa isang pinsan niya. Yun lang, ang hirap i-trace na nun. At yung, kung halimbawa lang ito, ha, baka ako'y magalit kayo sa akin. Naglalaro lang isip ko, halimbawa, nagawa na yung ospital at kumita na si Mike Defensor at nagbigay ng 10 milyon kay congressman, kay senador, o kay congressman. Yun naman ang korupsyon, di ba? Kaya talagang mahirap talaga ang buhay. Ngayon, ako naman po yung nagtatanong lang. At kaya naman ako yung malakas na loob na magtanong ay sa akin pong pagkakalam, sa akin pong edad na ito ay 72 na po ako, ay wala naman akong alam na batas na nagbabawal magtanong. Pag ako nga po yung naliligaw, ay kasama ko lagi. At pag ako yung hinahanap, kasama ko lagi si Mr. Magtanong. Koyang, excuse me po, saan bagaw ang daan papunta dito?

Oh. Ayun pala yun. ID. Dahil sa yabang, kayabangan, ay masabi siya ay tanga. Ayaw magtanong. Kaya siya naman, ano nangyari? Ang inabot na ng gabi, hindi pa nakita yung nahanap. Oh, ganun yun. Hindi po ibig sabihin, no, eh, salat kayo sa kaalaman. Eh, siyempre, hindi kayo tagaro sa lugar na yun. Hindi pa rin yun, natural, hindi nyo alam. At hindi naman ibig sabihin, mas matalino sa inyo yung tao na pinagtatanungan nyo. Oh, maaring hindi pa nakapag-aral yon. Pero doon siya nakatira. Natural, alam niya yung kalsada. Doon siya nakatira eh. So, huwag po tayo mahiya magtanong. And yan po ang isa sa mga ito po, kaalaman. Ha? Na kapag kayo po naglalakbay at may hinahanap po kayo, huwag kayong mahiya. Humility po. Humility. Kababaan loob. Huwag po kayo mahiya magtanong. Pero, pag magtatanong kayo, huwag naman kayong siga-siga. Pare, halika. Saan ba dito yung kalsadang ito? Bilisan mo nga yung saan ga ito? Bilisan mo, sagot. Alam mo, kung ngayong taong yun ay medyo salbahe, tuturo niya sa inyo, pero ililigaw kayo. Sabi, sasabi sa, napaka, walang yan naman itong taong ito. Nagtatanong lang, ginawa pa akong utusan, ginawa pa akong katulong. Di ba? Eh ngayon, sige, ililigaw kita. Dumiretso ka, tapos kumanan ka. Ayun, palayo ng palayo, doon sa iyong tinatanong. Ayun po mga kaibigan, ang pakikipagkapwa-tao po, mahalaga po yan. Una po, meron din po tinatawag na false humility. Yan po bang nahihiya kayo, wala naman kayong dapat ikahiya. Gaya na, magtatanong kayo, naliligaw kayo. Diba? Una, magkakanda gutom-gutom ka na sa kahahanap. Number two, magkakagastos-gastos ka sa kahanap. Dahil akala ko, baka nandun ah, sasakay nga ako ng bus, papunta dun, baka nandun. Yung pala, nandyan lang sa tungkil ng ilong mo. Kung nagtanong ka lang at naging humble ka. Ha? So yan mga kaibigan. Yan po ay ayon sa ating mga karanasan na hindi po, kasi po nung tayo po ay nasa isa pong financing company, ang trabaho po natin ay credit investigator. We have to look for a lot of addresses and a lot of persons sa iba't ibang lugar po, doon sa within the route. Yung may ruta po kami. Ako po noon, napakalaki ng ruta ko eh. Mandaluyong, Pasig, Taytay, Kainta, Angono, Nobileta tuloy. Angono, ano nga yung doon sa dulo pa ng Angono? Yun. Tapos akit pa ako ng Antipolo. Binangonan. Pagkagaling ko ng Binangonan, may isa pa akong hahanapin na creditor doon sa Antipolo. Akit na naman ako doon. Nakamotorsiklo ako noon. And I am really thankful to God dahil yung mga kaibigan kong iba, 3 years, 5 years nagmotor, namatay. At marami kong kakilala na hindi ko mga kaibigan, mga kakilala ko na ganun din. They died in a motorcycle accident. Ako po yung nagmotor sa loob ng 37 taon. Ang aksidente ko napakadami. Ilalim ng truck, tapos ang dami. Meron pa po akong insidente na, siyempre mayabang, bata pa eh. Ano pa ako noon, siguro, mga 20, batas, mga 20 plus lang. Long hair, ayaw maghusot ang buhok, ayaw mag-helmet. So, nandito ang nag-helmet, yung aking braso, nakaganyan. At for none, para walang dahilan. Nagbumotor ako, tumigil ako, at isinuot ko yung motor ko. Hindi ko alam ba't ko sinuot. At eto na, meron truck ng buhangin na gumaganon,

sabi niya sa akin, sabi ko, hindi, sige, go ka. Go ka, go ka. So, akala ko, sinabi ko sa kanyang go, akala naman niya, sinabi niya sa akin na go. Sa mga salita, hindi kami nagkaintindihan. At dahil sinabi kong go siya, siya yung nag-go. Dahil sinabi niya naman go ako, nag-go rin ako. Paghataw ko, kasi nahihiya ko sa kanya, tinulinan ko para maka hindi siya maghintay sa akin. Yung pala go-go rin siya. So, bug, salpok ako. At yung pong helmet, kinilabutan talaga ako nung nakita ko yung helmet ko. Ganyang kahaba yung wasak dito. Ulo ko sana po yun. Salamat sa Panginoon sa pagliligtas po niya sa akin. At, ubos na po ang oras natin. Huwag po kayong alis. Sabagkat, susunod na po ang Power to Unite na Sister Elvira at ni Father Mike Garcia. At siyempre mga kaibigan, sa ngalan po ng ating po mga kasama rito, si AJ Austria, kabayan, si Jericho at si Ariel, yan naman, sa ganap pong 458 pa lang, parang napabilis ako ah. Andiyan si Father. No? Yan andiyan si Father. At siyempre po mga kaibigan, huwag po natin kalilimutan palagi na rumespeto po sa karapatan ng ibang tao. So ito po yung lingkod, Sunny Ilustre, pansamantala nagpapalam upang magkasama-sama po tayong muli sa Sabado sa ating programang Salimasa. At ako po yung nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
4: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed, "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." The Gospel of the Lord.
5: Praise to you, Lord Jesus Christ.
4: Let us pray. Loving Father, you are the source of peace and rest. Through your goodness, you promise to give us rest, not only eternally in heaven, but even now here on earth. The only thing you ask of us is our total trust in you and give ourselves in a relationship with you. Your Son Jesus has come to us and invited us to come and learn from him. He promises to take the burden of the weight of our lives if we allow ourselves to be humbly connected with him. We so often fight against being connected with Jesus because it means we have to give up the selfish control of our own lives. For that, we seek your forgiveness and healing. Help us to be aware of the presence of the Holy Spirit in our lives and to raise our human life from the death of selfish existence into the life with Jesus. Help us to let go of our heavy observance to our selfish nature and work for peace and justice for all. We ask you and praise you for sending us your Son, who gives us rest and refreshments as we humbly come to him and learn from him. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa atin lahat, sa mga nakikinig sa amin, at sa mga nakakapanood. No? Nandito po muli ang programa ng Power to Unite with Elvira, minus Tita Elvi ulit, at ang kasama ko si Sister Beth. Magandang hapon, Sister Beth.
5: Magandang hapon, Father Mike. Oh.
4: So, inyong lingkod, si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament. Si Sister Beth, kilala na rin ninyo, no? She belongs to the MCST, Missionary Catechist of the Child Jesus.
5: Yes.
4: Mga katikista ng simbahan. Yon. So, binasa natin, Ter, kanina yung Gospel para bukas, July 5, 14th Sunday na po, in ordinary time, na 14 na linggo. At napakaganda uli nitong ating narinig na binasa na gospel reading para bukas, no? Nagsimula actually si Jesus ng pagdarasal It's
5: pagpupuri sa Panginoon.
4: It's a prayer of praise and actually meron din itong imagine mo nagpasalamat siya na pinasalamatan niyang Ama na yung mga bagay-bagay tungkol sa itong hidden these things ay actually referring to the kingdom.
5: Yes.
4: The kingdom of heaven, no? Kasi itong ang mga nakakasalamuhan niya lalo na yung mga ano niya, mga kakontraban kontra mga Pharisees at mga scribes, yun yung kanyang tinukoy dito sa sabi niya from the wise and the learned. And you have revealed them to little ones, referring to his disciples, no? So, nagpapasalamat siya, di ba, na hindi niya ni-reveal yung mysteries of the kingdom.
5: Parang katulad lang ng ating napag-usapan last time, ano, Father?
4: Exactly.
5: Yung tungkol sa discipleship, kumbaga. Yung, kaya talagang inaas tayo ng mga sumusunod sa ating Panginoon, ay inaasahan talaga na tayo ay maniwala sa ating Ama na nagmamahal sa atin, kumbaga, na hindi niya tayo pababayaan. And because of that, dahil maliwanag sa atin na siya ang pinanggalingan ng lahat-lahat. Heaven and earth, sabi nga eh, siya ang Panginoon ng langit at lupa. So ibig sabihin, wala na tayong ibang magiging Panginoon maliban sa Kanya. So nararapat lang talaga na papurihan siya. Kung si Jesus nga ay pinapuri, talagang ito rin ang inaasahan sa atin na mga sumunod kay Jesus, sumusunod sa Panginoon, na tayo ay magpuri sa Panginoon sa araw-araw at magpasalamat. Ano?
4: Yung kanyang pagpapahayag ng pagpupuri sa Ama ay parang kasi hindi nakikita nitong mga kumukontra sa kanya.
5: Yes.
4: Hindi nakikita sa presensya sa kanya yung presensya ng Diyos. Hindi nakikita yung mga kagandahang loob ng Diyos. Hindi nila parang although siguro sa parang too confident na alam nila lahat.
5: Oo.
4: 'Di ba? Alam nila yung batas, alam nila yung will of God siguro.
5: At saka ano, Father, kasi parang sila na yung namumuno, kumbaga.
4: Oo, sila kaya yung mga minsan, na-leader.
5: Actually, Father, ganito yung karanasan ko. Kapag namumuno ka talaga, para bagang ikaw na ang batas.
4: Oo, so, may ganun, tendency ganun.
5: May tendency na nagiging ganito tayo. Kaya mahalaga din na laging ipinapaalala sa atin ang Panginoon na hindi tayo ang Panginoon.
4: Oo.
5: Siya mismo, para siyang, kumbaga sa ano, ay, ano ba to? Parang yung anak ay, alam mo, parang naalala ko dito yung ano eh, yung Godfather, na siya ang pinaka, siya yung ano, hindi yung Godfather, hindi yung ninong, kundi siya yung Godfather. Naalala mo yung kapanahunan ng, ito yung parang, anong tawag mo na, yung mga sanggano, Father, na siya yung ninong, na siya yung masusunod.
4: Uh-huh.
5: At lahat, at ang tanging tagapagmana nito ay yung kanyang mga anak, na siya naman ang siya yung batas, kumbaga.
4: Uh-huh.
5: Na malakas ka kapag ikaw ay anak ng anong tawag doon, ninong na to, ay malamang na ikaw yung tagapagmana, ikaw ang next in line.
4: Oh,
5: and so ang mangyayari ay ikaw yung ikaw yung ano, pwede ka rin ikaw ang batas, oo, magiging batas.
6: Ang so, sa ang salita, ang word, ang
5: ng Godfather ay
6: yun ang ano, dapat masunod, dapat gawin. Pwedeng magtanong.
5: Walang pwedeng magtanong. Uh-oh. And so, namana natin yung yung kasalanan na ganito, yung pakiramdam na kapag tayo yung namumuno ay tayo yung Godfather, na tayong ninong na dapat anong tawag doon, sundin, sapagkat tayo ang batas. Ganon. Tapos, ang mga anak ng ninong na to ay walang iba, kundi tagapagmana, at siya ang magiging middleman, kumbaga.
6: Nangyayari pa yan ngayon.
5: Hanggang ngayon, ano?
6: Nangyayari yan ngayon.
5: Nagiging middleman na kung ano, yes, kung ano yung, ano, pero kaiba. Kaiba ang pagiging Godfather ng Diyos na paating Panginoon.
6: Yes.
5: Kaiba rin ibang-iba rin ang ipinakita ni Jesus na anak ng Ama sa mga anak ng Godfather na sila ang batas. Diba? Ganun yun eh.
6: Chinalenge kasi ng ating Panginoon yung sistema that time.
5: Yes.
6: Diba? He challenged the system, the working system.
5: Father, hindi pa naman ganyan nung unang panahon, ano? Kailan lang naman, pero nangyayari yung kumbaga sana, nangyayari kailan lamang yung mga sinasabi dito, naghaganap. Kasi the wise and the learned, walang iba ito kundi yung mga, sila na nga yung batas. Sila yung namumuno na para na rin silang mga batas na. Sa dami ng ipinaatang sa
6: shoulder
5: ng mga tao, 613 commandments.
6: Oo, 613.
5: Imagine
6: galing yung, originally 10 lang.
5: Yeah, samantalang 10 lang, tapos naging
6: nagmultiply,
5: parang naging feeling God na ang mga ito. Yung nangyayari sa atin kasi minsan kapag talaga napapunta sa atin yung, it's a gift to be in authority, pero minsan kapag na ito ay na-abuse at na-overuse, yun, na-abuso yung kapangyarihan, ang nangyayari, nalilimutan natin na may Panginoon ng langit at lupa na higit sa lahat, na siya ang naglikha sa atin. Malilimutan natin yan eh.
6: Uh-oh.
5: Sometimes even in a relationship.
6: Yes.
5: Ganon.
6: Uh-oh.
5: Pag pumasok sa ang evil spirits sa isip ng isang otoridad, ang pagiging powerful, ay nako, sigurado yan.
6: Wala na.
5: Ito na, wala na talaga.
6: Uh-oh.
5: And this is it. Kaya kahit man nung sa mga panahon ng mga Hudyo, mga Pariseo at mga Saduceo, ay yung mga wise and learned, dahil nakapag-aral, dahil mga wise sila, sila yung naalala ko tuloy nung one time, sabi mo, ay nako, nasaan na ang tatrabahuin ng Espiritu Santo dyan? Ay, ang dami na. Naisulat na lahat.
6: Uh-huh.
5: Parang ganito din ang nangyayari. Na yung Ten Commandments, na nagsimula ng dalawa lamang na commandments, ay naging Ten Commandments. Tapos nung sa kagalingan ng sobrang galingang mga tao, naging 613 commandments na ang inaatang sa kanila, sa balikat ng mga simple at sa mga nasa laylayan.
6: Yung mga taong walang pinag-aralan. Sunod-sunuran lang, di ba?
5: Yung mga sunod-sunuran lang. Kaya naman, sabing ganun ay nagpapasalamat at nagpupuri ang Panginoon, sapagkat hindi man ipinakita ng ating Panginoon ang mga bagay na iyon, sabi, mga hidden things. Ano pa nga ba yung mga hidden things kundi yung magpapalayang tunay?
6: Uh-oh.
5: Yung pagiging anak tayo ng Diyos, yung nagpapalaya sa atin, yung nagbibigay ng kaligayahan, uh-oh, ng contentment, ng fullness of life, ay yun yung mga hidden na hindi natin nakikita kapag tayo ay punong-puno ng ating sarili. Dahil nakasentro ang sarili natin, iniaatang natin yung mga batas sa balikat ng mga taong walang kamuang-muwang.
6: Yeah.
5: Pero sa kanila, yung mga maliliit na taong ito, dito ipinahayag ng Diyos ang kanilang kung sino siya, ang kanyang pagmamahal.
6: Uh-huh.
5: Kasi ang taong little ones nga, simple, bata,
6: simple, simple,
5: walang, kumbaga sa ano,
6: walang complications.
5: Walang komplikadong.
6: Not complicated. Oo,
5: walang masyadong iniisip.
6: Uh-oh.
5: So, madali lang niyang maunawaan at madali lang niyang tanggapin ang mga bagay-bagay. Pero, napansin mo, Father, pagka marami tayong masyadong iniisip, marami tayong nakakaligtaan. Marami tayong hindi nakakalimutan nating ngumiti sa ating kapwa. Nakakalimutan natin na tumingin sa kanila. Kaya hindi nakakalimutan natin na iangat ang ating paningin para makita yung pangangailangan ng iba. Ganito ang nangyayari sa mga wise and learned.
6: Mga Pariseo.
5: So, ganito yung nangyari sa mga Pariseo. Kaya ipinapaalala uli ng ating Panginoon dito sa pagbasang ito, sa kauna-unahang palang linya, sabi niya, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth. Ikaw, Panginoon, ang langit at lupa. So, bakit pa kailangan niya sabihin samantalang mula pa sa Genesis ay ipinapaalam na natin. Pero inuulit-ulit ng Panginoon sapagkat
6: para
5: sa mga taong may
6: nakakalimot.
5: Para sa mga taong nabibigyan ng otoridad at nawawalan ng espasyo yung pakikipagkapwa, nawawala yung espasyo, yung pagmamahal at responsibilidad sa kapwa-tao. Kaya napakaganda talaga nitong first.
6: Kasi para bagang sabi nga nung iba, kapag pumasok sa ulo yung kapangyarihan, wala na lahat kasi nga talagang lumalaki ang ulo.
5: Yes.
6: Yun ang expression natin. Nako, itong isang ito. Oh. Ang dami niya ngayon sa politika, di ba? So anyway, yung mga ganong bagay, pinapaalala lang talaga sa atin yung mga basic, mga fundamentals, no?
5: Uh-huh.
6: Na una, yung pagkilala natin sa Ama na siya, sa Kanya lahat galing. Sa Kanya lahat nagmula.
5: Yes.
6: Sa Kanya, yung siya ang source ng lahat, no? Ano bang meron tayo galing sa Ama, di ba?
5: Na kahit na yung kagalingan, yung pagiging
6: talino.
5: Yung, talino natin, hindi ito atin kasi marami tayong nakikilala na pinakamatalino pero pag nagkasakit, walang maalala. Alam mo yung mga ganun?
6: Yes.
5: So, itong kahit na itong mga talino, kahit itong lakas na ito na meron tayo sa ating katawan, hindi natin alam kung kailan din mawawala.
6: Oo, hanggang, diba? Hanggang kailan.
5: So, pinapaalala sa atin na talagang tayo ay wala. Wala talaga. Walang wala sa Panginoon.
6: Oo.
5: Tayo ay nilalang lamang, kumbaga. Kaya kailangan natin muging mulat, lalong-lalo na sa mga binigyan ng kapangyarihan na meron silang mga subordinate.
6: Oh.
5: Sapagkat ito ay napakalaking responsibilidad dahil pananagutan natin na anumang gawin natin sa ating kapwa. Pananagutan natin kung hindi natin magamitin magamit ang lahat ng mga regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon para sa ikabubuti natin at sa ating kapwa. Hindi ibig sabihin na iyo-iyo lang yun.
6: Yes.
5: Kundi ito ay para sa lahat.
6: Uh-huh.
5: Tayo lamang ay pinagkakatiwalaan. Kung marunong kang kumanta, gamitin mo 'yon para mapaligaya ang kapwa mo. Kapag ka ikaw ay maraming pera, gamitin mo 'yon para makatulong sa mga wala.
6: Yeah.
5: Kapag marami ka na, sabi ko nga nung kailan lang Father, nung sabi ng isang matanda sa akin habang nagse-seminar kami ng creation, Sister, ibig mo bang sabihin ay meron akong 20 hektarya na pag-aari.
6: Wow.
5: Tapos, wow, sabi ko, ang dami. Sabi ko, gano'n. Ilan po ang anak nyo? Isa lang. Kayo po ba ay nakakayanan niyo po bang gamitin lahat yung buong 20 hectares na yan, sapagkat pag may bagay na nakatiwangwang diyan, hindi na iyo dapat yan. Uh-huh. Hinihili yan ay ibig sabihin ibinigay sa iyo para pangalagaan. Ibig sabihin pinagkatiwala mo yan, ibahagi mo sa taong makakapangalaga din. Yeah. Sa bagay na yan, sapagkat hindi na iyo yan. Yeah. Diba? Pananagutan mo din yan eh.
6: Sa laki.
5: Sa laki. Oo, tama. Kaya alam mo, Father, napag-alaman ko na lang na anong tawag daw, na nagbigay siya sa simbahan.
6: Ay, salamat.
5: Nagbigay siya sa mga, kung ano man ang maitutulong para sa ikauunlad at ikagaganda ng bawat tao. Yeah. Hindi ikagaganda o ikayayaman ng iisang tao, kundi para sa lahat. Uh-oh. Yung ganun po,
6: yes,
5: ba?
6: Oo. Sana pagaganda nitong ating magiging sharing. Thank you, sister, ha. Yun lang talagang ano nito eh, yung pinag-uugatan, pinapaalala sa atin kung ano talaga yung mga basic na wag nating kakalimutan dito, yung dito sa kauna-una sa mga first lines ng gospel para bukas. So anyway, magbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 8:10 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po muli. Nagbabalik ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Kami pa rin po ang kasama ninyo. Ako si Father Michael Sia ng Congregation of the Blessed Sacrament. Kasama ko si Sister Beth Butay ng MCST. At itutuloy lang po namin ang aming pagbabahaginan ng kuro-kuro, no? So si Sister, ang dami na niyang na-share kanina na italagang ito yung paanyaya sa atin na balikan natin muli yung isang bagay na wag na wag natin kakalimutan tungkol dito sa katotohanan na lahat nagmula sa Diyos, na ang Diyos ang siya ang may likha ng langit at lupa, na siya ang the Lord of heaven and earth, no? Even Jesus himself has to repeat this. Ulit-ulitin niya ito para ipamukha sa kanyang mga nakikinig, no? Sa mga nakikinig sa kanya para huwag makalimutan. Pero kung titingnan natin, since the beginning, no, sa book of Genesis, nandiyan na lahat yan. At mga words of the prophet, di ba? Nandiyan na yan.
2: Opo.
1: Tapos doon ang time ng mga judges, mga time ng mga kasi time ng mga king, di ba yung mga king noon, akala mo naman kung sino sila mga king. Kaya nga, iilan lang yung anointed king, di ba? Natatandaan mo, mga chosen, ano. Pero kahit na ngayon, di ba, meron pa mga, Diyos ko, kung titignan talaga natin yung history ng ating kasaysayan ng ating pananampalataya. Pero ganun pa man, dito nga yung fullness na dito sa panahon ni Jesus, no, lahat ng karanasan ng mga tao, lahat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos, no, nagkatawang tao ng ang Diyos kay Jesus, talagang doon na konkreto na merong mukha yung Diyos na nagmahal, na nagmamahal, Diyos na talagang walang ginawa kundi mahalin tayo.
2: Yes.
1: Walang ginawa kundi lahat ng gawin niya ay para sa kabutihan natin. Di ba? Kaya ngayon lahat ng binigay sa atin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat.
2: Kaya nga, Father, napakaganda yung ginagawa ng simbahan na ngayon na proseso ng
1: synodality.
2: Nakita mo yung sabi niya, gano'n, you have revealed them to the little ones. Oo. Kasi nung araw, nagsisimula talaga sa kataas-taasan, tapos ibababa niya lang na parang,
1: yes,
2: parang katulad din ng hari, katulad din ng mga learned, kumbaga ng mga wise, na
1: iiaatang
2: sa balikat ng mga
1: common tao
2: yung dapat na gawin, kumbaga. Tapos habang masarap
1: sila
2: ang ulam na minsan yun yung napakaganda ngayon, dahil natututo tayong makinig sa mga taong simple lang. Kaya Father, talagang pinipili ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa mga taong nasa baba, sa mga maliliit na tao, sa mga taong nasa laylayan kung sino siya, sapagkat sila yung makakaramdam talaga ng oppression na naramdaman ng ating
1: correct
2: Panginoon.
1: Correct.
2: Na without us knowing minsan na tayo mga nasa simbahan, wag ka maingay kasi yan yung mga taga-simbahan. Kasi para bagang dahil tayo yung lagi sa simbahan, ay para bagang kayo naman mga taga-simbahan. Alam mo, minsan naano ako doon, Father. Nasasaktan ako. Kayo naman mga taga-simbahan. Hindi nila alam na sila din ay bahagi ng simbahan. Kaya lang, yung kakulangan natin na lumapit sa kanila, siyang para na rin natin silang itinutulak.
1: Inilalayo
2: sa atin.
1: Actually,
2: kaya ngayon niyayakap na
1: yes
2: simbahan na, dahil sa synodality ngayon, niyayakap niya ang simbahan, ikaw man ay makasalanan, ikaw man ay mahirap, kahit anong antas ang kinalalagyan mo, ay bahagi ka na siya. At pinapakinggan ang iyong tinig.
1: Oo, may boses na.
2: Ewan ko lang kung may mga obispo pa o may mga pari pang hindi nakikinig sa mga tinig ng mga mahihirap, ng
1: correct
2: mga tinig ng mga nasa laylayan.
1: Oo.
2: Kumbaga. Kasi minsan, Father, tayong mga nasa simbahan ay, anong tawag doon? Dahil nga nasanay tayo na tayo yung nag-uutos, tayo yung tayo yung parang dahil ganun na lang yung pagtitiwala nila sa atin, ay minsan hindi natin alam kung nakakasakit pa ba tayo o yes. Hindi na, di ba?
1: Oh, di ba nga nung nasa preliminary phase pa lang tayo ng synodality na ito, nagkaroon tayo ng mga maraming malawakan na consultation,
2: yes,
1: di ba?
2: Oo.
1: Para lang talaga mapakinggan natin lahat ng sektor. Alam mo ba na isa sa mga napag-alaman natin, mga lumabas na issue, na kung sino pa yung mga nasa simbahan, sila pa yung nagiging dahilan na naiitsapwera natin yung iba.
2: Oo nga.
1: Kasi may mga policy tayo minsan. Oo. May mga practices tayo minsan sa simbahan. Katulad halimbawa, sa pagsimba, di ba? Kapag may mga big occasions, may mga naka-reserve. Reserve. Sino mga naka-reserve dyan?
2: Yung mga
1: kung sino-sino yung mga alta sosyedad, di ba?
2: Yes, tama.
1: So may mga
2: ka.
1: Meron, yung nagbibigay sa simbahan, yung mga yung malapit mga kay Father, mga benefactor ni Father.
2: Kung hindi man eh, minsan kahit nga katikista eh. Sasabihan, ay para sa katikista yan.
1: Yes.
2: Dito yan sila. Tapos kahit nga minsan katikista, sasabihin nila ay, naku, hindi na kami magbibigay. Alam mo talaga,
1: yeah.
2: I really appreciate yung mga katikis, yung mga nagtatrabaho sa simbahan na sa kabila ng overfamiliar na sila sa pare, may paggalang pa rin, meron pa rin na nakikita pa rin nila yung kanilang responsibilidad sa simbahan.
1: Uh-huh.
2: Alam mo, Father, may pinuntahan akong parokya somewhere in Cebu na kung saan nakita ko kung paano kumbaga sana very observant ako. Pag may misa, ang mga katikista yan ay hindi na yan naglalagay sa buslo. Wala yan. Wala akong nakitang katikista na naglalagay sa buslo sa ilang mga dioceses na pinuntahan ko. Pero may yung pinuntahan kong ito ay nagulat ako kasi aba, sabi kong ganun, iba. So, ibig sabihin, sa kabila ng kakulangan, talagang masasaluduhan mo sila kapag katikista na ang gumawa nito. Sa kabila na, kasi sa totoo lang naman, bibihira ang mga dioceses na talagang nagbibigay ng sapat o kaya sa tamang sahod pa. Tamang ikabubuhay at may dignidad. Ikataas ng dignidad ng isang katikista. Pero pag nakita mo sila na sila pa yung nangungunang tumutulong sa mga pangangailangan, material man o servisyo man, alam mo talagang sabi, sirit talaga itong mga ito. Dapat talaga yung sila yung kasi dito pa lang sa lupa ay itinuturing na silang mga tagapagsaksi ni Kristo.
1: Yeah. So tapos di yun nga ang isang konkreto talagang nakita natin, di ba?
2: Oo.
1: So isang tapos di nakarating yan sa mga iba't ibang parokya. Mayroon ako na napuntahan na isang diocese. Alam mo ba doon sa parokyang yon, tinanggal nila yung mga practices na gano'n na paglagay-lagay ng mga reserve.
2: Oh. Wherever you go, kapag ka nasaan diba? Ng bakante, doon ka. Hindi yeah. Para sa'yo. Hindi, kahit ikaw pa ang nag-donate ng upuan, wala kang karapatan na magsabing uy, akin ito. Hindi kaya magpalayas yeah. Na mga nakaupo na.
1: Tapos, alam meron ang mga unang nag-react talaga ay yung mga, alam mo na, may mga kung sino-sino sa parokya. Pinareact lang. Ito pa, isa pang karanasan ko dyan. Di, mayroon akong kaibigan na regular church goer siya doon sa lugar na yon. Tapos, alam mo ba, nakaupo na siya sa, ito isa lang, novena mass lang ito, regular novena mass. Nakaupo na siya doon sa upuan na inupuan niya. Tapos may dumating na naka-uniform na, alam mo na yung mga kilala natin.
2: Mga lector, commentators, o di kaya alam mga bang, mother butlers.
1: Alam mo bang pinaalis siya? Sabi niya, kasi kami nakaupo dyan. Yung sama ng loob niya, nung kaibigan ko, nag-ano sa akin, no? Nag-pour out siya. Ang ginawa ko naman, sabi ko, sige, isusulat ko yung experience mo. Tapos, ipadadala ko sa'yo.
2: Oo.
1: Okay? Ibigay mo ito sa kura.
2: Oo.
1: Ibigay mo ito sa kura. Huwag kang matakot. Kasi ang sasabihin ko dito, tungkol lahat dito sa synodality na dapat namin ini-embrace
2: yes.
1: sa simbahan. Di, pina-follow up ko ng pina-follow up. Binigay niya.
2: Alam mo,
1: susunod na week, during that novena mass also, in-announce niya, wala po dito sa upuan, sa simbahan na ito, wala po ditong nagmamay-ari ng mga upuan na ito. Kahit sino pwede umupo. Huwag po kayong magpaalis ng mga nauna na sa inyong nakaupo.
2: Mm-mm.
1: Ngayon, lumapit yon na naka-uniforme na yon. Father naman, bakit ganyan? Nabalitaan na lang namin na sinabi doon sa... Kasi nagpakilala siya nung binigay niya yung sulat na yon. So, binalikan siya ulit. Tapos sinabi niya, yung ano na yun, sumama ang loob sa pari. Imagine mo yung ganong mga, may mga, kaya totoo yung sinasabi, kayo mga taga-simbahan, kayo pa yung nagiging dahilan ng lumalayo yung iba.
2: Kaya napaka-impo.
1: Di ba?
2: Diyan papasok, Father, si Kristo, yung kanyang tignan mo ha, kailangan natin maging humble lamang.
1: Oo.
2: Kumbaga,
1: exactly.
2: hindi tayo yung ano, kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng lahat ng bayan. Kumbaga sa ano, tayo ay maging kasi dito all things have been handed over to me by my Father.
1: Oo.
2: Nako, kaya kailangan sa mga mababang loob lamang ibinibigay ng Panginoon ng lahat ng mga bagay-bagay. No one knows the Son except the Father. Siguro, Father, talaga, sa totoo lang, madali tayong masaktan, madali tayong mag-react, madali, kasi kung mataas ang tingin natin sa ating sarili. Pero kung tayo ay malapit sa ating Panginoon, kung hindi ta, kaya kailangan talaga, napaka-importante talaga na pagtingin ang ating pananampalataya, ang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, lalong-lalo na sa pagdarasal. Kasi itong
1: prayer.
2: Pagdarasal, itong pagbabasa ng Biblia, itong pagpapatuloy na pag-aaral ng ating sarili, ng sa Diyos, ito ang makakapaglapit sa atin at ito ang makakapagpaging katulad tayo ni Jesus na ating sinusundan.
1: Ito yun. Yung ano eh, ito yung mga status symbols dyan sa mga parokya na kapag parang mga institution na hindi magalaw,
2: yes,
1: mga untouchables,
2: yung
1: no?
2: Mga, yung
1: kaya itong mga synodality na ito, ito ang unang giniba talaga. Pati
2: at
1: yung mga
2: hirap pa, Father. Kasi nung naalala ko
1: talaga yun sa mga
2: nung unang synodality namin, tapos sabi ay pumunta kayo sa liblib na kumbaga sa mga laylayan. Alam mo, hindi mo alam ko. Siyempre, yung minsan kapag ano, maarte ka, ayaw mong pumasok sa bahay ng madumi. Yung mga ganon. Tapos pinupuna. Yung iba nga, nakikita ko, nagdadala ng pamunas para bago umupo. Itong mga bagay na ito ay nakakadismaya. Kasi minamali. Kailangan talaga nating magmahalan. Pag sinabing pagmamahal, ibig sabihin, itataas natin ang halaga ng ating kapwa.
1: Oo,
2: di ba? Kasi pagka ang tingin natin sa ating kapwa ay mas mataas tayo kaysa sa kanya, ibig sabihin, minumura natin siya. Kahit man wala tayo, hindi tayo nagsasalita, minumura natin ang ating kapwa. Kaya nga, Father, talaga, kung meron akong higit na pinasasalamatan sa lahat, yung synodality na to. Ewan ko, minsan nga, may nagsabi sa akin na, kayo naman, turo kayo ng turo ng synodality. Unahin nyo nga muna yung sarili nyo sa simbahan. Kasi yung mga pare, hindi nga nakikinig sa kanilang mga constituents. Sabi nga, yung mga bishop, hindi rin nakikinig sa kanilang mga pare.
1: Yeah.
2: Bakit kayo sinodal kayo ng synodal? Pumunta kayo sa amin dito sa liblib na po, sa periteris. Unahin nyo na muna sa inyong mga tahanan at sa inyong mga institusyon sapagkat sapagkat dun pa lang dapat makikita na kung napapangalagahan mo yung mga samahan mo sa bahay, kung napapangalagahan mo ang iyong kaparian para sa mga obispo at sa mga pari, napapangalagahan mo yung mga nagtatrabaho sa parokya, ibig sabihin, may karapatan ka nang bumaba. Diba? Uh-huh. Kasi doon pa lang nakikita na yung ano, nakikita na nila yung iyong, yung inyo, yung ating pagsaksi.
1: Yung dynamics, actually.
2: Yung dynamics. Uh-huh. Kaya napakahirap bumaba, Father. Yeah. Kasi parang minsan hindi tayo kapanipaniwala. Yeah. Sa totoo lang. Minsan kahit sa mga komisyon, sa mga, yeah, sa mga sekretary lang, yung mga sa mga parokya.
1: Ang isang nagpapahirap dyan, Ter, kasi nakasanayan na natin.
2: Yes, totoo yan.
1: Matagal na panahon na gano'n ang sistema.
2: Kasi ang mga pari, ang mga obispo ay tinuturing ng mga hari at prinsipe. Yeah. Kumbaga, kaya parang wow.
1: Tapos yung mga yung tao naman kasi nasanay sa ganong sistema.
2: Yes.
1: Halimbawa, sabihin mo, kayo nang mag-workout nito, bahala na kayo. Ano na lang kami, kahit sabi ng pari na, kayo na mag-desisyon. Ay, nako, ang mga tao sasabihin, anong sasabihin ni Father? Anong Father, sabi ni Father?
2: Father, may magic word pa nga eh. Kapag ang sekretarya sa parokya ang katekista ay nagsabi, sabi ni Father, pag sinabi ni Father, kahit wala hindi na, walang sinabi si Father, wala na.
1: That's
2: yun
1: the rule.
2: Yun na yung rule. Yun yung
1: mag-drop name na sila. Sabi ni Father, ganito, di tapos.
2: May mga ganun eh. Kumbaga sana, tapos kung hindi naman na, at ang mahirap pa rin, siguro nakikita ko rin, mahirap din para sa kaparian yung magpakababa. Kasi nasanay na silang, sila yung tinitingala. Hindi sila ang bababa, kundi sila, yung ikaw ang tataas.
1: Oo. Pero alam mo, Ter, itong synodality na ito, sabi ko nga, nung panahon pa ni Pope Francis, itong synodality na ito, ang daming babaguhin sa struktura ng simbahan.
2: Oo.
1: Tama. At sa totoo lang, ang daming dapat baguhin sa batas.
2: Yes. Totoo yan, kasi parang na-abuse na yung mga batas.
1: Kasi
2: sabi mo nga, Father, general dati. At least may puwang pa yung Espiritu Santo na pumunta. Pero ngayon, up to the least, nakasulat na lahat. Tetas ano, pero anong tawag doon? Yung pagninilay, yung discernment. Parang yun ang pinaka mahirap sa lahat.
1: Oo. Palagay ko, ito si Pope Leo ay mayroon tayong aasahan ng mga pagbabago. Ngayon nga, nire-structure niya ang Rome, Diocese of Rome. Alam mo ba yon?
2: Hindi.
1: Nire-structure niya. Yung ginawa ni Pope Francis, inano pa rin niya.
2: Nire-structure
1: pa rin niya. Iniba pa rin, binago pa rin. Kaya, alam mo, ako canon lawyer ako, sister, no? Ang Santo Papa natin ay canon lawyer din. So, sa tingin ko, dito sa batas ng sa Code of Canon Law, ang mag-undergo ng matinding pagbabago itong ano sa hierarchy, itong pangalawang libro about the constitution ng simbahan.
2: Apo.
1: Mula sa taas hanggang sa baba. Kasi dyan, ang reflection dyan, makikita talaga natin na talagang hierarchical. No? Mm-hmm. Eh, alam naman natin na pag sinabi na lang nasa taas, ibababa na lang. Ngayon, iba na ang pinagagawa ng synodality. Diba?
2: Itataas lahat.
1: Oo, pare-pareho lang tayo.
2: Mag-meet sa gitna.
1: Oo,
2: mag-move.
1: Diba? We have to walk together. We have to listen. We have to dialogue. We have to move together. Walang iwanan. Walang nauuna. Walang, di ba?
2: Oo.
1: Katulad ng ating struktura sa, kung titingnan mo, babasahin mo rin ang mga ano natin sa religious life, yan ang typical of a synodal church.
2: Yes, totoo yan.
1: Alam kung titingnan mo ang governance, Kung titingnan mo ang estruktura kung paano gumalaw at paano tayo mabuhay bilang mga religious, yan ang palagay ko dapat na i-pattern ang structure ng simbahan, the hierarchy dito sa struktura ng
2: ay naku, mahirap na talaga yan, Father.
1: Talaga grabe.
2: Maraming mamamatay sa sarili. Alam mo yon, mamamatay tayo sa sarili natin para sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay.
1: Oo,
2: yung ganun. So, kailangan talagang kumapit tayo sa Panginoon, palalimin ang ating pananampalataya. Yeah. Grabe. Grabe itong pinagdadaanan natin. Sa bagay, binibigyan din tayo ng Panginoon ng mga kumbaga sa panatandaan ng dapat tayo magbabago katulad ng mga nangyayari sa mundong ito. Ito, bahagi lahat ito ng mga panggising at pagpapaalala. Kumbaga, na baka nakakalimot tayo na meron Panginoon ng langit at on ng ibang...

0: ay anong tawag doon, wag kang maghuhusga kasi yung sinabi mo na isang bagay lang ang katotohanan. Minsan yung ipinapasan natin sa ating kapwa, mamalayan mo ikaw pala.
1: Correct, totoo yan.
0: Kaya kailangan nating kumapit sa Panginoon ng langit at lupa. Yun lang po talaga ng paulit-ulit na dapat nating ano, isa isip at isa puso. Yung laging may Panginoon. Naalala ko tuloy yung nanay ko ngayon na nakahiga-higa pa dahil ano, sabi niya ganun. Minsan kapag nagsasalita siya, ay, oo kami ng oo, sasabihin niya. Matanda na ako. May sasabihin ako. Mabagal akong magsalita. Kihintayin niyo. Kasi hindi pa ako, wala pa akong sinabi, umuo na kayo. Alam mo yung mga ganun. Siyempre, iniisip ko pa yung sasabihin ko. Uh-oh. Hindi pa lumalabas sa bibig ko.
1: Nauuna na kayo.
0: Nauuna na kayo. Anong sinabi ko na inoo-an niyo? Diba, hindi niyo alam. Uh-huh. Diba? Kaya kailangan talaga katakot-takot na ano na pakikinig.
1: Pangunawa.
0: Oo.
1: Yan ang talagang kailangan gawin. At tayo sanay tayo. Hindi ko naman sa inaangat ko yung ating status bilang mga religious. Kaya lang yun ang sistema ng buhay natin eh. Na sanay tayo dyan sa mga dialogue, sa mga pakikinig, di ba? Yung formation natin dyan talaga umikot eh. Kasi nga yung sa community life system, alam natin na hindi madali. Di ba?
0: Mahirap makapasakit. Minsan, either makakasakit ka o ikaw masasaktan eh. Di ba?
1: Kaya papasalin
0: pero
1: mo yung
0: taking
1: mga
0: the risk,
1: bagay.
0: And that becomes a burden.
1: Sa iba.
0: Oo.
1: Anyway, so itutuloy po namin ang aming sharing sa pagbabalik ng programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
5: Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito sa DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido. Ako pa rin po si Father Mike Garcia ng Blessed Sacrament Congregation. Kasama ko pa rin po si Sister Beth Butay ng MCST. So, terna sa last part na tayo ng ating programa ngayong Sabado. At ang sharing natin ay napakalawa actually ng ating application itong gospel na ito. Pero,
6: kala ko kanina, Father, ay
5: wala tayong pag-usap.
6: Halit naman nito. Yan pala, napakalawak
5: talaga. Oo, napakalawak.
6: Napakalawak yung kanyang sinasabi. Sakop, yung sakop niya. Pero sa kabila ng komplikadong buhay, Father, yun nga, sabi ko kanina ay mahalaga na paigtingin natin yung ating prayer life. Yung ating pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat siya lang talaga ang sagot sa lahat. Yes. Kumbaga.
5: Uh-huh.
6: Yung makikita mo naman dito, Father, ngayon na kung aware ang Panginoon kung anong nangyayari sa atin. Ano?
5: Yes.
6: Aware kung ano yung pagdadaanan natin.
5: Yes.
6: Sapagkat pinagdaanan nga yan ng kanyang anak na walang iba kundi si Jesus.
5: Uh-huh.
6: Kaya pagdadaanan din natin talaga, and we cannot do away with that. Talagang
5: uh-huh.
6: talagang kasabay ng ating paglalakbay dito sa lupang ito, ang pagpapakabanal ay may kasamang kakibat na krus.
5: Oo, sakripisyo.
6: Sakripisyo.
5: Hindi pwedeng mawala eh.
6: Oo.
5: Kaya nga dito, sabi niya, di ba? Come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Di ba? So,
6: napaka-consoling.
5: Consoling. Tsaka that is an invitation, no? Alam niya na dadaan tayo sa ganitong mga pagsubok. Alam niya na mabibigatan tayo. Alam niya na meron tayong mga alalahanin. Meron tayong mga pasanin sa buhay. Pero tingnan mo itong kanya mga sinabi dito, although referring also to his disciples. Sa atin na rin sinasabi ito, yung lahat ng mga followers noong panahon na yon na pinabibigat yung buhay nila nitong mga wise and learned na ito.
6: Di ba, sabi ko nga, di ba kanina, Father, sabi nga natin ay may dalawang commandment lang na greatest commandment na naging 613 sa kanila. Can you imagine yung bigat ng bigat ng at ganun din sa ating ngayon sa anong tawag doon, traffic pa lang isa ng law. Kumbaga yung mga ganun. Marami tayong mga pinagdadaanan. And yet sa isang nagmamahal, anong bigat man yan, maaari sa iba ay sa isang nagmamahal yan ay magaan lang. Naalala ko, Father, yung minsan may isang bata na bitbit niya yung kanyang kapatid, ano? Di ba? Hawak-hawak niya ganyan, ano? Tapos nakita ko malusog yung batang yung karga niya, tapos siya payat na payat. Tapos sabi niya, magaan lang po siya. Sabi ko, natuwa ako, magaan lang po siya. Kasi nga, mahal niya.
5: Dinadala niya. Kapag may pagmamahal.
6: Kapag ang dinadala mo ay mahal mo, ay wala nang ano. Wala nang...
5: Hindi tayo nabibigatan.
6: Hindi ka mabibigatan. Dala-dala tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo, hindi siya nabibigatan. Kaya ang sinasabi niya sa atin ay, halika. Halika, all you who labor, lahat kayo nabibigatan. Uh-huh. Yun palang pagtawag ng halikayo, lahat kayo nabibigatan at naghihirap at bibigyan ko kayo ng
5: pahinga.
6: Mamahinga kayo.
5: Take my yoke upon you and learn from me. Ano ba dapat natin matutunan sa kanya?
6: Magmahal.
5: Oo.
6: Yun diba? Lang naman
5: Magmahal.
6: Kasi that's the number one. He is love himself. Uh-oh. At saka, that's number one. Yun yung law o batas ay walang iba kundi pagmamahal.
5: Kahit sister sa trabaho, sa ministry, sa work natin, kung mahal mo ang trabaho mo, kahit gaano ka kahirap, Madaling dalhin. Tapos sa pagdala natin, sa paggawa natin yan, huwag nating kakalimutan, i-acknowledge natin yung presensya ng Diyos.
6: Totoo po. Totoo po yan. Kahit anong hirap yung ginagawa. Alam mo minsan, Father, ang ibang tao lang naman na nagpapahirap minsan sa atin.
5: Exactly.
6: Bakit?
5: Exactly.
6: Kasi mahirap yung ginagawa mo. Tapos kung ang ibang tao ay hindi sila aware sa ginagawa mo at wala silang nararamdaman na awa sa'yo, ibig sabihin, walang tutulong sa'yo, naiatang ng iyo na, kaya buong oras mo, buong panahon mo ay doon na. At mawawalan ka ng panahon na makipagkapwa-tao. Yun ang nakita ko, Father, yung sa aking karanasan, nung mag-iisa ako, hindi naman mahirap yung gawa. Pero the fact na wala kang kasama, yun ang nagpapahirap sa'yo. Kasi wala ka man lang tanungin, wala ka man lang makonsulta,
5: mag-isa mong dinadala,
6: yun talaga yung nagpapahirap.
5: Yeah.
6: At malaki din ang pananagutan ng mga taong nakakakita at saka yung iyong mga namumuno at ang mga may otoridad, kumbaga, kapag ka hinayaan kang namatay na ganyan.
5: Yeah.
6: Di ba? So, parang ano yun it's just a cycle of, kumbaga ay, we are responsible for one another.
5: Yes.
6: May pananagutan tayo sa bawat isa. Kaya wala tayong masasabi na, kaya niya hindi nagawa yan, kasalanan niya yan. Hindi. Meron din tayong pananagutan kasi hindi natin nakita yung kanyang pangangailangan.
5: Uh-oh.
6: So mahalaga yung pagmamahal. Pagmamahal. At walang pagmamahal kung ikaw lang. Ang pagmamahal, bagay ba naman, hindi nasasarili ito, kundi umaapaw at umaapaw.
5: Yeah. Diba? Kaya nga yung kanyang ano dito, sabi niya, you will find rest for yourselves.
6: Uh-oh.
5: For my yoke is easy, my burden light. Yun. So, ang nagpapagaan actually sa lahat, pati sa relationship, sa trabaho, sa function, sa mga gawain, ang nagpapagaan talaga
6: yung presensya ng Diyos.
5: Tsaka yung gagawin natin, yung paggawa natin na may pagmamahal. Kasi yun ang talagang sikreto dyan eh. At sa akin nga, ako personally, hindi ko naman sa inaano yung aking sarili, no? Pero minsan may mga nagtatanong, Father, bakit? Alam naman namin ang dami mong ginagawa, pero parang hindi ka stress.
6: Kasi Father, meron kang panahon na magdasal.
5: Correct. So ang sagot,
6: meron kang panahon na makipagkwentuhan sa Panginoon.
5: Kasi ayan ang tanong, actually, anong sikreto mo, Father? Bakit ganun ang disposition? Sabi ko, prayer life.
6: Oh, ganun. Yun ang nakita ko, Father, parin sa sarili ko. Oh. Kaya sabi ko, there was a time in my life na, sa CBCB, Father, religious pa ba ako? Di ba minsan tinanong ko sa isang pare, oo naman, sister, hindi. Pakiramdam ko kasi wala na akong time na magdasal. Kapag naramdaman mo na wala ka ng time na magdasal, ibig sabihin, ito na yung tinatawag natin burnout. Mababurnout ka kasi. Hindi, walang saysay.
5: Wala ng direction yung mga ginagawa.
6: At saka, hindi pa ako naka, alam mo yung kapag ikaw ay magaling na speaker, kahit kailan, walang speaker na magaling na hindi nagdadasal.
5: Correct.
6: Kasi, ramdam ng nakikinig kung saan nanggagaling ang iyong sinasabi.
5: Saan hinuhugot
6: yung iyong sinasabi. Kahit anong ganda at anong takas ng sinasabi mo, kapag ka na hindi ito nagliwanag ng anong parang doon? Iba Father. Ang daming magagaling na speaker sa buong mundo na kahit na sa amin lamang yung mga ini-invite. Pero alam mo kung saan hinugot yung kanyang sinasabi. Sa Diyos ba o sa sarili? O kay AI ba? O kay libro ba? O kay kanino pang tao kaya? Alam mo, ramdam mo yun eh.
5: Yeah, kasi nga, kung meron kang personal experience of encounter with God, ito yung ilalabas mo rin eh. Diba? Kung ano yung tinanggap mong inspirasyon, kung ano yung meron ka na naitatago mo at ito ay nakuha mo doon sa pakikipag-isa mo, pakikipagtagpo, pakikipag-ugnayan sa Diyos, ito rin yung ilalabas mo eh.
6: Totoo yan, Father.
5: Wala
6: kasi
5: di ba
6: minsan, napansin ko minsan eh, panay-panay ang pagre-ready ko at pagpre-prepare ko, yung pala naman, noong nag-talk na ako, parang wala ako doon sa i-prepare ko yung sinabi ko. Alam mo yung ganun? May mga pagkakataong ganun eh.
5: Actually, diba? Pwede ka lang mag-prepare ng kung anong gusto mong i-flash, ipakita, or sabihin. Pero, ako kapag nagbibigay ng retreat, mag-ano lang ako ng mga
6: passages.
5: Tapos, i-expound ko yan, i-ano ko, sa experience ko na.
6: Oo.
5: Kasi yung mga nababasa mo naman doon, yung mga inaano mo, si-share mo, yung kumbaga ay experiential na rin.
6: Mm-hmm.
5: Para yung iba, yung listener,
6: maramdaman yung puso mo.
5: Yeah.
6: Magkaisa yung puso mo at ang puso na nakikinig sa'yo.
5: So yun ang bago tayo dapat maggawa ng kung ano man ang gagawin. Kahit ako sa paggawa ko ng mga decision sa kaso, anak ko, magdadasal muna ako diyan kasi hindi ito madali, hindi ito buhay ito nung itong gagawa ko ng decision. May buhay, no? Hindi ito yung material, hindi ito yung isang bagay na sasabihin mo, ito ang dapat mong gawin. Hindi. Pananagutan ko, di ba? may pananagutan tayo sa ganun.
6: Kailangan makaisa mo ang Panginoon. Oh. Kasi pag sa desisyon mo, makaisa mo ang Panginoon, kaisa ng Panginoon, siya nang bahala.
5: You do your best, God will do the rest.
6: Yes, that's it.
5: Diba?
6: Napakaganda, no, Father? Oh. Kaya kailangan talaga, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na paigtingin mo ang iyong pananampalataya at ang iyong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sapagkat pagmamahal lamang ang sagot sa lahat ng mga bigat, walang mabigat sa nagmamahal, walang pangit sa nagmamahal.
5: Yes.
6: Diba, ganon? Nakikita mo yung mga ikinakasal, Father. Ba't kaya ito, ito ang pinakasalan nito? Walang pangit sa mga nagmamahal. Ganon, lahat maganda.
5: Yeah. Pero tingnan mo, ang very striking dito sa akin, Ter, itong last part, second part ng gospel. Imaginin mo, no, yung pag-anyaya ni Jesus, alam niya na marami tayong pasanin. Siya mismo nagsabi, in-offer niya sarili niya.
6: Oo.
5: Wala kayong dapat puntahan. Wala kayong dapat puntahan. Wala kayong dapat alalahanin. Wala kayong dapat, hindi niya sinabi na, oh, kapag nahirapan ka, punta ka lang sa ganito. Hindi. Sa akin ka pumunta.
6: Yeah.
5: Imagine mo, sa akin ka pumunta. Tuturuan kita. And you learn from me. Kasi ako, kumbaga siya naman talagang he suffered for us, he died for us, no? Alam niya kung ano yung mga suliranin sa buhay, di ba? Kaya ito rin, kaya sabi niya, at alam din niya ang kakayanan ng tao. Alam niya na mahihina tayo, kaya siya mismo nag-offer, no? Imagine mo yan. Pero ang basic din talaga dito, yung relationship sa Ama, yun ang talagang pinag-aalanda ka ng ating Panginoon, yung kanyang personal relationship with God.
6: Yung kanyang personal relationship with God.
5: Yeah. Kaya dito, no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal Him. Kaya, kung tayo merong pakipag-ugnayan sa Diyos, and God, Jesus is also revealing the Father to us, that is something that we have to be happy and be joyful.
6: At ito pang joyful. Nakita ko, mas madali ang magdesisyon kung lagi ka na lang nakikinig sa Panginoon.
5: Oh, actually.
6: Alam mo, napapakinggan mo na. Minsan nagtataka ako, sabi ng mga santo, ang sabi ng Diyos, nagsalita kaya ang Diyos sa kanila. Sabi ko, ano kayang boses meron siya? Anong mukha niya? Pero hindi, kahit hindi man nakikita, dahil sanay na silang makinig.
5: Aware of the presence.
6: Sanay na sila yung dynamics, yeah. kung paano nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila, kaya madali na nilang makita sa lahat ng bahay, sa lahat ng bagay, ang Panginoon.
5: Ang galaw ng Diyos.
6: Ang galaw ng Diyos.
5: Oo. Madali mo nga naman makita ang kamay ng Panginoon kung in touch talaga tayo, of the presence of God sa lahat ng mga ginagawa natin. Madali lang maano.
6: At hindi tayo magkakamali. Ha?
5: Oo. Pero dapat talaga meron kang yung discerning spirit mo. And that is a gift from the Holy Spirit.
6: Nakita ko yung mga pagkakamali ko, Father. Yung mga pagkakamali ko nagaganap sa tuwing nagagalit ako.
5: Huwag kang gagawa ng decision, sister, kapag medyo emotional ka.
6: Yes, nakita ko yun.
5: Huwag kang gagawa ng decision.
6: Kung kailan ako kapag ka yung meron kang nararamdaman na inis,
5: yes.
6: Yung mga ganun na ikaw ay down na down.
5: Yeah.
6: Yun yung mga pagkakataon. Nakakatakot yung mga pagkakataon na ganun pala. Kasi doon sumasabit ang demonyo.
5: Yeah.
6: Alam mo?
5: Sasabay dyan ang demonyo.
6: Sasabay ang kanya.
5: Kaya, magre-rejoice yan.
6: Oo. Kaya talagang sisikapin natin na laging ang Panginoon ang nasa sa isip, nasa sa puso at nasa pananalita natin.
5: Kaya yung iyayain natin, i-remind natin ang ating mga listeners, no? So bukas po ay Linggo. Huwag po natin kalimutan na magsimba kung wala naman po kayong mabigat na dahilan para hindi makapag-simba, no? So alam naman natin na ang Linggohang pagdiriwang ng Banal na Misa ay parang Linggohan din yan na pagpapalakas ng ating buhay spiritual.
6: Yeah.
5: Di ba? Katulad nito, maririnig natin ang mga reflection ng ating mga sa misa, no? Magsisharing ang ating mga kaparian. Mas marami pa tayong matututunan. At tayo din mismo, i-ano natin sa ating puso, sa ating isipan. Imaginin po ninyo, no? Ito mismo ang ating mga sinasabi ng, yung maririnig natin mismong sinabi ng ating Panginoon. Kaya, sabi nga, wala ka nang hahanapin eh. Kasi siya mismo nagsasabi, kung tayo man ay nakakalimot, ang Diyos hindi nakakalimot. Kung tayo man ay lumalayo, ang Diyos hindi lumalayo. Kaya minsan, feeling natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Hindi, ang Diyos nakikinig, tayo ang hindi nakikinig. Di ba? Feeling natin napakalayo ni Lord sa atin. Hindi. Malaan dyan ang Panginoon, tayo ang lumalayo. Kaya dapat tayong gumawa ng effort. Kaya ito yung mga paalala sa atin na sana sa ganito mga pagkakataon, pagnilayan natin at namdamin natin yung kanyang presensya palagi. Di ba?
6: Opo, Father.
5: Oo.
6: Kaya nga nagpapasalamat kami sa inyong lahat na nakikinig. Sa inyong mga bahay at nanonood, sa mga nanonood, salamat sa inyong pakikinig sa amin. Nawa nakapagbigay kami ng konting paalala at konting aral para sa kabubuti natin lahat at sa kabubuti ng sambayanan.
5: Oo, tuloy-tuloy lang natin yung pagpapalalim ng ating mga pananampalataya at sa buhay nito, lalo na sa lahat. So sana po ay, sabi nga ni Sister, nakapagbigay man lang kami kahit konting kuro-kuro, ano, mapagnilayan ninyo sa inyong pagkikinig sa Ebanghelyo bukas. Hanggang sa muli, ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ, 810 AM Radyo Bandido.

0: naman sa inyo lahat. Kinasirasulangan ang inyong kagabay at kaaksyon. Nandito tayo ngayon sa makasaysayang plaza ng City of Binian, Laguna. Dahil mamaya ang tabayanan natin ang State of the City Address ng ating binamahal na Mayor Jel Alonte. So huwag kayong bibitaw. Siyempre, kasama din natin ang ating mga kagabay at kaaksyon. Dito lamang sa programang Gabay ng Bayan!
1: Industry and Academe, ESPIA, the President of Region 4A Alliance of Public Employment Service Officers, Rapeso, and the National President, which is elected the National President of the Peso Managers Association of the Philippines. Palakpakan po natin, Mr. Romualdo Rami Garcia. But anyway, again, we're here and we will always support your organization, your associations. Again, as I mentioned a while ago, I've already welcomed the others. Of course, our valued partners from the industry, representatives from the academe, members of the public employment service offices, my another masipat, no, na peso, ang peso ko po dito sa Luzon ng Santa Rosa, Paolo Vinasco, palapakan po natin. And of course, our peso officer in the city of Santa Rosa. Other speakers, mga plenary speakers po natin, panelists, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the city of Santa Rosa. And again, hello, Santa Rosa. Future Ready Laguna, aligning skills, jobs, and industry demands. This theme reminds us that preparing our workforce for the future is a responsibility that no single institution can accomplish alone. It requires a strong and lasting partnership among government, industry, and the academy. Here in the city of Santa Rosa, we have always believed that economic progress is driven not only by investments and infrastructures, but more importantly, by our people. Parati ko pong sinasabi, ang weakest resource, best resource, not only this actually, no? Na Luzon na Santa Rosa, ay ang human resource. Dubbed our people. Dubbed as the investment hub of South Luzon, housing various industrial centers, I believe Santa Rosa have already proven how collaboration between businesses, educational institutions, and government creates opportunities that uplift life and strengthen communities. Proof of which, when I started becoming mayor in 2007, naka-prepare na po ang Santa Rosa to be an economic hub by the late Mayor Leon Aristides. In 2007, ang income po ng Luzon ng Santa Rosa is only 700 million. We made that times 10 already. It's already 7.5 billion po ngayon. And that is because we welcome the industries. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga workforce. We welcome the academic institutions dahil kailangan po sila para magkaroon tayo ng mga ipapasok sa mga companies natin. Just an example.
0: Okay mga kaibigan, napakabilis ng panahon. Alam naman natin na kailan lang ay nakapanumpa bilang mayor siya dito sa lungsod ng Binian. The young public servant sa kasaysayan po mula ng konsihan, naging konsihan, naging vice mayor. At ngayon po mga kaibigan, ay ikasang taon bilang mayor at mamaya abangan po natin ang kanyang State of the City Address. Pero bago lahat na yan, syempre, ang mga aksyon at mga nagawa ng ating mahal na mayor. Mga kaibigan, Mayor Jel Alonte.
2: Ako'y muling nagpapasalamat. Sabi ko nga, Ate Rose, hindi dahil sa suporta ng bawat isang mamamayan dito sa lungsod ng Binian. Kami po sa Tanggunian Panglusod, sa pangunan ni Vice Mayor Dada at ang inyong lingkod bilang local chief executive. Nabigyan tayo ng opportunity, gagawin ko po yung best natin para po mas makatulong sa ating mga kababayan. At ito nga, sinasabi ko, ang pamahalaang aking sinimulan, okay, ito po yung pamahalaang open para sa lahat. Sabi nga, ang pamahalaang nakikinig, na makakausap nyo at makakaharap nyo, makakasama nyo para sa ikabubuti ng ating mahal na lungsod ng Binian. Malaking impact nito sa panunukulan ko dahil sila po naging isa sa inspirasyon ko kung paano maging mabuting lingkod bayan. Yun nga, kay Ate Kong Len, former Kong Len Alonte, maraming salamat sa iyo. At syempre, yun nga yung matagal nang ini-issue na hindi naman magigiba dahil importante, ang isang namumuno ay marunong rumispeto sa taong gumagawa na mabuti at naglilingkod ng dapat para sa kanyang nasasakupan. sabi nga, si Kuya Arma isang mentor, isang kapatid, isang kuya na talagang laking bagay, laking tulong po. Laging motivated ako magtrabaho pa ng mas mabuti. Kaya natutuwa naman po ako sa aking ate at kuya na sinasabi lagi, Ate Len, Kong Arman, sabi nga, hindi po magagalit kung mas gagalingan po natin, masisipagan po natin sapagkat sila yung mas na-inspire pa po. Mas na-inspire po tayo na mas gumawa ng mabuti at nakikita ko po, kung wala po ang suporta nitong mga taong ito, wala rin po si Mayor Jel Alonte. Pero syempre, gumagawa tayo ng sariling identidad para po mas makagawa ng mas mabuti to elevate our programs and projects po na mas tingin natin mas makakatulong po sa ating mahal na lungsod ng Bigyan. Opo. Ngayon po talaga, Ate Rose, naka-experience po tayo yung mga baha na unos na dinaanan po ng aking
0: panunod. Unang kukunyo pa lang yun.
2: Po. Grabe. Unang buwan, nangyari po yan. Pero ngayon po, kung ano po yung tingin namin na mas makakabuti po para po masolusyunan itong problemang ito, ngayon po ito na paghandaan na po namin, ginawa na po natin. Mm-hmm. Meron na po tayong mga ginawang program at proyekto po na talagang pinagtuunan natin ng pansin para pag dumating po itong ulit ng mga kalamidad or unos na darating po dito sa lungsod ng Binyan, mas maa-ayos po natin ng mabuti. Kaya kahapon, nag-usap din po kami ni ating kuya Kong Arman Dimagila, naka-ready na po, if ever dumating, naka-ready na po yung ating mga mobile pumping station na dagdagan na po.
0: Wow.
2: Mula noon, mas ngayon po nadagdagan natin, na-upgrade na po natin siya. At syempre, kailangan pa rin, importante, yung mga ating tulay ay nakahanda na rin po na hindi na po tayo gagamit ngayon ng coco lumber. Upgraded na rin po. Pero inaasahan po natin, sana po, kayanin na po ng pag-pump, ng ibang
0: solution
2: natin. Hindi na po natin magamit, pero nakahanda po tayo para makatulong po sa ating mga kababayan. Sabi ko, continuity, hindi naman po pwede nagpalit po ang namuno sa administrasyon, kailangan baguhin po. Ito po hindi. Alam naman po natin yung direksyon ng ating pupuntahan na alam naman po natin yung direksyon ginawa po ng aking pinalitan or sinundan po ay talagang maganda. Itutuloy lang po natin, sabi ko nga, kailangan lang po natin i-innovate, i-upgrade po para po mas mapadali ang serbisyo at tulong natin para sa ating mga kababayan.
3: Ngayon pong araw ay ating binless na po itong ating Binyan Theater at talaga naman pong nakaka-proud. Kanina po nung pinapanood ko yung lahat ng performances ng ating mga artist, kinikilabutan po talaga ako at naiiyak dahil naalala ko po yung mga panahon kung kailan nagsisimula pa lang itong journey na ito, ang pakikipaglaban natin, ang pagtatanggol natin para sa sining. At very honored po dahil naging part po ang inyong lingkod kasama po ang ating mga iniidolo sa public service from former Congresswoman Len Alonte, pinagpatuloy ni Mayor Arman that time and gayon ni Mayor Jel. At kami naman po sa Sangguniang Panlunsod ay patuloy din pong susuporta kung ano po ang mga legislative measures na kailangan po ng ating city. Andito po kami para sumuporta po para po sa mga mamamayan ng lungsod ng Binyan. Ating Lone District Representative, ang ating Mayor Jel, kami po sa Sanggunian, tulong-tulong po tayo para sa ikabubuti po ng ating lungsod.
4: Hindi po pwedeng hindi natin papahalagahan ng kultura natin. Dahil pag hindi tayo magpapahalaga ng ating kultura, alangan mang iba. Di ba? We will have to make sure na yung ating magandang kinagisnan, yung mga sining natin, no? yung mga pinamana sa atin, heritage natin, manahin din ng mga susunod nating mga kabataan. Madugo ang ating pakikipaglaban sa plasang ito. Dahil
0: pagbabagong
4: binago natin ang kultura ng ating bayan na ng mga kababayan natin na ang plaza ay hindi palengke. Hindi ito palengke. So, importante mo lahat yun. At dito, nakita nyo, lalo mamaya, no, pag lamig-lamig lalo, makita nyo mga pangkaraniwang pamilya pupunta dito. Hindi kailangan mag-mall. Magkano papunta ng mall? Magkano kakainin mo sa mall? Dito, may 50 pesos ka. Makakakain ka dito. Hindi dito yung mga local delicacies natin. Patid! Congratulations. Alam kong yung ibang ginawa natin ay pinagpapatuloy mo at pinagaganda mo pa yung iba. Congratulations at maswerte ka dahil andyan si Dada, Sanggunian Panlunsod, tumutulong din yan siyempre, no? At gaya na pinag-usapan natin, meron kaming local development council na ang gagawin namin is ilalahad natin yung mga proyekto ng ating sa ating lunsod, no, from us para ang Binyan ang city ay alam na nila yan. Dahil sa lusod ng Binyan, mamaya na ay maasahan.
5: Una, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil ano, bilang isang mamamayan ng Binyan, we're so happy and blessed na palagi kang nandiyan, sumusuporta, nagpo-push kay Mayor, nagbabantay din. Dahil napakahalaga niya na merong katulad ninyo na nagbabantay at sumusuporta sa kanya. Yun yung parang magpepreno minsan kung kailangan pumreno at yun din naman na magpupush kung kailangan mag-move forward. Nakikita naming mga Binyanense ang mga proyekto ni Mayor kasi hindi naman lahat nakakapag-social media. Pero sa pamamagitan ng inyong programa ay maraming naaabot ang mga programa natin. Hindi lang dito sa Binyan, maraming nagme-message sa akin. Maraming salamat, Gabay at Aksyon. Hindi nyo siguro palagi naririnig yan, pero yun ang totoo. Ngayon naman, kaya ang pinagdiriwang natin talaga ay ipinagbubunyi natin ang ika-1 year ng ating mahal na Mayor Jel Alonte. Kanina nag-message ako sa kanya, sabi ko na super proud ako na siya ang mayor namin. Dahil yung pangako niya sa amin ni Kong Arman na mas gagalingan pa niya ay tinutupad niya ngayon. Okay. Kahit 1 year pa lang nakikita namin, hindi matatawaran ng kasupagan, kagalingan, malasakit na ibinibigay niya. Ano? Ako na nga yung laging nag-worry kaya mahigpit ang aking panalangin. Kaya sa lahat ng mga Binyaneses, lagi po natin isasama sa ating prayers si Mayor Jel, Advice Dada, dahil hindi biro yung kanilang tungkuling ginagampanan ngayon dito sa lungsod ng Binyan. Yung ginawa ko noon, munisipyo pa lang kami noon Iba ngayon. Iba ngayon dahil lungsod na, mas maraming responsibilidad, mas marami ng tao na aalagaan, mas maraming constituents na mamahalin, hindi katulad noon. Kaya ngayon, believe na believe ako sa iyo, Mayor Jel. Congratulations on your first year and I am really looking forward to the next 8 years of your public service as our mayor dito sa lungsod ng Binyan. And asahan po ninyo na lagi kaming nandito na sumusuporta sa iyo. Mahal kita, Mayor, alam mo yan. Tunay, no? Napakaganda ng kanyang slogan. Bagay sa kanya, galing at epektibong lingkod. Proud kami sa iyo, Mayor. We love you and God bless you. At sa lahat ng aming mga minamahal na Binyanense, sana ay patuloy tayong magkaisa para sa ikauunlad pa ng ating mahal na Binyan. Unlad Binyan, Aksyon Binyan.
6: Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa pagpapasinaya ng aming Binyan City Center for Performing Arts. Carlos, bukod po sa isa itong building, ito po ay tagpuan ng talino, at kahusayan ng bawat Binyanense. 4 na taon po ang ginugol upang mabuo po itong tanghalang ito na sana ay maging proud ang bawat local artists at ng mga lungsod ng Binyan. At magiging paraan ito upang makilala ang talento ng Binyan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kasi sinapanood din nyo kanina, di ba? World class ang ating mga local artists. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa pamahalang lungsod ng Binyan for giving us the space para sa tanghalang ito. Sa lungsod ng Binyan, mamamayan ay maaasahan, tatakgaling at ipiktingin lingkod, unlad Binyan, aksyon Binyan, dedikasyon at aksyon. Ito po, nagpapasalamat po ako sa Gabay at Aksyon sapagkat kayo po ako ay lagi po namin kasama. Actually, mula po noon hanggang ngayon, ang Gabay at Aksyon, siguro i-discount natin yung power ba ng media, pero kung hindi dahil sa mga programa kagaya ng Gabay at Aksyon, hindi natin mapapaalam ang mga ganitong programa ng lungsod ng Binyan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ay modelo, kung bakit tayo ay binabenchmark. Napakalaga po ng mga role ng mga kagaya ni Carlos, ng mga journalist, ng Gabay at Aksyon sa lahat ng tagumpay ng lungsod ng Binyan. Kaya nagpapasalamat po kami sa Gabay at Aksyon.
7: Alam nyo, kami lahat ay masisipag .
6: Oo.
7: Alam mo, kaya masipag ang mga konsal, pag masipag ang ating mayor, kaya naman kami talagang nakikiisa sa kanya dahil sa nakakitaan namin yung kanyang tunay na pagmamahal sa ating community. Very much concerned siya sa mga nangyayari, updated siya palagi. Kaya kami sa konseyo, kung ano man talagang ipaparating o kami mismo kusa ang nagbibigay sa kanya ng mga programa o di kaya siya talaga, lalo na sa usapin mga kinakailangan natin sa kapayapaan, sa katahimikan ng community natin, sa kundal natin, nangunguna kami. Pinapanatili natin na talaga ito ay mabigyan natin ng pansin yung mga mahihirap natin, dahil mga mamamayan natin walang sariling bahay at lupa. At si Jel, ang ating mayor, si Mayor Jel Alonte, talagang ganoon din ang kanyang puso. nasa mga talagang mga komunidad na walang pasaling bahay.
2: Sa ating mga kababayan, muli, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagmamahal sa ating lungsod ng Binyan at syempre sa aking lingkod. Hindi po ako siguro magiging inspired kung hindi ko po nararamdaman ang inyong suporta at tiwala. Pero sabihin ko nga po sa inyo, muli sinasabi ko po, yung suporta at tiwalang pinibigay niyo po sa akin ay hindi ko po sasayangin at sisiguraduhin po natin sa lungsod ng Binyan, lahat ng tao ay pantay-pantay, walang pinipili anumang kasarian. Nandito po ang pamahalang lungsod ng Binyan upang maging kaagapay at sumuporta po sa inyong mga pangangailangan. Muli sa ating mga kababayan, maraming salamat. Patuloy po tayong mag-ingat. Pabuhay po ang ating mahal na lungsod ng Binyan. Dahil sa lungsod ng Binyan, may taling at epektibong lingkod, Katakjel.
0: So, syempre, kasama natin ang bumabata at lalong gumagandahan, mga kaibigan, na kauna-una ang mayor na babae dito sa lungsod ng Pasay. Multi-awarded mayors ay first Filipino, influential Filipino na nabigyan ng award sa buong mundo. Kinilala po, Mayor Emmy Calixto Rubiano.
5: Tuwang-tuwa din ako dahil sabi ko nga, ang mga programa dito, ini-o-offer ko din talaga sa ating Panginoon. Upang siya na po ang bumalaw sa akin, kung ano naman iisipin ko, sasabihin ko, gagawin ko, manggaling na talaga sa kanya. Siguro po itong mga programang ito na ang daming nurses na po, sa teachers, pati po lawyers, kaya nagkaroon po kami ng libreng review classes dito sa ating lungsod.
0: So, libre din pala.
5: Opo, at talagang tumataas po ang porsyento ng aming mga pumapasa sa kanilang board and bar exams. Hindi pa po yun tumitigil doon. Lahat po ng mga nakakapasa, kinukuha rin namin empleyado ng City Health Office o ng aming LGU. At talagang hindi rin biro ang sweldo. Ang ating mga nurses, starting pala nila, 40 plus thousand.
0: Wow, galing naman.
5: 49th founding anniversary ng ating ospital. At doon talagang nararamdaman natin mga empleyado, yung mga nag-serve for 35 years, 30 years, 25, ang 5 years, na talagang nakita naman nila ang pagbabago sa ating ospital. At ngayon lang po, yung nakaraan lang, 4 agad na mga departments ang ating in-improve at binuksan. Nagkaroon tayo ngayon ng rehab therapy center.
0: Yes.
5: Opo, tapos isolation. At saka po yung record section. Talaga po pinaayos natin at nagkaroon talaga ng mga space para maging komportable ang mga mamamayang nag-iintay. Pati po ang sa laboratory. At ngayon po may bago tayong dadating na equipment. Kung noon eh, ang nakakaya lang 50 sa isang araw. Ngayon po, kahit yata 200 sa isang araw. Kamayanin ang mga laboratory test na ito. Kaya nga po binabati ko ang ating CUP family sa napakaganda po na ginagawa nila para itaas ang quality ng edukasyon ng ating mga mag-aaral. At syempre po, yan ay talagang sinusuportahan po namin dito sa Pasay LGU at ang buong team Calixto. At meron ako naging magandang balita po noon. Dahil kung noon, ang mga diplomas nila at saka yung TOR na kukuha nila after basically 2 months, ngayon po, that very day, makukuha na nila ang mga kailangan nila. Yung transcript of records at yung
0: diploma. Ganong kabilis.
5: Ganong kabilis po. At ang isang magandang balita doon, libre po yun. Walang bayad na aming sinisingil doon. Ibibigay sa kanila ng libre. Tuwang-tuwa po sila. At ang maganda po, hinabol ko pa yung kanilang financial assistance. Kasi po, hindi ko naman talaga mailalabas ang financial assistance ng mga estudyante na nagbumula ng kinder hanggang college kung hindi kompleto at tama ang kanilang mga dokumentong sinasubmit. At yun po, nung nagkaroon ng baccalaureate mass last week lang, kasasubmit lang nila, pero dahil graduate nga po, sabi ko, bilisan natin, pinatutukan ko po ang pag-ikot ng mga papel at kailangan makapirma ang mga dapat pumirma kung tama naman at kompleto ang papel. Kaya po, on that very day, yung kanilang graduation,
0: wow,
5: kung nag-i-speech ako, timing na timing dahil sabi ko kay Kotsi ang Luigi, mukhang walang signal dito sa venue, hindi pa siya itong makapasok. At pakitawagan mo si Pless para mabalita ako habang nag-i-speech ako. Natignan nila ang kanilang Gcash account. Nandiyan na ang kanilang
8: FA. So, surprise gift ng city government ninyo, Mayor.
5: Ako. Dahil yan naman ay talagang panila. Kaya gusto ko pong maibigay yan on time. Kaya lang, pag hindi po nasasubmit ng end users ang kanilang complete and proper documents, wala po talaga ako magagawa. Hindi ko po mailalabas ang pondo kasi baka ako po ang magkakaso.
9: First of all, thank you din sa support mo para sa City University of Pasay. Last June 30 yung graduation natin sa PICC at lahat po nakapagtapos ay 1,197 Bachelor of Science in

0: Yun, yung major in English, math, Filipino, social studies, and general science.
1: Yes po.
0: At mayroon tayong certificate program na associate in computer technology. Marami talagang gusto mag-enroll na sa City University of Pasay. So tingin ko naman na kuha na natin yung trust no ng mga...
1: Saka walang tuition fee. Gagaling pa naman guro.
0: Free yung tuition fee nila. Free din ang kanilang miscellaneous fees po. Dahil po, isa na tayo sa higher education institutions ng Commission on Higher Education. Meron kaming plano and hopefully this coming July 15 ay makapag-approve kami sa ating Board of Regents ng mga additional programs para in the future naka-ready na po tayo kung matuloy po yung ating
1: like for what?
0: Bagong City University of Pasay.
1: Wow.
0: Talagang very blessed po ang CUP na siya yung ating chairperson of Education Committee. So I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude sa ating mahal na mayor, Honorable Emmy Calixto Rubiano, siyempre sa ating congressman, Honorable Antonino G. Calixto, yung mga members of the City Council headed by our Vice Mayor, Honorable Mark Anthony Calixto. Siyempre, special mention yung Chair ng Education Committee, one of the members of the Board of Regents, Honorable Luigi Calixto. Sa Pasay, tapat kayong pinaglilingkuran.
2: Sa akin po, minamahal at taga-Pasay, natapat po pinaglilingkuran. Muli, maraming salamat po sa lahat ng inyong support ang ginagawa sa lahat ng ating mga programa at proyekto. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kami tumitigil. Katulong po ang team college mo. Dahil gusto namin lahat ng magaganda namin na ihandog ay lalo pa namin papaganda. Hanggang hindi ito pinakamaganda ay hindi namin titigilan. Pero po, kailangan namin ng support ninyo para lahat maging successful po ito. At ito ay through our honest to goodness, tapat, at higit pa sa sapat na pagdilingkod. At kung ano po ang aking mapagdilingkod pa, dito lang po ako nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking pakakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayo, tinagdilingkod. God bless Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo.
1: So syempre nakakatuwa naman nandito tayo muli sa San Pablo City, pero syempre 3rd District ng Laguna po ang ating action man, walang iba kundi ang masipag na congressman Amben Amante.
3: Sandali lang, kakatapos lang po ng atin pong PIPCONG Amben Amante Tournament Cup. At madami-dami din pong mga tennis enthusiasts na nag-participate at nakakatuwa dahil ito ay ikalimang pagkakataon o ikalimang taon na ginagawa po natin taon-taon ito pong pa-tournament pong ito. At kahit tayo po mismo nakilahok at nakisali po, dangan nga lang na hindi tayo pinalad. Pero anyway, ang mahalaga tayo ay yung sense of participation. Since this is... my 4 years as congressman of 36 of Laguna, madami naman tayong nagawa at lalo tigit yung mga pangarap ng atin pong mga kabataan. At natutuwa po tayo dahil sa unang termino pa lamang din naman po natin, yung pangako po natin na mailapit ang mga kolehiyo sa atin pong bawat sulok ng 36 of Laguna, ay unti-unti naman ay natutupad na po natin. At ito nga po, nakaraang buwan, ay pinasinayaan na po natin yung LSPU Liliw Extension. Dahil alam po ninyo, Carlos, before, para ho silang squatter, nakikihiram lang ho ng mga classroom sa Department of Education. So, nakakatuwa naman at very supportive din naman ang local government of Liliw na kung saan ay sila ay naglaan ng lote. At gayon, sabi nga ng kanilang punong bayan, si Mayor Ide, sabi ko nga, Ben, may lote na dito. Ang kailangan na lang ay yung pagpapagawa ng mga classroom. Sabi ko, okay, Mayor Ide naman, rest assured na gagawin at pagtutuunan ng pansin natin yan. At sawa po ng Diyos, Carlos, ngayon po ay gawa na.
4: At magagamit na.
3: Magagamit na.

0: Itong
1: Tinorg-over
0: pasukan
1: na
0: na
1: po
0: to.
1: natin ngayong pasukan na po ito. At again din naman ay nung mga nakarambuan din po ay turnover na rin po natin yung nagkarlang LSPU extension.
0: Oo.
1: Kasi alam mo, Carlos, nakakaawa din naman, bagamat libre ang mga tuition fee, libre ang mga miscellaneous fee dahil doon sa tinatawag na programa ng national government na UniPass, pero ang very challenging sa isang anak na maralita ay yung kanilang pambaon, pamasahe. Alam mo ba, Carlos, sila yung iba, yung mga taga-Nagkarlang, mga taga-Lili, pumupunta pa minsan dito sa lungsod na San Pablo, pumupunta pa sa bayan ng Santa Cruz para lamang makapag-kolehiyo. Pero dahil dito po sa mga proyekto po na ginawa po natin, katuwang ang mga lokal na pamahalan, ngayon po ay hindi na po nila kinakailangan pang pumunta ng Santa Cruz o pumunta pa ng San Pablo para lamang makapag-kolehiyo. Dahil mismo sa sarili nilang bayan ay meron ng Laguna State Polytechnic University Extension. So, napakalaking bagay. Dahil alam mo, Carlos, sa sulitin na rin ng kahirapan, naniniwala ako na isang susi dyan ay ang isang magandang edukasyon. Dahil hindi naman tayo kagaya ng mga nakaraang panahon na maabilidad ka lamang, masipag ka lamang, magkakaroon ka na ng magandang hanap buhay o magandang buhay. Pero ngayon, dahil sa paglaki ng populasyon natin, I think we have 110 million population dito sa ating bansa, eh talagang kinakailangan ay ang bawat kabataan ay highly competitive. So, in order na maging highly competitive sila, kinakailangan at least kahit papaano ay makapagtapos sila ng kolehiyo. Yung dalubasan ng Luzon na San Pablo, sinimulan niya ng aking ama during his term as city mayor. At ngayon, nung ako naman po ay naupo, talagang mas pinalakas po natin at continuous ang ginagawa natin na pagpapagawa ng mga infrastructure project doon. At sa katunayan nga, Carlos, sa nitong nakaraang taon ay nakahingi din tayo sa national government ng tinatayang nasa 100 million pesos na worth ng school buildings para sa pamantasan ng lungsod na San Pablo. So talagang malaking bagay po yan at isa rin po yan sa mga pangangailangan para maging isang ganap na talagang pamantasan o universidad ang dalubasan ng lungsod na San Pablo. At gayon din, Carlos, ay continuous pa rin naman yung ating mga serbisyo sa ating mga kababayan, yung ating pong mga People's Day. At continuous yung pagbibigay po natin ng mga medical assistance, burial assistance. At ganyan din yung ating mga tupad program doon po sa mga nawalan ng hanap buhay, nawalan ng trabaho. So, meron po mga programa ngayon ng Department of Labor na before, 2 weeks lang yung binibigay na trabaho, pero ngayon, meron na pong 1 month. So, yun, nakapagbigay po tayo ng trabaho sa atin pong mga kababayan. At pagdating naman po sa mga scholarship program, ay may programa din po ang atin pong national government, yung tinatawag na Tulong Dunong. Actually, nakipag-coordinate po tayo sa mga school colleges dito sa aming distrito at at least makapag-suggest sila kung sino po yung mga scholars na talagang deserving na makatanggap nitong programang ito. At ang sabi ko sa kanila, ang maging prioridad sana natin ay yung mga masipag at the same time ay yung mga working student na mga kabataan natin.
0: Nagsisikap.
1: Nagsisikap talaga at nagpupusigi at na makapagtapos ng pag-aaral. Still, dahil sa kakulangan ng salapi, kinakailangan nila na magtrabaho habang nasa kolehiyo. Kami naman ngayon,
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Danielle Yawovietska. Ukraine has carried out an overnight drone attack on Russia's second city, St. Petersburg, striking oil infrastructure and military targets, including the Kronstadt naval base. The oil terminal in the city's port area is one of Russia's largest fuel storage and export facilities. The Iranian authorities say they expect up to 20 million people to take part in 6 days of ceremonies paying respect to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. He was killed more than 4 months ago in US and Israeli strikes. Protesters have blocked roads around the East German city of Erfurt, where the far-right AfD party is holding its annual conference. Despite attempts by left-wing activists to disrupt the event, most delegates were able to enter the venue and the convention started on time. The army in Mali says Islamist militants and their separatist Tuareg allies have carried out fresh coordinated attacks. At least five towns were hit, including a prison. As the US prepares to celebrate the 250th anniversary of its independence, a dangerous heat wave is crippling Washington and most of the East Coast. The nation's capital is currently among the top 1% of the hottest places on Earth. Pope Leo has urged Europe's leaders to do more to protect and integrate migrants. He was speaking at a mass on the Italian island of Lampedusa, a major port of call for migrants making the crossing from Africa to Europe. Venezuela's interim president has defended the government's response to the deadly twin earthquakes 10 days ago. Delcy Rodriguez said orders and deployments were made immediately. Taiwan has deployed two Coast Guard vessels to track Chinese ships off its east coast. It says the move is in response to China sending ships to patrol the waters, which it claims as its own, as it regards Taiwan as its territory. Tension has risen in recent weeks off Taiwan's east coast, with China carrying out what it calls law enforcement operations.
0: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.